0: Sara Duterte ang dapat makaalam. That not because ito'y hinalal nila, but of course, public office is vested with public trust. Ano po? This is vested with public interest. And speaking of public trust, ano po, Professor Ramota, sir, itong 32 million na bumoto sa vice at sa ating vice presidente, sa palagay po ba ninyo, during the whole impeachment trial, this will be 92 days to be exact, sa tingin po ba ninyo mababawasan ang tiwala ng ating taong bayan dahil pinili ng vice presidente na hindi dumalo sa kanyang mga impeachment trial? Sa tingin po ba ninyo, there will be a shift dito sa, kumbaga, solidarity ng mga pro-Duterte faction and dito sa side naman ng mga katunggali netong pro-Duterte faction na ito?
1: Una siguro, kailangan muna natin silipin sino ba yung 32 o higit 32 million na bumoto. Tandaan natin, nung panahon na yon ay isang unity ticket at magkatambal ang mga kandidato noon na si Pangulong Marcos at si Vice President Duterte, no? So maaaring sabihin natin na ito'y kombinasyon ng mga supporters pareho na magkabilang panig ng mga Marcoses at ng mga Duterte, no? Pangalawa, tama po kayo, no? Yung buong impeachment process, in this case, the more than 90 days of impeachment trial, ay nakatuon kay Vice President Duterte, no? So sa pin na to, maaaring may malaking epekto sa pagtingin o perception ng mga mamamayan, kapwa yung kanyang mga supporters o mga traditional ng mga supporters, at gayon din yung mga mamamayan na hindi naman necessarily aligned sa kahit anong kampo o political party o yung mga tinatawag na undecided, lalo pa kapag mabuksan yung mga body of evidence at marinig yung mga testimonya na mga inihanay ng mga witnesses, no? Kasi ang usapin ngayon, mainit sa mata ng publiko yung mga kaso ng korupsyon. At kung ang prosecution ay matagumpay na ilalatag yung kanilang kaso laban sa pangalawang pangulo, sa usapin pa lamang ng paglustay ng confidential and intelligence funds at gayon din yung di maipaliwanag na yaman, malaki ang magiging epekto nito dun sa pagtingin sa pangalawang pangulo sa usapin ng kanyang integridad. Ito bang potensyal na kandidato na to sa pagkapangulo ay may integridad o walang bahid ng korupsyon, no? And I think this will be material and relevant as one of the key electoral issues come the presidential elections in 2028.
0: Opo. And whether we like it or not, Professor Ramota, sir, yung magiging turnout na itong impeachment trial na ito will always be a numbers game. Ito po, ang medyo mahirap na katanungan. Tayo po ba ay naniniwala na nananatili ang integridad ng ating mga senator judges, especially alam naman natin na ang ilan sa mga ito ay pro Sara Duterte. Alam din naman natin, ano, na ang ilan naman dito ay talagang gustong-gusto na ang ating pong vice presidente ay ma-impeach, ano po, at mahatulan ng perpetual disqualification from holding a public office, whether elected or appointed. Sa tingin po ba ninyo, this will be, nabanggit natin, ano, this will be a numbers game, but do you think the senator judges will still be impartial kahit sila, eh, alam naman natin kilalang kaalyado netong vice-presidente?
1: Siguro, I'd answer that question by saying that may pananampalataya pa rin ako o meron pa rin akong pagtitiwala sa ating mga institusyon at proseso, no? Narinig natin kamakailan lamang na itong ating mga senator and this time senator judges, bago nagsimula yung impeachment trial, sila ay nanumpa nung tinatawag nilang oath of affirmation, no? At tama ka nung pinanggit doon sa oath of affirmation that they are expected to be impartial, no? Bilang senator judges. Narinig din natin halimbawa sa bahagi ng Senate President at lalo na ng presiding officer yung salitang cold neutrality sa usapin halimbawa ng pagkundukta ng kanilang mga sarili sa panahon ng impeachment trial, no? So umaasa ako And I think this sentiment is shared by a number of our fellow Filipinos na umaasa tayo na pananatilihin ng mga senator judges yung kanilang integridad at yung kanilang neutrality sa usapin na ito ng impeachment process. Hindi naman natin matatanggi, no, na ang mga individual na mga senador ay merong mga kanya-kanyang mga affiliations, no, political loyalties and commitments. But we also have to remember that they no longer represent themselves individually as senator judges or members of political parties and coalitions. But when they took that oath of affirmation, they assume the responsibility of becoming senator judges. Kaya merong may distinction between being a senator and also being a senator judge in this case. Mas mabigat yung tungkulin na iniaatang sa mga senator judges sa usapin ng impeachment process.
0: Opo. And another note, Professor Romota, sir, out of 24 judges, 21 nang nakadalo kahapon. Dahil po, ang tatlo sa kanila, kasalukuyan, kung hindi man nasa piitan, nagtatago mula po sa kamay ng batas. Sa palagay po ba natin, sapat na itong 21 na senator judges upang husgahan ang impeachment trial ng Vice Presidente, o gaya po ng tinutula kahapon, no, ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na maka-attend yung iba pang mga miyembro ng Senado at makapag-cast ng kanilang vote. Is this still necessary o sapat na po yung 21?
1: Una, mahalaga na hindi lamang makapag-cast ng vote, kundi yung bawat senator judges ay makadalo sa lahat ng trial dates, mapakinggan yung mga testimonya at mabusisi yung body of evidence. So yung kanilang daily presence from Monday to Wednesday on a weekly basis, that will be material sa usapin na ito, no? Pangalawa, kailangan natin maintindihan na doon sa request halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano, no, that these are all contingent on the Sandigan Bayan, no? Hindi ito nasa kamay ng impeachment court, kundi ito ay nasa pagpapasya ng mga judges, no, or mga justices ng ating Sandigan Bayan, no. At pangatlo, siguro mahalaga din nating tignan, no, na itong ibang mga senator judges na hindi makakadalo o hindi nakadalo sa unang araw ng pagdinig, sila ay kumakaharap din ng mga mabibigat na kaso, no? Yung isa ay kumakaharap sa kaso ng ICC, no, particular sa crimes against humanity, at yung dalawa naman ay kumakaharap sa mga kaso ng katiwalian o plunder, no? Mahalagang usapin yon dahil bilang mga senator judges, sinasangkalan natin din yung integridad ng mga mismong magpapataw ng kapasyahan sa mga usapin na may kinalaman din sa katiwalian, no? And being a political process, napakahalaga nung usapin na yon, kasi kung if we're going to look into this impeachment trial, impeachment process as a political process, napakahalaga nung perception at tiwala ng mamamayan na merong integridad mismo, hindi lamang yung mga proseso na at rules na inilatag para sa impeachment trial, kundi yung mismong mga senator judges. So maliban pa sa usapin ng technicality, kung sila ba'y dapat 24, 16 ba dapat yung boboto for conviction, na meron ng kapasyahan yung presiding judge kahapon, mahalaga din yung usapin na hindi lamang sila absent. Absent sila dahil yung mga korte ay nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. At bagamat sila ay hindi pa nahatulan na guilty sa mga kasong kinakaharap nila, I think it will be very prudent on the part of the senator judges and the Senate as an institution na tignan yung ideya na maaaring makaapekto sa integridad ng buong impeachment process, yung presensya ng mga nasasakdal sa mga kaso ng crimes against humanity at plunder sa isang napakahalagang paglilitis.
0: Opo, and even beyond that, ano, gusto ko nga po itanong sa inyo kanina, but nasagot nyo na po, yung moral fitness ng isang senator judge, di ba? Bakit ka magpapahusga sa tao na convicted ng ganitong mga karumaldumal na krimen? It boggles my mind, ano po, Professor Ramota. But going siguro po, ano, pag-isipan naman natin, dito sa 92 days na magiging the whole trial period ni Vice President Sara Duterte, do you think that this is too long? Is this too short? Palagay po ba ninyo maiinip kaya ang ating mga kababayan, ang taong bayan? Alam naman natin, naghahanap na ang taong bayan ng accountability mula po sa ating mga public officials. Will this affect also the integrity of the Senate as an institution?
1: Tingin ko hindi naman maiinip yung ating taong bayan. Judging from how we received the previous legislative inquiries, both from the lower house and also from the Senate, dun sa usapin ng flood control projects, yung usapin pa nga lang ng pagpapalit ng liderato ng Senado o yung tinatawag na Senate Flix, sinubaybayan din ng taong bayan. E di lalo pa itong usapin ng impeachment. It's only now that siguro itong current generation ngayon, yung panahon namin ay I think baka panahon din natin ay inabutan ko yung impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. So sa panahon ngayon, sa generasyon ngayon, I think tututukan lalo na ng mga kabataan itong impeachment trial ni Pangulo ni Vice President Duterte, no? Pangalawa, kailangan nating tingnan na apat na magkakaibang kaso yung kinakaharap ni Vice President Duterte, no? At I think this will also sustain interest on the part of the general public kasi magkakaibang kaso, magkakaibang body of evidence and witnesses, and equally interesting yung apat na kaso. Sa akin, I take a particular interest dun sa dalawang kaso na may kinalaman sa paglustay ng pondo ng bayan, at gayon din yung kaso ng di mapaliwanag na pagpapayaman. And I think this will resonate well with a lot of the Filipino public in terms of their interest, lalo pa ngayong usapin ng flood control projects ay hindi pa rin nare-resolve, no? Pero tingin ko rin marami rin ang magiging interesado doon sa usapin ng assassination threat ng pangalawang pangulo, o yung kaso na yon laban sa first couple, no, at iba pang mga opisyal. Lalo pa marami sa atin, no, halos tayong lahat ay napanood na yung clip na yon, no, ng Vice President na nagbabanta sa pangulo at sa First Lady, no? Kaya tingin ko ito ay talagang ano, no? Hindi natin alam kung ano yung tatawag dito ng media at ng publiko, kung ito ba ay panibagong Senate Flix o ibang tawag na ano. Pero I'm very sure na tatabo sa takilya itong impeachment process.
0: Opo, palagay ko baka pwedeng itawag natin dito ay season 2 ng Senate Flix. But Professor Ramota, sir, nabanggit nyo nga kanina, ano, yung difference noong panahon natin with the impeachment of former President Erap Estrada sa ngayon. Kasi ang pinakamalaking difference dito, napapanood lang natin yung impeachment trial before, or naririnig lang natin yung impeachment trial before through the traditional form of media, sa TV, sa radyo. But now, lahat almost publicized na, no? Nakikita natin sa internet, sa social media. Actually, kahit ayaw mo nga mag-scroll, kahit ayaw mo makita, makikita at makikita mo kasi yun yung laman ng feed mo. Ano po, how do you think this will shape up yung atin pong perception, and not only the perception of the senator judges, but also their way of deliberating itong magiging kaso ng vice presidente, ng kanyang impeachment. Do you think this will affect yung pong desisyon ng atin pong senator judges dito sa impeachment trial?
1: Well, in as much as I mentioned earlier na may out of office and expect na cold neutrality ang ating mga senator judges sa usapin ng impeachment trial, we are still very much cognizant of the fact that they are affiliated with their own political parties. They have their own interests. Some of them are re-electionists come the 2028 general polls. So tingin sa aking pagtingin, no, maaaring makaapekto pa rin ito sa kapasyahan, no, ng mga senator judges. Although umaasa ako na ang titingnan ng ating mga senator judges ay yung body of evidence, at the same time yung mga testimonya ng mga ihinihanay ng mga witness. But having said that, yung usapin halimbawa ng ano yung epekto nito do sa kapasyahan ng mga senator judges, I think it's significant if not malaki, lalo pa yung usapin ng political alignment leading to the 2028 presidential elections, no? It's also a matter of ito bang kakalabasan ng impeachment trial, will this bolster the chances of the vice president, should she be acquitted, or will this permanently damage her reputation before the general public, whether acquitted or not, no? Mahalagang mausapin yon dahil yung mga nagmamasid din ng mga strategists, no, sa parehong panig, at yung mga kanya-kanyang mga individual na mga kandidato at mga political parties are also watching this very trial, no? And in the next 90 days, it could determine what possibly will be the political alignments in the coming years leading to 2028 elections.
0: Pabuti na abanggit nyo yan, yung 2028 elections. Please allow me, Professor Ramota, to ask you the same question na itinatanong ko sa lahat ng ating mga eksperto, whether political experts, lawyers, judges. Sa tingin po ninyo, who would be the best fit para tumapat, halimbawang hindi po at ma-acquit ang ang ating pong vice presidente, sakaling siya ay ma-acquit, sino po ang pinakamabisang katapat niya from the slate, ano, halimbawa ng ating pamahalaan, or let's say an independent candidate, who would be the best person to pick up the torch para masimulan itong pag-iimbestiga sa mga katiwalian, especially the flood control projects?
1: Among the individuals na inihahanay doon sa mga polls, no, yung mga preference polls, no, although I would have to mention na this is premature, no, it's still premature, binabanggit doon yung mga pangalan nila, dating Vice President Robredo, ni incumbent Senator Risa Ontiveros, maging si Senador Rafi Tulfo, ay nababanggit din dun sa mga individual na yon, no? Sa tatlong nabanggit, si Senator Ontiveros, nagpahayag siya batay sa kanyang mga previous pronouncements ng kanyang kahandaan, no? Sa tingin ko sa kanilang tatlo at the moment, no? At the moment, the polls will also support this this claim that ang pinaka may best chance pa rin of winning the presidency is the former Vice President Robredo, no? But we all know that she already declined this offer for her to run in the next general elections, no? Kaya ang hamon talaga dun sa ating mga individual at mga grupo na nasa traditional na oposisyon, at gayon din sa iba't iba pang mga grupo na maaaring critical, particularly sa kampo ng Vice President Duterte, ay kailangan talaga mag-usap nitong mga individual at mga grupo na to. They have to put their acts together and come up with a common candidate, no? Whoever that candidate is, because that's the only chance that they have in terms of forming a coalition that could possibly match the machinery of the Dutertes.
0: With that, maraming maraming salamat po no sa napaka-balance ninyong paliwanag. It's a breath of fresh air. Alam naman po natin, nakikita natin eh, yung ilan sa ating mga kababayan, eh, makikita nyo kung sino yung kumikiling, kung kaninong partido. But maraming maraming salamat po, Professor Romota, sa napaka-balance nating paliwanag. And of course, with your expertise, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo at mabuhay ang ating mga kasamahan mula po sa Universidad ng Pilipinas, Manila. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at mabuhay.
0: Mabuhay po kayo at syempre ang atin pong nakapanayam ngayong umagang ito, Professor Carl Romota, ang chairperson po mula sa ating Sintang Paaralan, Universidad ng Pilipinas, Manila.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ilan na? Binibilang ko eh. No? 2-0 na ba? Marami po sa ating mga kababayan, medyo advanced na mag-isip. Sabi nga kanina ni Professor Carl, eh, masyado pang premature yan. Pero mga kababayan, let us all remember, kahit pa premature yan, dun din ang pupuntahan yan. Hindi na po tayo lalayo mga kababayan. Titignan natin sino ang susunod na magiging karapat-dapat upang umupo sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa. Hindi po ito simpleng mathematics mga kababayan. Hindi lang po yan 1 plus 1 equals 2. Ito po ay nangangahulugan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano po ang mangyayari sa ating bansa in terms of national security at yung ating claims sa West Philippine Sea? Ano ang mangyayari no, sa overall na seguridad ng ating bansa? Lahat po yan ay nakataan sa susunod na mauupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang oras po natin, 41 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Hello, my name is Megan and I am from Cagayan de Oro City, and my opinion po is it's much better if they return the money to the people and after that, they go to prison, like lifetime, or I don't know how long, basta dugay lang. So it's much fair for the people in here in the Philippines. Thank you.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayala.
5: Maging panatag Pilipinas!
6: Anak! Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
7: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon.
11: Bangon.
2: Bayang mahal.
11: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: 738 AM.
0: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Mula sa Kamara, motion na isama si Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial. Bilang judge, tinawag ng isang malaking kalokohan ng isang party list Solon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Isang malaking kalokohan, ito ang tahasang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa hiling ni Senator Alan Peter Cayetano na payagang makasama sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagmosyon si Cayetano sa Senate Impeachment Court na payagan ang dalawang kasamang senador na nahaharap sa kasong plunder at multiple cases of graft sa Sandigan Bayan. Hiniling ng dating Senate President na kausapin ang impeachment court ang Sandigan Bayan na payagan dumalo sa impeachment trial sina Marcoleta at Estrada. Ayon kay Sendanya, walang moral na kredibilidad na umupong hukom ang mga individual na sila mismo ay may kinaharap na legal na issue o lumalabag sa batas. Hirit pa ni Sendanya kung sakaling mapagbigyan ng hiling ni Cayetano, nagiging katawa-tawa ang sitwasyon. Pasaring pa ng mambabatas na matapos magsuot ng uniformeng pampiitan ay pagsusuotin ito ng robe na para sa isang senator judge. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. O nga naman mga kababayan, no? Paano kaya yun? Panloob nyo yung CIDG na ano, the t-shirt. Tapos nakasukbit sa inyo yung Oxford na crimson robe. By ayos. Samantala, Korte Suprema kinatigan ang pagbibigay ng VAT refund sa mga dayuhan. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
13: Dinagdibay ng Korte Suprema ang constitutionality ng Republic Act No. 12079 na nagbibigay ng value-added tax o VAT refund sa ilang local purchases ng non-resident foreign tourist. Sa disyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro-Vier, ibinasura ng SC Unbank ang petisyon ni John Barry Tayam na kumongkasyon sa bisa ng batas. Sa ilalim ng RA 12079, maaaring makakuha ng VAT refund ang foreign tourist sa mga produktong binili mula sa accredited stores basta ilalabas ang mga ito sa Pilipinas sa loob ng 60 araw mula sa pagbili at aabot sa hindi bababa sa 3,000 piso kada transaksyon. Kinontra ni Tayam ang batas dahil umano sa paglabag sa Equal Protection Clause dahil sa dayuhang turista lamang ang saklaw nito at hindi ang mga Pinoy o yung mga residente. Pumanig ang Korte Suprema sa posisyon ng Office of the Solicitor General na hindi magkapareho ang sitwasyon ng foreign tourist at local consumers. Ayon sa SC, makatuwira ng pagkakaiba ng treatment dahil layunin ng batas na palakasin ang turismo, hikayatin ang paggastos ng mga bisita at panatilihing competitive ang Pilipinas sa ibang bansang may kahalintulad na VAT refund system. Nilinaw din ng SC na hindi ito diskriminasyon laban sa mga Pinoy kundi isang insentibo para sa foreign tourist bilang bahagi ng pulisiya ng Estado na suportahan ang tourism industry at promosyon ng mga produktong Pinoy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, kalusugan ni Senador Rodante Marculeta, mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police General Hospital. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Al mahigpit na nakamonitor ang Philippine National Police sa kalusugan ni Senador Rodante Marculeta na nanatili sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ito ay matapos sa dumaing ng pananakit ng dibdib at makaranas sa pagtaas ng presyon ng dugo itong si Marculeta kahapon. Kasunod na rin ang kanyang pagkaka-aresto dahil sa kasong plante na may kaugnayan sa pagtanggap umano nito ng 75 milyong pisong campaign na donations. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, dahil sa 72 taong gulang na ay kinakailangan muna matiyak ang pagiging fit ni Marculeta bago matukoy kung pwede na ba siyang ibiyahe sa detention facility. Posibleng tumagal ng 2 araw ang assessment para makita ang buong medical procedure ng senador dahil kinakailangan pa nitong dumaan sa iba't ibang medical examination kasama na rito ang ECG. Nakasalanay naman sa mga doktor ng PNP General Hospital kung kailan iaharap pa si Marculeta sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Pagkatapos naman ng return of warrant ay saka siya dadalhin sa Quezon City Jail sa Payatas. Sa ngayon, wala pang inilalabas na medical update ang PNP sa kalusugan ng senador. Normal naman ang seguridad sa paligid ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Caloocan Local Government Unit pinaghahanda ang mga barangay sa posibleng banta ng Super Typhoon Bavi. Gulat na yan mula kay Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Bilang paghahanda sa pagpasok ng Super Typhoon ay inatasan na ng pamahalang lungsod ng Caloocan ang lahat ng barangay na tiyakin ang preparedness measures sa kani-kanilang komunidad kabilang sa ipinag-utos ang agarang pagbibigay ng abiso sa mga residente tungkol sa lagay ng panahon, paglalagay ng mga standby na rescue team at kagamitan at paghahanda sa mga evacuation center sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Inatasan din ang mga barangay na tiyaking may sapat na supply ng relief goods at malinis na inuming tubig para sa mga maaaring maapektuhan ng kalamidad. Kasabay nito, pinatitiyak din ng lokal na pamahalaan ng paglilinis ng mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig para makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Hinikayat naman ng bawat pamilya na makiisa rin sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtatapo ng basura at regular na paglilinis ng kanilang bakuran. Binigyan din ng Caloocan Local Government na kailangan magtulungan ang mga barangay, LGU at mamamayan para mas maging handa ang lungsod sa anumang sakuna. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Energy nakapagsilbi na ng nasa 200 show cause orders sa mga power plants na pumalya at di nakapagbigay ng power supply sa energy grid. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, kinakapatid na yan, umabot na nga sa 200 show cause orders ang naisilbi na ng Department of Energy sa iba't ibang mga power plants sa buong bansa na hindi nakapagbigay ng itinakdang power supply sa energy grid. Ayon nga kay DOE Legal Officer Gab Corpus, sa naturang bilang ay kinakailangan na magbigay kaagad ng tugon ang mga naturang power companies upang makapag-explain kung bakit hindi sila nakapagbigay o pumalya ang kani-kanilang mga planta at dahilan ng pagkakaroon ng kakapusan ng supply sa energy grid. Dagdag pa ni Corpus na hindi pa sila tinatawag na guilty, ngunit pinag-re-report sila sa Department of Energy upang makapagbigay ng explanation kung bakit pumalya ang kani-kanilang mga planta. Sa uli naman, muling siniguro ng Energy Department na pananagutin nila ang sinumang mapatunayan na nagkasala o nagkaroon ng kakulangan sa pag-supply ng kani-kanilang mga planta sa grid ng ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, at sa pamamagitan po ng ulat na yan ni AJ, kami po ay pansamantala magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating nakapanayam kanina, no, si Professor Carl Ramota mula po sa UP Manila Political Science Program. Siya po ang chairperson doon. At maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Kay Boss Arnel Villamor, Madam Jomari Referial at kay Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa production division, Miss Tess Ramirez, Miss Christopher, Mr. Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Antabayan naman po mga balita mula

0: is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang pangunahan ang command conference ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo ngayong araw. Ang balita hatid ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang first semester 2026 AOP command conference ngayong araw na ito. Gagawin ang command conference sa Tejeros Hall sa Campo Aguinaldo kung saan ay inaasahang ito na ang huling command conference ni AFP Chief General Romeo Browner. Dahil na din ito sa nakatakdang pagre-retiro ni General Browner sa military service sa darating na July 21. Magaganap ang retirement ng outgoing AFP Chief kasunod na rin ang pagkakakumpleto nito sa fixed 3-year term bilang Chief of Staff base na rin sa itinatakda ng Republic Act No. 11939. Kaugnay nito ay wala pa namang inaanunsyong Malacanang o si Pangulong Marcos singgil sa kung sino ang posibleng pumalit kay Browner bilang AFP Chief. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Impeachment Manager iginit na hindi lisensya ang 32 million votes ni Vice President Sara para lumabag sa batas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ini House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers na ang pagkakahalal sa pwesto na may 30 million votes ay hindi nagbibigay ng karapatan sa isang public official na labagin ang mga batas. Ito ang tugon ni Barbers kasunod ng pahayag ng depensa na nakakuha ng 32 million votes si VP Sara habang pinapatansik lang sa pwesto ng Kamara. Diin ni Barbers, walang sino man ang mas mataas sa batas, sino man ang hinalal ng bayan. Paliwanag niya may accountability ang mga halal na opisyal at nakasaad sa saligang batas na may panuntunan para sa mga impeachable officers. Narito ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
5: This goes the same to all impeachable officers kasi kaya nga meron ito sa ating constitution dahil paano natin mapapanagot ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno kung wala nito. Diba? Does that mean because you're the most powerful person in the government and because you were able to get X amount of votes, does that give you a license to commit all these violations? Sa akin palagay, medyo hindi yun ang intention nung gumawa ng ating saligang batas. Kaya nga nilagay ito is because para proteksyonan ang interest ng ating mga mamamayang Pilipino. Doon sa mga maaring pag-abuso o hindi kaya pag-violate ng ating mga opisyal sa gobyerno na matataas ang mga tungkulin.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Justice mas pinalakas ang regional operations nito matapos ilunsad ang isang pasilidad sa siyudad ng Baguio. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinasinayaan ni Department of Justice Secretary Frederick Vida ang bagong DOJ cottage sa lungsod ng Baguio. Ang pasilidad ay magsisilbing multi-purpose facility para sa mga opisyal at kawanin ng Department of Justice, gayon din sa partner agencies na naka-assign sa Cordillera Administrative Region. Dumalo sa inaugurasyon ang mga kinatawahan mula sa CAR Regional Prosecution Office, Office of the City Prosecutor Baguio, National Bureau of Investigation at Registry of Deeds. Ayon sa DOJ, gagamitin ang cottage bilang opisyal na accommodation ng mga personnel sa regional assignment at venue para sa mga conferences, trainings at iba pang institutional activities. Mayroon itong lodging, meeting spaces at support amenities para makatulong sa mas maayos na operasyon at deployment at collaborative work sa Cordillera. Bahagi ito ng hakbang ng DOJ para palakasin ang presensya nito sa mga rehiyon at pagbutihin ang kapakanan ng mga empleyado at mas mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Mula pa rin dito sa

0: lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippines Standard Time, 4 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
11: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hello! Hello there! Gandang umaga po, Martes na ngayong araw na ito. Aba, ikapito na sa araw ng buwan ng July. Kumusta kayong lahat, mga kababayan, mga ipinanganak sa araw na ito? Sana mag-enjoy kayo, magpasalamat kayo sapagkat nadagdagan muli ang inyong buhay. Opo, tayong lahat ay itong ating buhay ay hiram na buhay lamang. So, magpasalamat tayo palagi sa ating Panginoon na tayo offer a gift of life today. Alright? Happy birthday sa inyo, ha? Kahit sino man kayo riyan. At mag-enjoy kayo, lalong-lalo na, lalo din yung mga may anniversaries ngayon. Gandang umaga! Naimbaga na bigat yung amin, Apo. Kayo'y nakikinig sa 104.3 FM, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, mga kababayan, Radyo Pilipinas 104.3 FM. Of course, Radyo Publiko Servisyo, mga kabisyo sa servisyo. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, Ka Kiko Flores. Yung mga gustong mag-shoutout, sige, pwede po sa aming mga Facebook Live ng Radyo Publiko Servisyo. At saka yung mga nasa YouTube, hello there. Nasa PTV, thank you. Gandang umaga po sa inyo lahat. And welcome. Masanto siya kabuasan at si kayo namin, mga nandyan sa lalawigan ng Pangasinan. At yung mga taga Pampanga naman, uy, maya paabag po kay Kongan. Kumusta daw po kayo? Sabi ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Mga taga Bicol, maray na aga sa Indagabos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. At yung mga ating kababayan, mga Bisaya, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsiunan. Ang ating mga kababayan sa Mindanao, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Opo, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Oho, alright. Hello! Magandang araw, matingkad ang sikat ng araw, pero may maulap, napapawirim sa Quezon City at na-imagine ko sa buong Metro Manila. Okay, kayo mga nandyan sa bahagi na ngayon ay baka kayo naapektuhan na ng nagsisimula na inaantabayanan pong bagyo na mayroong international name, Bavi, o kaya magiging local name, domestic name, na Inday. Okay, ito nga daw po ay magiging super typhoon sa kategory na binibigay na ng pag-asa. In the meantime, narito muna ang mga headlines sa araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang pangunahan ng Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo ngayong araw. Ballistic missile test ng China, tinawag na reckless display of power ng Department of National Defense. Pag-hold sa budget ng mga senador na may kinakaharap na kasong plunder na sa jurisdiksyon ng Senado ayon sa Malacanang. House prosecution, maring tinanggi ang fishing expedition, aligasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. At Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, patuloy na binabantayan ang super typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon, tiniyak ang kahandaan habang binabantayan ng Super Typhoon Inday. At panghuli mga kababayan, Department of Justice mas pinalakas ang regional operations nito matapos ilunsad ang isang pasilidad sa Baguio ba ito? Baguio, Glo. Okay, tatanungin na natin mamaya. Alright. 10 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Yun, sa Baguio nga yan. Eto na mga kababayan, pakinggan po yan. Karagdagab mga detalye inyong masusundan sa pag-usad ng oras na ito, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Good morning. Uy, atin pong pakikinggan mula sa PAGASA si Grace Castañeda sa kanyang weather update mula sa DOST Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Grace Castañeda. Good morning. All right.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Good morning, Miss Grace Castañeda. Andali lang po, tumatakbo si Miss Aiza. Hello. All right, Miss Grace. Gandang umaga sa iyo. Good morning.
2: Good morning. Yes po, magandang umaga din sa ating lahat. Sa ngayon, easterly po ay naka-apekto sa eastern section sa northern at central Luzon. Possible pa rin po yung mga biglaang pag-ulan, pag-silat at pag-ulaw dito sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng Luzon at Visayas. Dito po ito ng easterlies and localized thunderstorms. So for the area of Zamboanga Peninsula, Bar, Mindanao del Norte at Sultan Kudarat, magiging mataas na din po yung possibility ng mga pag-ulan natin pagsapit ng hapon onwards. Dala naman po ito ng habagat. While yung minimonitor naman natin ng bagyo sa labas ng park, si Super Typhoon na may internationally na Bavi, huling namataan sa laing 2010 kilometers east of Central Luzon. So nakikita po natin possible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility or papasok ito sa loob ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng early morning. And bibigyan natin ito ng local name na Inday. Generally, west-northwestward yung magiging pagkilos nito. Hindi po ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ngunit lalapit ito sa area ng Batanes. So magtataas pa rin tayo ng wind signals sa northern and eastern sections po ng northern Luzon. Most likely or early yes, possible natin bukas na umaga or hapon. And expect natin pagdating po ng Thursday onwards, dun po mararamdaman yung bugso ng malakas na hangin and yung mga pag-ulan din po na dala ni Bagyong Bavi mostly sa area or sa northern and eastern section ng northern Luzon. And kasabay din po ng pagkilos neto ni Pre-Inday sa loob ng park, i-enhance din ito yung habagat. So yung habagat din magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi na ating bansa, lalong-lalo na po sa western section nito. Kaya naman doble ingat po para sa ating mga kababayan and paghahanda din dahil possible hanggang sa malalakas po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Yan po muna ang latest.
0: Grace, sa ngayon, ano na na mamonitor nyo dyan sa karagatan ng west-northwest area ng ating bansa? Matataas na ba ang alon? Mayroon na bang gale warning kayong pinalabas dyan sa area sa west-northwest?
2: Okay, so for now po, wala pa tayo nakataas na gale warning. Light to moderate pa rin po yung ating sea condition, but likely po tomorrow is mag-raise na po tayo ng gale warning over dito sa may northern at eastern seaboards po ng ating bansa.
0: So nasa, ang posible ang itaas ang gale warning sa east and north northern portion ng ating bansa. At sabi mo kanina, hindi nga, posibleng hindi mag-landfall si Bagyong Inday pagka ito'y pumasok na o nasa Philippine Area of Responsibility na. Tama ba, Grace?
2: Yes po. Less likely po ito na tumama sa anumang bahagi na ating kalupaan. Pero dahil malaki-laki pa din yung radius niya, is mahahagi pa rin po mostly yung northern saka eastern sections ng northern Luzon.
0: At doon sa mukhang sabi nyo, malaki-laki ang magiging sakop niya, ay ang posible niyang maapektuhan talaga yung Batanes area, Grace?
2: Yes po, yung Cagayan and Batanes area yung likely po na makaranas ng mga bugso po ng malakas na hangin and also yung mga pag-ulan din na associated with dito kay Pre-Inday po.
0: Pinangangambahan na nila because ang category ay super typhoon, ito na Miss Grace. Ano ang magiging wind strength niya o velocity pa sa palagay mo?
2: Yung highest possible po na wind signal na maaaring nating i-release is signal 2 or 3 for the area of Batanes and Cagayan. Yun po yung ina-expect.
0: So doon magko-concentrate ang ating mga kabayan sa paghahanda. Pero ito namang hihigupin niya yung habagat ay posible namang makaapekto sa North Luzon and Central Luzon area nga ba, Miss Grace?
2: Yung habagat po or enhanced habagat simula po sa may western section ng Mindanao, paakyat po ng western section ng Luzon, is yan po yung mga maapektuhan. So generally, lahat po ng western sections ng Luzon, Visayas, and Mindanao yung makakaranas po ng mga pag-ulan dala po ng habagat hanggang malalakas po yung mga pag-ulan nito and also may makasama din po itong mga gusty conditions or yung bugso din po ng malakas na hangin na dala ng habagat.
0: Yun pala yun. Pag sinabi may Miss Grace na enhanced habagat, magkakaroon talaga na mararamdaman yung malabagyo dahil gustiness na tinatawag sa hangin, ano, Miss Grace?
2: at times po, meron po tayong mga pabuso-buso po ng mga malalakas na hangin din dahil po sa enhanced na habagat.
0: Okay. Maraming salamat, Grace Castaneda. Salamat po sa update na ito. Malang sa inyong tanggap. Ingat din po.
2: Salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Alright. Si Ms. Grace Castaneda, ang weather forecaster mula sa DOST Pag-asa. 16 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Ayan nga po, amin pong sisikapin ding makontak na ngayon ang aming Radyo Pilipinas, Batanes. Ano mga paghahanda nila? At siyempre, yung ating mga kinaukulan mula sa Office of the Civil Defense. In the meantime, mga nata-traffic na ngayon, pahayaan niyo pong paglingkuran namin kayo, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng kalsada sa Metro Manila. But in the meantime, narito muna ang...
3: Kuya Kicks! Now, alam na di
0: sa ating Kuya Kicks alam na di ay Arnel, pakinggan mo ere. Madalas nating isara, ba't mo tinakpan? Isay, di ko na ba? Dalawang to. Miss Aiza, good morning. Miss Glorife, ang gulo na ako eh. Sige ha, take two.
3: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Oh yes. Sabi ko nga, Arnel, madalas nating isara ang mga bintana upang hindi pumasok ang alikabok sa loob ng kwarto. Oh, yan ay sapat na naliksik ni Naga Glorife at saka ni Aiza. Yung hindi pagbubukas ng bintana araw-araw ay nagiging sanhi upang makulong ang lumang hangin kasama ng halumigmig at mga mikrobyo sa loob ng bahay. Ang simpleng pagpapadaloy ng sariwang hangin at sinag ng araw o kung tawagin nga sa English ay ventilation sa loob ng 15 hanggang 20 minuto bawat umaga ay natural lamang ito na pumapatay ng mga amag o sa English ay ang tawag molds, ano? Yung amag na yan at nagtatanggal ng mga masasamang amoy nang hindi gumagasto sa mga mamahaling air freshener. Oh, napakasimple ano. Yan lamang, Arnel, diba? Ang gagawin, bubuksan mo lang ang bintana 15 minuto hanggang 30 minuto upang magkaroon ng air exchange. Oh, hindi nagagamit ng aircon dahil gastos pa sa kuryente. At huwag mo lang kalilimutan isara sa gabi. Diba, Arnel? Kung hindi, delikado. Dalawang kalaban mo, lamok at saka si Magna. Alam mo, magnana? Ay, magnanakaw. Oh, yes!
3: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Oh, yes! Yan, si Kuya Kicks, alam na dis trivia. Baka meron kayo niyang mga gustong i-share na mga trivia. Opo, pwede niyong ipadala sa aming yung 0999-229-1738. O kaya, sa Facebook namin, ano po? Oho, amin pong babasahin at yan ay ipapangalan namin sa inyo. Yung mga mapapakinabangan tulad ng pakinabang trivia, yung mga dapat na mga information tips na magagamit sa kusina, sa bahay, sa kos, yung mga nasa sasakyan o yung mga pasapang araw-araw na gamit. Pwede rin yung history na may kaugnayan sa napapanahong pinag-uusapan dito sa ating bansa. Okay ba? Oh yes! Samantala, 10:19 in the morning. Narito muna ang report ni J. Mark Dagala, kapwa akusado ng Senador Marco Leta sa kasong plunder na si Arresto Tel Viray, dinala na sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. J. Mark, pakidetali mo nga ang report na ito. J. Mark Dagala, morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang umaga, Kuya Kiko.
0: Good morning, J. Mark.
4: Medyo ng umaga nang ilabas dito sa PNP General Hospital si Arresto Tel Viray na kapwa akusado ni Senador Rodante Marco Leta sa kasong plunder. Napatid na ito si Viray ay naaresto kagabi sa isang gasolinahan. Di kalahuan naman sa kapokrami kagabi ng mga tauhan ng criminal investigation and the PNP Police Guard o dinala sa tumaas ang presyo ng kagabi pero agad na ito'y diniklarang cleared na. Dahil cleared na sa test ay wala nang dahilan para mag-overstaying sa ospital si Miray at dinala na ito sa Sandigan Bayan. Sinabi naman ni Con na maayos ang kondisyon ni Senador Dante Marcoleta na dumating na dumaing ng chest pain at mataas ang blood pressure at pananakit ng kanyang batok. Sa ngayon nga ay nagpapatuloy ang monitoring at evaluation kay Senador Marcoleta ng PNP Health Service. Kagabi nagfasting si Marcoleta sa kanyang para sa kanyang laboratory test ng umaga. Pagkatapos tumabas ang mga resulta ay saka alamin ang mga procedure o workups para sa senador. Nabatid na nananatili pa rin sa PNP General Hospital ngayon itong si Marcoleta matapos naman dumaing ng pananakip ng dibdib. Bukod dito ay sinabi rin ng health service na dumaraing ding ang senador ng pananakit ng kanyang batok. Samantala, mag-alas 8 naman kaninang umaga nang kumpirmahin din ng PNP Health Service sa Kuya Kiko ang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa PNP General Hospital para bisitahin itong si Marcoleta. Bukod sa pagbisita, wala namang ibang detaling inilabas ang PNP at ang Office of the Vice President hinggil dito. Tapos sa pagbisita, pasado alas 8 ng umaga, ay umalis din ang tatlong convoy na usapin pinaniniwalaang lulan nga ang pangalawang pangulo. Mahigpit ang pinatupad na seguridad sa paligid ng PNP General Hospital na nasa loob ng Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magtagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni J-Mark Dagala. 10:22 ng umaga. Nako, shout out Aling Belen dyan po sa Grace Park, Caloocan. Hello, hello. Siyempre, pinapa-text niya, pinapa-shout out niya. Salamat. At itong ating mga kaibigan dito sa Commonwealth Avenue na nagmamahineho ng kanilang e-trike. Saan galing yung e-trike nyo? Sa Todyo Motors? Gandang umaga. Si Arvin, si Ernie, at si Paul. Oh, sila din nakantabay sa Commonwealth Market. Aba, ang kanilang gamit ay e-trike o electric tricycle. Thank you sa inyong pakikinig. Samantala, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik din kami. Take it away, Arnel.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Tinig ng bayan.
5: Please, Enrique, ang dapat sa mga politikong nagkasala, nanapotanay ng kasala, ay dapat makulong. Dahil ang sa corruption kaya, ang kinukuha nilang pera, galing sa atin. Tayo nahirapan, tayo nagbubuhis. Dapat talaga makulong pag napatunay may katalanan.
1: Tinig ng bayan.
6: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papalagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Alas 10:26 na, mga kababayan. Hello, hello, hello. Makinig po kayo ng traffic report mula sa Metro Bay, MMDA Metro Bay, sa pamamagitan ni Fe Karinan. Magandang umaga, Fe. Kumusta ang iyong pag-monitor sa MMDA Metro Bay ngayong araw na ito, Fe?
7: Radyo Pilipinas.
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Kiko, Florence, at sa lahat na kakinig po ng Radyo Pilipinas. Upisa po natin sa upo ng EDSA. Yung pagsapit po natin dito sa may monumento, moderate heavy na po tayo. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Ay magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito sa papalapit po na intersection po ng Quezon Ave. Then moderate heavy naman po tayo dito na po sa may Monte Dipidad hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may street po ng Shaw Boulevard. Moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Estrella hanggang dito na po sa may Buendia. Moderate traffic dito sa may loading bay ng Magallanes, pero pagkakya po natin ng flyover, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cabrera, patungo na po dito sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA, moderate heavy dito na po sa may loading bay ng Magallanes, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Calayan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pioneer, patungo na po dito sa may ng tunnel ng Show hanggang dito na po sa may Pobeda. Pero pagkakyat po natin ng flyover na Ortigas, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may White Plains. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng Aurora Cubao. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Utah Slot ng Quezon City Academy patungo na po dito sa may Fernando Po Jr. Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Dario Bridge patungo na po dito sa may General Tenyo. Punta naman tayo sa northbound, southbound po ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Katipunan, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may City Garcia. Then moderate traffic naman po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Then moderate traffic din po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Moderate heavy na po tayo dito sa may Green Meadows hanggang pag-akyat na po yan ng Ortigas Flyover patungo na po dito sa may Calayaan Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo yung pagpasok po natin ng C5 moderate traffic na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Market. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng flyover na Ortigas patungo na po dito sa may Green Meadows. Moderate heavy din po tayo dito sa may flyover, Libis, pababa, patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Moderate traffic naman po tayo dito sa may intersection po ng University Avenue, pero after po niya, mabilis po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay time ng window hour. Kung coding po kayo, pwede na po pumasok hanggang mag-travel hanggang 5 ng hapon. Then ang Makati naman po, tuloy pa rin po ang coding. Start po yan ng 7 hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga tanungan o na-encounter sa dyan na kailangan po ng emergency assistance, huwag sa hotline MMB 136. Yung politics ng traffic mula dito sa MMB Metro Bay.
0: Thank you, Fe Karinan, mula sa MMDA Metro Bay. Sa traffic update na yan. Oh, let's have a break ulit, Arnel or Engineer Jomari Rafael. Go!
7: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
17: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, guys, grabe.
18: Ay, aircon ba ako?
17: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
18: FYI lang ha, kapag ulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
17: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
19: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Radyo Publiko, serbisyo.
21: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Alas 10:33 na sa mga ginagawang relo ang palatuntunan ito, higilang sapagkat ito ay Philippine Standard Time. Kanina, kausap po ang PAGASA at nagbigay sila ng kanilang weather update sapagkat inaasahan nga na papasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o kaya madaling araw. At mukhang ang dadaanan ay ang lalawigan ng Batanes. Oho, at itong bahagya sapagkat kung hindi naman ito mag-landfall. Pero ang mga tagalalawigan ng Batanes ay naghahanda na ayon dito sa magiging report ni Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas Batanes. Magandang umaga sa iyo, Rodeline. Good morning.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas Report.
0: Good morning, Rodeline.
24: Good morning.
0: Kumusta ngayon diyan? Kumusta ngayon diyan sa Batanes?
24: Ayan, so okay naman po yung ating weather dito sa ngayon. Ha?
0: Ah,
24: di
0: talaga?
24: Di pa natin naramdaman. Yes.
0: Yung, anong ibig sabihin ng okay ang weather?
24: Maganda po yung sinag ng araw na parang regular summer day lang po.
0: Wow, parang gusto ko nang pumunta ulit. Nangaanyaya ka ba? O talagang kami na lang pupunta? Anyway,
24: pwede po.
0: Yung pang mga mangingisda at saka mga uniform personnel ay nako. Mukhang tulong-tulong na inaahon nila daw ang mga bangka sa mga pantalan para i-ready at i-secure na. Dahil mamayang gabi o hanggang madaling araw bukas ang maaring epekto niyan sa inyo ng bagyo na si Bavi, international name at magiging local name, domestic name ay Inday. Go ahead, Rodeline.
24: Yes, sa tulong-tulong ang mga mangingisda at uniform personnel sa pag-ahon sa mga bangka patungo sa mas ligtas na bahagi ng mga dalampasigan at pantalan sa bayan ng Basco. Ito ay sinasagawa bilang maagang paghahanda sa inaasahan na paglapit ng Super Typhoon Bavi na magdadala ng maalo na karagatan sa probinsya. Ayon sa datos ng PAGASA, inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong gabi o bukas ng madaling araw, July 8, at tatawagin na Super Typhoon Inday. Samantala, sa Barangay Chanaria na isa sa mga maituturing na low-lying areas at storm surge prone areas sa Basco ay nauna na rin mag-aahon ng kanilang mga bangka at ipinalada sa gilid ng mga daan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRMO, inaasahan na sa Miyerkules ng gabi ay maari nang magtaas ng gale warning ang PAGASA dahil sa inaasahan na epekto sa karagatan ng Super Typhoon Bobby. Pinapayuhan naman ng PDRMO ang lahat ng mga may-ari ng bangka, mga mangingisda, maging sa mga may-ari ng mga pampasaherong bangka sa ibang lugar sa probinsya na isagawa ng pag-ahon sa mga bangka at dalhin sa mas ligtas na lugar bago pa magsimulang maramdaman ang masungit na panahon. Okay, so yan po yung latest natin na update dito po sa lalawigan ng Batanes dito sa bayan po ng Basco.
0: Maraming salamat, Rodeline Amboy mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Ganyan ha mga kababayan, pinaghahandaan na ng mga taga-lalawigan ng Batanes, especially yung report na yan ni Rodeline sa Radyo Pilipinas mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Diyan sila sa Basco, ang pinakasentro ng lalawigan ng Batanes. Inaahon na ngayon, alam po niyo yung mga bangka kailangan ilagay sa mataas na bahagi at sa mga pagkakataong yan, naka-experience nila noon kasi tuwing ganitong may bagyo at yung ganitong panahon at lalong-lalong nababanggit na na maapektuhan ay ang lalawigan ng Batanes. In the meantime, 37 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga, ay nako, shout out muna kay Roger Go. Hello, ni hao ma, Roger. At talaga naman, no? Hello, hello, Attorney Ariel Marin. Gandang umaga sa iyo. Okay, thank you sa pag-monitor. Shout out sa lahat ng mga kaibigan ni Attorney Ariel Marin dyan po sa Romblon. 37 after 10 o'clock, narito report ni Melanie Valdos Reyes. Prosecution panel tanggap na debatable ang voting threshold sa conviction ni Vice President Sara. Lani, Melanie sa kanyang
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
3: Iniyak ng prosecution panel na tanggap na nila na debatable o bukas sa iba't ibang interpretasyon ang usapin hinggil sa voting threshold na kinakailangan upang ma-convict siya Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy nitong impeachment trial sa Senado. Ito'y matapos pinal na ideklara ni Senator at Impeachment Presiding Officer Chris Escudero na gagamitin ng Senado ang 2/3 votes ng lahat ng miyembro nito. Ibig sabihin, kailangan ng 16 na senador para tuluyang mapatalsik o ma-convict siya Vice President Sara. Samantala, inihayag din ng panel ang kanilang paggalang sa naging desisyon ng impeachment court na ibalik muna sa Bureau of Internal Revenue ang mga selyadong kahon na naglalaman ng tax documents ng mag-asawang Sara Duterte at Manz Carpio. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang prosecution na kalaunan ay mailalabas at makikita ng publiko ang mga naturang dokumento. Sa katunayan, naghain na ang panel ng isang motion para sa isang expanded list mula sa BIR na naglalaman ng iba't ibang records bukod sa mga income tax returns o ITRs ng mag-asawa upang higit na mapagtibay ang kanilang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes, 39 na ha, 39 minutes after 10 o'clock. Uy, may pinapaalam po itong bukas, magkakaroon po ako ng guest tungkol sa, alam po ninyo, magkakaroon ng Philippine Marine Corps ng isang aktibidad. Ay siya, ito ay ang fun run muli, taon-taon na ginagawa ng Philippine Marine Corps. O yan, siya makakasama ko bukas. Aba, magagaling. Siyempre, mga opisyal ng Philippine Marine Corps. Ina-announce ko na ngayon sapagkat, talaga naman, sandali lang ha. Itong aking babasahin, may kuugnayan po sa report, nitong bukas ay magiging guest natin. Philippine Marine Corps kasama si Major John Malana. Okay, standby ha. Babalik muna kita. Major John Malana, bukas inaasahan ka dito kapagkat yung ni-report ni sinasabi mo na makakasama mo Dr. Cherry Co, First Lieutenant Vergara, Captain Franco Hilutin, at saka First Lieutenant Veluz, Sergeant Kim Scalona at Major John Malana. Siyempre, si Major John Malana, ang head nila ng information group. Oh, yan. Oh, that. Thank you, thank you, thank you. Major, Major Malana, bukas ipaliwanag mo tungkol dito sa may kaugnayan dito sa fun run. In the meantime, inaasahan ko pong makakausap ko ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya nakatatapos lang natin narinig yung report ng Radyo Pilipinas dyan po sa Batanes. Okay, in the meantime, habang inaantabayanan po natin, narito muna ang
1: Kuya Kicks! Now, alam na di!
0: At 10:41, hello! Kuya Kicks, alam na di! Ay shout out para kay Anthony at si Leslie, si, of course, si Rodier at si Attorney Marine. Alright, gandang umaga. Kung may mga naiwang malalapot na sebo o grasa o kaya masansang na amoy sa inyong lababo, oh, yung sink, kitchen sink, ibig sabihin, matapos kayong maghugas ng mga pinagkainan, aba, ayon dito sa pananaliksik, nito masisipag na sina Aiza at saka si Glorife, nako, hindi mo na kailangan daw ng matatapang na lason. Ba't ba lalasunin? Matatapang na kemikal o sabon, ibig sabihin. Ang pagbubuhos ng kalahating baso ng suka na may

0: We're back on the air. Oh, nag-adjust tayo. All right, meron ho kaming adjustment. Narinig niyo na kami. Yan, we're back on the air. Nagkakaroon po ng technical adjustment. Alas 10:43 na. Sana nandyan pa ho kayo ha. Dahil itutuloy ko po yung nasa liksik ni na Aiza at saka ni Glorife. Yung tungkol dyan sa mga kitchen sink. Opo, yung mga lababo nagtinatawag natin pinagugasan ng mga pinggan. Eto nga po, pagka nakakaamoy kayo ng masansang na amoy, naku, wag ho kayong maglagay kaagad ng mga kemikal o kaya mamahaling sabon. Alam niyo po ba, yung pagbubuhos lamang ng kalahating baso ng suka na may kasamang dalawang kutsarang baking soda ay mabilis na nagpapakulo at nagpapatunaw doon sa mga nakadikit na dumi. O yung mga grasa doon sa mga labasan ng tubig, sa drain, ang ibig sabihin nung kitchen sink na yan. At banlawan lamang ito ng mainit na tubig pagkatapos ng 5 minuto upang maging malinis at makintab muli ang inyong lababo. Yan.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Yan, ang ating Kuya Kicks, alam na dis! Alright, eto na mga kababayan, abangin ang tabihan natin. Eto ay sa ilang saglit makakausap natin ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer na si Ginoong Cesar Roldan S. De Cool mula dyan sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Are we ready? Hello? Ina-adjust pa nila. Eto, aking makakausap. Sapagkat mabuti naman ngayon, nakukontakt na namin ngayon ang Batanes, lalong-lalong na sila maghahanda. Opo, Mr. Cesar Roldan S. De Cool, magandang umaga po. Good morning. Can you hear me? Good morning.
2: Yes, magandang. Hi. Magandang umaga po sa inyo.
0: Salamat po, Mr. S. De Cool. Anong pwede kong ipantawag sa iyo? Cesar or Cesar Roldan?
2: Kahit Dan na lang po.
0: Dan, alright. Mr. Dan. Yes, nako, nakapag-report ng aming Radyo Pilipinas Batanes kanina at mukhang iniaahon na ng inyong mga tauhan, pati na yung mga uniform personnel, yung mga tinutulungan nilang banging isda na maraming bangka, yung may mga bangka at iaahon, ilalagay sa mataas na bahagi. Usually ba, anong mga may share mong inyo naging experience diyan sa Batanes pagka talagang masamang panahon at sa inyo nakasentro ang dapo ng bagyo?
2: Yes po, isa sa mga pangunahin naming ginagawa dito ay yung patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan na hanggat maaari magtali ng bubong, maglagay ng tapangko sa mga or wind shutters para sa mga bubo at sa mga bintana natin. And then, kasi din po dyan ay yung pagtulong natin, mga LGU tumutulong sa mga ating mga mangingisda na kailangan iyaon lahat ng mga bangka hanggat maaari para wala pong masusira.
0: Hello, Mr. Dan. Can you hear me?
2: Yes po.
0: Apo, thank you. We're back. Nagkakaroon kami ng mga intermittent adjustments sa technical. But don't worry. Ang importante, naririnig mo kami, naririnig mo ako sa pakipag-usap ko dyan. Hindi pa naman tayo naapektuhan ng bagyong Bavi, ano? International name nitong bagyo na tatawaging Inday. Sige po. Yung paghahanda ninyo, paano kayo nakakapag-communicate doon sa ibang islands ng Batanes kung kayo ay nandyan mismo sa Basco? Meron ba kayong special communication na magagamit in case lang?
2: Bagamat may radio kami pero hindi pa siya fully functional, kami po ay nagre-rely lang po sa mga telcos natin. Pero minsan pagka hindi po talaga nagumana dahil malakas na ang hangin or biglang nag-shutdown, kami po ay dumidepende sa ating mga Starlink sa bawat LGUs. Mm-hmm. Yung mga Starlink po tayong ginagamit.
0: At yung Starlink is a brand ano, ng communication na ginagamit nyo, satellite na nagagamit. Mahalaga po yan ngayon dyan. Ang Radyo Pilipinas, syempre, kailangan ninyo na mapapakinggan din ano, na sa pamamagitan ng broadcast namin dyan sa Batanes. So, ayon nga sa pag-asa, Dan, maaring umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na maring itaas diyan sa lalawigan ng Batanes, ano? Yung na, yan, nakikita na namin, inaangat na, nilalagay sa mataas na bahagi. Pero nakapag-set up na rin kayo ng mga evacuation centers ba?
2: Sa ngayon po, lahat po ng munisipyo ay naka-ready na po ang ating mga evacuation centers.
0: Okay.
2: Bagamat may mga munisipyo na wala pa siyang established na building ng evacuation center, ay naka-MOU po sila sa mga eskwelahan na magamit po bilang evacuation center kung sakasakaling kailangan po.
0: Eh di pa paano gagawin nila kung hindi pa sila naka-set up ng evacuation center? Saan sila anong mga usually na ginagamit nila para maprotektahan ng kanilang mga kababayan?
2: Meron po kasi kami dito ang kultura na adopt a neighbor. Pagka malayo ang evacuation center, yung mismong kapitbahay na po na mas matibay ang bahay, sila na po mismo ang tumutulong sa ating mga kapitbahay.
0: Mabuti nga po, nababanggit nyo yung adopt a neighbor. Oo, siyang pang-alalay sa mga kababayan. No? Ang mga, of course, poste na kuryente, ang magiging flow ng electricity, of course, pinaghahandaan. May mga nakahanda rin ba kayong mga generating sets o ang tawag natin dyan, auxiliary power?
2: Yes po, sir. Meron tayong mga generator sets naka-standby. Pati mga barangay ho ay nabigyan na rin po ng mga generator sets na standby para sa mga pangangailangan just in case po. At even yung mga LGUs, lahat po yan ay may mga standby na generator sets po.
0: May mga nandyan pa ba turista sa ngayon? Naabisuhan nyo ba sila na may parating na bagyo, Mr. Dan?
2: Yes po. Tuloy-tuloy naman ang turista natin dito, pero naabisuhan naman po bawat araw at nabigyan ng update. Now, kung minsan nagkakaroon pa ng mga naabutan dito, meron namang gustong maranasan daw ang bagyo rito, kaya naiiwan sila dito. So, we advise them, of course, through our tourism office na inuunahan na nila na if ever they will stay here, sinasabihan na rin po sila in advance na merong paparating na bagyo, baka sila ma-stranded. So, yan po isang karagdagang trabaho ng ating tourism office.
0: Alam ko, Dan, na sanay na kayo dyan. Taon-taon ay naapektuhan ng bagyo ang Batanes. Ano? Pero, kumusta ang food security? Maliban doon sa nasa, yung inyong paghahandaan, mga stock, yung mga hayop, mga livestock, paano nyo sila sinisecure? At saka, paano rin pagkatapos niyan upang matulungan ng inyong mga kababayan na may mga livestock dyan? Karamihan dyan, mga baka at saka ibang mga ruminants.
2: Yes po, kung pwede din sa livestock naman po, lalo na po yung mga alaga nating mga baka, kalabaw, o kaya kung ano man ang ano doon, mga kambing, yan po ay inuuna na po na idalhin sila sa mga mas mababang lugar para at least kahit papaano ay safe naman po. Now, pagdating naman sa pagkain naman ng dito sa Batanes, ay sa ngayon may sapat pa naman po pagkain at at the same time, bawat munisipyo po ay may mga naka-preposition na po tayong mga family food packs, shelter repair kits, and even hygiene kits para po just in case na kailangan ay agad po nilang pwedeng magamit sa bawat munisipyo.
0: Ang mga gagamiting panggatong sa mga sasakyan, na ibig sabihin na yung mga petroleum products, gasoline, diesel, ano yung meron na rin kung kayong naka-imbak, Mr. Dan?
2: Yes po. Kasalukuyan po ay okay naman ang supply ng fuel natin dito. Mm-mm. At even yung ating power generation, yung NAPO Core, ay kaka-deliver lang po ng fuel last week. So far naman po ay meron pa naman po sa ngayon.
0: Ay nako, talaga. Mukhang kampanteng-kampante ka. No? Ibig sabihin, nasasabi mo sa amin na ikayo ay handang-handa. Kayo, mula sa PDRRMO, sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, handa, nakapag-organize ba kayo ng mga inyong counterpart sa mga barangays na pwedeng at any time na meron, halimbawa, nandyan na ang bagyo, ay nakakatulong nyo sila para sa mga pagkilos, pagkakipag-communicate sa mga kaubayan na?
2: Yes po. Bukod sa mga barangay na kaming lagi naming tinatap pagdating sa mga ganitong paghahanda, ay meron din mga civil society organizations kaming na natatap tulad ng Ibatang Riders Club na tumulong sa amin o di kaya yung Batanes Tour Guides Association sila po ay handang tumutulong sa amin, lalo na sa pagtatali ng mga bubong, tumulong sa bawat barangay, umiikot sa balan, para at least masigurado po. So malaking bagay din po sa amin yung coordination namin with CSOs and the barangay itself.
0: Thank you, Mr. Dan is the call. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng impormasyon na ito. At yung mga kababayan nyo na taga Batanes nandito sa Metro Manila ay mapanatag ang kanilang pag-iisip na kahit na meron parating bagyo at sana hindi makaapekto ng malaki dyan sa lalawigan ng Batanes. Magandang umaga at mag-ingat din po kayo, Mr. Dan.
2: Magandang umaga po.
0: Alright.
2: Maraming salamat, magandang umaga po.
0: Maraming salamat din sa pagtanggap nyo ng aming tawag. Si Mr. Cesar Roldan, SD Cool, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer. Yan po sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang aking nakausap ngayon, lalo-lalo na yung may mga kamag-anak nasa Batanes, nandito sa Metro Manila o ibang bahagi ng Luzon o ibang bahagi ng Pilipinas. Panatag siya at sabi niya handa sila dito sa mamayang gabi o hanggang madaling araw na epekto nitong si Bavi, international name Bavi. Alright, sa bagyong yan. Alas 10:54 na, balik tayo sa iba pang mga reports. In the meantime, ay...
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Ay, alam nyo ba yung bumibili ng mga makukulay na walis na gawa sa plastic? O ang tawag nila ay plastic walis. Wala. Yung mga walis ting-ting, minsan marami pa rin, pero meron na ngayong mga plastic na walis. Dahil mura ito at madaling hugasan. Ang walis na plastic ay hindi dapat ginagamit sa loob ng bahay na may sahig na semento, kahoy o tiles. Ang mga hibla ng plastic ay matitigas at sa halip na itabi o bitbitin ang mga pinong alikabok, nako, ipinalilipad lamang nito ang dumi paitaas ng hangin at muling babalik sa mga muebles o kaya yung mga tables and chairs pagkalipas lamang ng ilang minuto. Ang tamang paggamit po ng walis na plastic ay para lamang sa labas.

0: Yan ang ating Kuya Kicks Alam Na Dis.
1: Kuya Kicks, now, Alam Na Dis.
0: Ay, pinagsapasalamat na ako, 10:56 pa lamang ay. Wala report daw. Sige, thank you. Alas 10:56 na. Ama aga akong pinapa-extro. O siya. Sige, sige. Thank you na lang. Meron pa sana. Oo. O siya. Ay, hala na. Thank you na lang daw. Dahil 10:56 pa lamang pinapa-extro na ako. Thank you, Engineer Jo Marie Raferial, Engineer Arnel. And sa inyong lahat naman nakikinig, thank you, Glory Fe and Aiza. 10:57 pa lamang ang oras. At tabayanan po ang mga kasunod na mga balita sa ilang saglit. At ito na naman po ang aking ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Público. Servicio. Radio Público. Servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Público. 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Preemptive evacuation at pre-positioning ng relief goods at supplies sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
5: National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert na bilang paghahanda sa hagupit ng papalapit na bagyo.
4: Headlines.
3: Mas mababa ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga bilihin na 6.4% noong buwan ng Hunyo na itala ng Philippine Statistics Authority.
4: Headlines.
5: Inventory ng langis sa bansa tumaas at nananatiling matatag. Samantala, panukalang amyenda sa Oil Deregulation Law inihain na sa Kongreso ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinagtutuon ng pansin ang pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
5: Higit 2 bilyong pisong farm-to-market roads at tulay na sa buong bansa, aprobado ng Department of Agriculture.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagpupugay kay Alex Iala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Iala mananatiling kampiyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo.
4: Headlines.
5: At mga insidente ng krimen sa bansa bumaba noong Hunyo ayon sa Philippine National Police.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation at pinahahanda ang relief goods at mahalagang supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo ang whole of government approach para mabawasan ang epekto ng masamang panahon. Inatasan ng NDRRMC at iba pang ahensya na magsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario meetings. Kabilang pa sa mga direktiba ang pagpapalakas sa public advisories at warning systems, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa high-risk areas, pag-secure ng ligtas ng evacuation centers at pagtatatag ng designated zones para sa livestock.
6: Preposition rescue teams, relief goods and essential supplies including special needs, and identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure, and provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases.
3: Ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: Naka-heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Operations Center at ang 44 na member agencies nito bilang paghahanda sa inaasahang pinsala ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang nabatid sa panayam kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ayon kay Alejandro, mula noong weekend ay minomonitor na nila si Bavi at inatasan na nila lahat ng member agencies na maging handa. Minomonitor din anya nila ang Enhanced Southwest Monsoon o pinalakas na hanging habagat na magadala ng matinding ulan sa mga karagatan ng Regions 1 hanggang 4B, partikular na sa Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayon din sa abiso ng mga otoridad ngayong tagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito ay makaraang magpalabas ng pagtayang pag-asa hinggil sa malakas na pangulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng pag-asa, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na, o international name na Bobby, ang hanging habagat o southwest monsoon na magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o Miyerkules ng umaga at tatawagin itong super bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa nitong lumapag sa kalupaan. Gayunpaman, sinabi ng OCD na dahil paiigtingin ng naturang super bagyo ang habagat, asahan na ang malalakas at mapaminsalang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga mag-asaka, mangingisda at iba pang agri-stakeholders sa bansa kaugnay ng papalapit na bagyo sa bansa. Kaya naman ngayon pa lang ay inabisuhan na ng DA ang mga mag-asaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakaranas o nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang mag-asaka at mangingisda ng bagyo. Kabilang dito ang pagpre-preservation ng mga binhi at pakikipag-unay na rin sa mga LGU at Regional DRRM offices.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naka-high alert ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang super bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa mabababa at mga bahaing barangay. Nakaantabay din ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. May ugnayan din ang council sa DSWD para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghanda sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inadapt na ng Philippine Coast Guard ang three-piece approach para mapalakas ang paghahanda at pagresponde sa harap ng posibleng epekto ng masamang panahon. Binubuo ito ng preemptive, ang pagpapalikas sa mga maapektuhan ng bagyo, preventive, pagpapatupad ng no-sail policy at iba pang hakbang, gayon din ang proactive, ang pagtiyak sa kahandaan ng mga tauhan, kagamitan at mga ahensya ng gobyerno para sa mabilis na pagresponde. Pinaalalahanan naman ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina ang mga biyahero na planuhing mabuti ang kanilang biyahe sa harap ng inaasahang pagpasok ng bagyo.
7: Planuhin maigi ang kanilang pagbiyahe, especially this coming week po, no, para hindi po tayo mas stranded or magkaroon ng mga accumulation ng mga pasahero dito po sa ating pantalan at hindi rin po sila maabalas.
5: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Manila Water tiniyak na walang water interruption kahit sa panahon ng peak El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: John Kumpiyansa ng Manila Water, magkakaroon ng water interruption sa mga customer nito sa East Zone Metro Manila kahit na umabot pa sa peak ang El Nino. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng Manila Water na handa ang kanilang sistema dahil sa pinalawak na operational capacity at magdaragdag ng mga bagong water source na nagbawas ng pagdepende sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, kabilang sa pinagkukunang supply, ang Angat Dam, Wawa Calawis Water Treatment Plant at ang mga pasilidad sa Laguna Lake sa Cardona at East Bay. Inaasahan din makukumpleto ngayong taon ang Phase 2 ng East Bay Water Treatment Plant sa Setyembre at kay Sayat Water Treatment Plant. Ayon man kay Manila Water Chief Operating Officer Arnold Mater Mortera, kung magkakaroon man epekto ang matinding El Nino, posibleng pagbaba lamang ng water pressure ang maranasan ng ilang customer, partikular sa mga matataas na lugar. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
9: During peak El Nino, probably would be a little bit of reduction of allocation from Angat. But since we have supplementary resources and the activation of two new treatment plants in the last quarter of this year, there will be no interruptions in the East Concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
8: Sa kasalukuyan, tumatanggap ang water concessionaires dito sa Metro Manila ng 48 cubic meters per second na alokasyon mula sa NWRB. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang pakipagtulungan ng Manila Water sa mga lokal na pamahalaan at paghikayat sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naitala na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mababang inflation rate na 6.4% noong buwan ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa PSA, hindi hamak na mas mababa ito kumpara noong Mayo ng 2026 na pumalo sa 6.8%. Mas mataas naman ito kesa sa naitalang inflation rate noong Hunyo ng 2025 na nasa 1.4% lamang. Ayon kay National Statistician na si Claire Dennis Mapa, ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate noong Hunyo ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ng gasolina at diesel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbaba ng presyo ng langis nakapagambag sa pagbagal ng inflation ayon sa DepDev. Ang detalye ng balita hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Positibo ang Department of Economy Planning and Development na bubutit na ang pandaigdigan sitwasyon sa kabila ng mga kinaharap na hamon. Ito ang tinura ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca kasunod na rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pagbagal ng inflation sa 6.4% itong Hunyo, buhat sa 6.8% itong Mayo. Ayon kay Balisaca, malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng langis, gayon din ang mga ginagawang hakbang pamahalaan sa supply ng pagkain. Nabatid sa ulat ng PSA na pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng pamasahe, gayon din ang presyo ng langis dahil sa umuhupang tensyon sa Gulf region. Umaga din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic drinks na nasa 5.2% nitong Hunyo, 5.7% itong Mayo. Malaking ginhawa para sa pamilya Pilipino ang Balisaca ng bawat pagbaba ng inflation dahil nangangahulugan ito na magkakasya na ang budget lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon, ipinatutupad na ng pamahalaan ng El Nino Food Security Action Plan na layong palakasin ang kahandaan ng bansa sa pabago-bagong panahon, tiyakin na sapat na pagkain, bawasan ng pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda at maghatid ng murang pagkain sa sambayanan. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagbubugay kay Alex Ayala matapos sa makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Ayala mananatiling kampyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ipinagmamalaki ng buong bansa at mananatiling kampyon ng mga Pilipino si Alex Ayala. Itong nilalaman ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat nakalasap ano ng pagkatalo sa Ayala ay pasimula pa lamang ito na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Ayon sa Pangulo, walang makakahinto sa paglago ni Ayala kalakip ang pagpapasalamat sa atleta na nagpatunay na walang pangarap na hindi maaabot ng isang Pilipino basta at may determinasyon. Ayon sa punong ekutibo, bagamat natapos na ang pagtakbo ni Ayala sa Wimbledon, nagsisimula pa lamang anya na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Maaaring nagtapos na nga ang kampanya ng Pinay athlete sa Wimbledon, subalit ang hindi anya maikakaila ay ang kakayahang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pinakamahuhusay na atleta sa buong mundo. Natapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang matalo kay Jasmine Paolini sa round of 16 sa score na 6-4, 4-6 at 6-3. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:18 po ang ating oras ngayong araw ng Martes. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan.
13: Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Standard Time 11:19 ng umaga, nananatiling matatag at tumaas pa ngayon ang imbentaryo ng langis ng bansa na pumalo na sa 46.50 days. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, magandang indikasyon ang ipinapakita ng fuel inventory ng bansa para matiyak ang energy security. As of July 3, ang gasolina ay nasa 43.72 days. Diesel ay mayroong 43.81 days. Kerosene may tumataginting na 177.50 days. Jet fuel 84.93 days. Fuel oil sa 36.45 days. At LPG na may 42.28 days.
14: We improved from last week's level. So total in country is about 46 and a half days. Previous week, we had about 41 days. So tumaas tayo, no?
5: Sa kabilang dako, ipinaliwanag naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales ang dahilan ng mataas pa rin presyo ng langis kahit pa bumaba na ang presyo ng Dubai crude oil sa merkado.
14: Average ng Dubai ay bumaba na po. It's now below our $80 per barrel marker. In fact, last week, ang average mga $65 per barrel. But this is not immediately translated po sa ating pump price dahil ang pump price po natin ay nakapeg sa MOPS, sa produkto, yung Mino Plat Singapore traded price ng gasoline at diesel. Sa ngayon po, mataas pa rin ang MOPS ng diesel at gasoline. But hopefully, within 1 to 3 months, mag-i-stabilize na rin ang MOPS kasi mga 30% na ang delivery volume na lumalabas sa Strait of Hormuz ngayon.
5: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang panibagong panggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na pagtaya ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magkahalong panggalaw sa presyo ng langis ang ipinatutupad ngayong araw kung saan ang gasolina ay posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos o kaya tumaas ng 25 centimos kada litro. Kapwa dagdag presyo naman ang mangyayari sa diesel na posibleng madagdagan ng piso at 57 centimos hanggang 3 pesos at 57 centimos kada litro. Ang kerosene naman posibleng tumaas sa piso at 70 centimos hanggang 3 pesos at 70 centimos kada litro.
15: Sana makaabot tayo at a certain point na maging pre-wire na sana siya. Pero it will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. It might take time. Few weeks pa siguro, few months. But I think the worst is over. And hopefully we can start adjusting na in the price as well to adjust to a pre-wire prices.
5: Samantala, kinumpirma ni Garin na inihain na nila sa Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Kabilang dito ang plano na magtatag ng government fuel reserve na sasapat sa 60 araw na supply at magpapalawig ng inventory requirement ng mga oil company mula 15 araw hanggang 30 araw. Sa tulong kasi nito ay mas makatitiyak na kaya ng salagin ng bansa ang mga posibleng pang mangyaring krisis sa enerhiya sa hinaharap.
15: These are not simply regulatory amendments. They are practical measures that will strengthen our energy security, improve supply resilience, and better protect the Filipino people from future global disruptions. When in power or petroleum, our objective is the same: to build an energy sector that is reliable, resilient, and prepared for whatever challenges may come. That is the commitment of the Department of Energy.
5: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Energy na balik na sa normal ang lahat ng major power grid sa buong bansa kasunod ng restoration ng karagdagang generating capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, nasa normal na operasyon na ang Luzon grid na may power demand daw 16,623 megawatts na sapat namang nasusuplayan ng energy grid. Dagdag pa ni Marasigan, maging ang Visayas grid ay nakawala na rin sa yellow alert status nito matapos ang matagumpay na synchronization ng Panay Energy Development Corporation o PDECE Unit 3 sa Visayas grid na nakadagdag ng 150 megawatts sa sistema. Sa kabila nito ay patuloy-aniya ang pagpapataas ng Department of Energy sa energy supply at stability ng Visayas bunsod ng tumataas na energy demand na direktang iniuugnay sa lumalagupang ekonomiya ng Visayas.
18: Synchronized na sila sa grid. They started their capacity build-up. And the following day po, wala na tayong yellow alert until this time. So, normal na po yung level ng generation and supply natin for all the grids that we have.
3: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
5: Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads at tulay sa buong bansa. Layon ito ang palakasin ang market access sa mga produktong pansakahan at mapababa ang gastos sa transportasyon. Saklaw nito ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters sa mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pag-isikap ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang agri-food chain o agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up ang magpupondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon kung saan kabilang rin sa mga proyekto ang irigasyon at post-harvest facilities.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, hindi makikialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinauubayan nito sa Senado ang desisyon ukol dito. Una lang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kailangan para mapaalis sa pwesto ang Vice Presidente.
19: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
5: Samantala, nakatuon din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipapaalam lang sa Pangulo ang developments and trial, subalit anya hindi ilalaan ang kanyang oras sa panonood o pagsubaybay sa mga pagdinig.
19: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Mahigit 2,000 pulis ipinakalat ang NCRPO para sa 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa detalye.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
20: Nasa mahigit 2,000 police personnel ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang kasalukuyan nagpapantay sa Senate vicinity kaugnay ng 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nasa 2,075 police personnel ang kasalukuyan nakadeploy sa kaabaan ng Jokno Boulevard para sa seguridad ng labas ng Senado. Nakadepende naman ayon kay Asilo kung magdaragdag pa ng mga pulis at kung magkakaroon muli ng ilang mga kilos protesta mamayang hapon kung saan inaasa mag-uumpisa ang impeachment trial. Samantala, sa sitwasyon naman, nagdaloy ng trapiko ay nadaraanan na hanggang sa ngayon ang kahabaan ng Jokno Boulevard at maluwag ito para sa mga motorista. Mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa kahapon o ngayong araw sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin ito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon sa kanya.
21: Unang-una sa lahat, para itong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang haantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang ilitigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang labad sa kanya. Pangalawa, actually, ang mandato po niya bilang vice-presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya.
5: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara Duterte.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Senador Rodante Marcoleta nasa stable na kondisyon pero hindi pa fit for trial ayon sa PNP Health Service. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
6: Report.
10: Diyan, hindi pa maaaring lumabas ng PNP General Hospital dito sa Campo Crame si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, ay bagaman stable ang kondisyon ng senador, ay hindi pa naman ito fit for trial. Paliwanag niya, dumaraing pa rin ng pananakit ng dibdib at batok ang senador. Bukod dito ay mataas pa rin ang kanyang blood pressure na nasa 130 to 140 ang systolic habang 80 to 100 naman ang diastolic. Samantala, kanyang sinabi na kasama sa mga laboratory test na isinagawa kay Marcoleta ay ang ECG, blood chemistry test, x-ray at 2D echo. Nabatid na nagfasting kagabi itong si Senador Marcoleta para sa kanyang laboratory test. Pagkatapos ito ay saka pa lamang malalaman ang procedures o works up para sa senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Binisita ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta kaninang umaga sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame. Nasa ospital ngayon si Marcoleta para sumailalim sa medical examination matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at high blood pressure kahapon. Bago mag-alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Campo Crame si VP Sara at tumagal ang convoy nito roon hanggang alas 8:30 kanina. Sinabi ng PNP Hospital na stable na ang kondisyon ng senador pero hindi pa ito fit to stand trial. Samantala, bandang alas 9:30 ng umaga kanina, lumabas na sa PNP General Hospital ang isa pang akusado sa kasong plunder ni Senador Marcoleta na si Aristotel Viray para iharap sa Sandigan Bayan sa kinakaharap nitong plunder case.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Naging matapang, malaman at mapanghamon ang naging opening statement ng House Prosecution Panel sa opisyal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang nakaupong vice-presidente ay hayagang nagbanta sa buhay ng mismong pangulo ng bansa. Ang pahayag ay patungkol sa Article 4 ng Article of Impeachment na kinakaharap ng vice-presidente dahil sa mga naunang kontrobersyal na binitawang salita laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa dating Speaker ng Kamara.
22: Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means.
5: Samantala, iginit din ni House Lead Prosecutor Luis Tro na walang sino man ang may immunity pagdating sa pananagutan sa bayan, kasama na rito ang Vice Presidente. Dapat umanong maipakita at maipamalas sa gagawing paglilitis na pantay ang pagpapatupad ng batas sa mataas opisyal ng pamahalaan at maging sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Luis Tro, ang prinsipyo ng public accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat namimili ng posisyon o kapangyarihan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya sa bansa.
22: Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government.
5: Si House Lead Prosecutor Jervil Luis Tro.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Selyadong kahon ng BIR, may halaga pa rin sa trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Nananatiling may malaking halaga bilang ebidensya ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kahit pa ipinabalik ito ng Senate Impeachment Court sa naturang ahensya. Ito ang nilinaw ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay sa nagpapatuloy na paglilitis laban kay VP Sara. Ayon kay Barbers, ang pagbabalik sa mga dokumento ay hindi nangangahulugan na nawalan na ito ng silbi o evidentiary value sa kaso. Binigyan diin ng mambabatas na hindi lamang sa BIR box nakadepende ang House Prosecution Panel. Marami pa umano silang hawak ng mga dokumento, testigo at iba pang matitibay na ebidensya na nakahandang iharap para patunayan ang mga nakapaloob sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
23: Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. At hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtibay yung articles of impeachment against the respondent.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Sa kapapasok lang na balita, na ibalik na sa tanggapan ng BIR sa Quezon City ang BIR box mula sa Senado.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Sa kabilang dako, Senator Judges mula sa Minority Bloc patuloy na lalahok sa impeachment trial ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Ninfo Asuncion sa ulat.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
24: Iliyak ni Senate Minority Leader at Senator Judge Alan Peter Cayetano na patuloy na makikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang minorya ng Senado kahit patutol sila sa pagkakahalal ni Senator Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Cayetano, ayaw nilang maantala ang paglilitis habang gusto nila ang tunay na hustisya due process sa paglilitis, kaya nagrehisto na lang sila ng continuing objection. Ibig sabihin, nakikiisa pa rin sila sa proseso pero hindi binibitawan ang pagtutol sa panunungkulan ni Escudero. Binigyang diin ng minority leader na utos at diwa ng umiiral na konstitusyon na Senate President dapat ang presiding officer ng impeachment court, at kung babalihin ito ay maaari anyang masundan pa ito ng iba pang mga paglabaga. Binahayag rin ni Senator Judge Amy Marcos na unconstitutional ang pagpwesto ni Escudero bilang presiding officer pero katungkulan nilang lumahok sa impeachment process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano.
25: So malinaw na malinaw sa konstitusyon na dapat ang presiding officer yung Senate President. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned that once you bend the law, once you do not follow the Constitution, Sunod-sunod na.
24: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: Bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crime sa buong bansa noong Junyo 2026. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carjacking ng motor vehicles na naitala sa 66.67% mula 27 kaso noong nakaraang taon, naitala ang 9 na kaso ngayong taon. Bumaba rin ng 57.25% ang kaso ng rape. Mula 697 na kaso ay naitala ang 298 na kaso, habang bumaba ng 40.15% ang kaso ng physical injury. Mula 406 na kaso ay naitala ang 243 na kaso. Nakapagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes, kabilang ang homicide, carjacking of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita ng nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, ngunit hindi anya ito dahilan para maging kampante.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas muling nabigo kontra Australia. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dennis Hilanga ng Sports Radio 918.
8: Nakalasap ang Gilas Pilipinas ng 92-49 na pagkatalo sa kamay ng Australia sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kagabi sa RAC Arena sa Perth. Nahirapan ang Nationals na makipagsabayan sa Australians dahil hindi nakapaglaro si Justin Brownlee sa dami ng iniindang injuries. May 9 points lamang si Dwight Ramos, habang may tig-8 puntos sina Kevin Kiambao at Junmar Pajardo para pangunahan ang Gilas. Nagpakawala naman ang 5 three-pointer para tumapos na may 21 points si Bryce Cotton para sa Australia. 6 na sunod na ang panalo ng Australia laban sa Pilipinas na nagmula pa noong 1978 FIBA World Championship. Parehong pasok na sa second round ng qualifiers ang dalawang bansa. Number 1 sa Group E ang Australia, bitbit ang 6-0 record, habang panglimang pwesto ang Gilas, taglay ang 2-4 na kartada. Kailangang magtagumpay ng Gilas kontra Iran, Jordan at Syria sa susunod na qualifying games para lumakas ang tsansa na makarating sa World Cup. Tanging ang top 3 teams ng Group E at F, pati na ang best 4th place team lang ang makakapasok sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: 19 na minuto bago mag-alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito mo lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11.44 po ang ating oras ngayong Martes ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan ng Batanes. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Upang matiyak ang kahandaan ng lalawigan ng Batanes sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magsasagawa ng pre-disaster assessment meeting ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong hapon sa HRTC Provincial Capital. Tatalakayin at ibabahagi sa gaganapin na pagpupulong na ito ang mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa Super Typhoon Bavi at kung ano ang mga posibleng epekto nito sa lalawigan. Samantala, ang iba't ibang ahensya at opisina naman ay inaasahang magbabahagi ng kanilang kaukulang hakbang sa paghahanda gaya ng pag-preposition ng mga pangunahing kakailanganin, pag-activate ng emergency response teams, at ang patuloy na pagpapaalala sa kaligtasang pampubliko sa panahon ng bagyo. Samantala, ilan sa mga bangkang pampasahero at pangisda ay nasa shelter port na o inilagay na sa mas ligtas na lugar at ang mga ilan-ilan na lamang ang hindi pa iniahon. Sa ngayon, nananatili pang maganda at maaliwalas ang panahon sa buong lalawigan at inaasahan na rin ang paglalagay ng mga tapangko o window shutters sa mga ilang opisina at iba pang paghahanda kaugnay sa paparating na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Umabot sa 400 ang mga naapektuang negosyante matapos ang malaking sunog sa bahagi ng Batac City Public Market. Sa balitang nga mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Halos 400 na market vendor ang apektado sa nangyaring malaking sunog sa Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Ito ang inahayag ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok na nakatutok ngayon sa sitwasyon ng mga maliliit na negosyo. Samantala, nagpulong-pulong na ang provincial government at mga ahensya ng pamahalaan upang bigyan pansin ang kailangan ngayon ng mga apektadong nagnenegosyo. Ayon naman kay Mayor Marky Chua ng Batac City LGU, nakahanda na ang mga ibibigay na tulong at sana ay maiabot sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinabi ng alkalde na umaabot sa mahigit 12,000 square meters ang lawak ng nasunog ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa halaga ng danyos. Nagpapasalamat ang Vice Governor sa pagtutulungan ng 16 na istasyon ng BFP Fire Auxiliary Groups mula sa Lawag City at Bayan ng Bantay at Vigan City, Ilocosur, Philippine National Police at mga responders ng mga LGU. Dagdag ni Vice Governor Manotok na ang nangyaring sunog ay magsisilbing aral na mahalaga ang pangangalaga sa public space at iprioridad ang fire prevention at electrical safety measures. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala sa Bicol Region, kapulisan ng Catanduanes naka-standby sa banta ng Super Typhoon Bavi. Mga mangingisda sa Karamoran, pinayuhang huwag munang pumalaot. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naka-standby na ang mga tauhan ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Naglabas din si Police Colonel Buena ng mga operational directive na naglalagay sa Disaster Emergency Assistance and Response Team sa standby status upang matiyak ang agarang pag-respond at deployment ng mga pulis sakaling mangailangan ng tulong ang mga residente sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Samantala, naglabas na rin ng maagang abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Karamuran sa lahat ng mangingisda sa bayan na pansamantalang huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang sama ng panahon. Ayon sa MDRMO, maaaring magdulot ang super typhoon ng malalakas na hangin, matataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisda. Dahil dito mahigpit na inihikayat ang mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglalayag hanggang sa maging ligtas muli ang lagay ng panahon at karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, tayo po'y dumako sa Visayas. 1.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Aklan. 2 tulak ng ilegal na droga ang arestado. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Arestado ng kapulisan ang 2 tulak ng ilegal na droga sa ikinasang by-bus operation sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altawa, Aklan. Kinilala mga sospek na sina alias Nonoy, 34 na taong gulang at residente ng Roa City, Capiz, at alias Dodoy, 46 na taong gulang at residente ng Kwartero, Capiz. Nakumpiska ng kapulisan ang 230 grams ng shabu na may standard drug price na 1,564,000 pesos. Halos 2 linggo nang minaman-mana ng autoridad ang mga sospek dahil sa pagkakasangkot sa benta ng ilegal na droga sa lalawigan ng Capiz at Aklan. Ang operasyon ay pinanguna ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Aklan Provincial Intelligence Unit, 1st Aklan Provincial Mobile Force Company at Altavas Municipal Police Station. Tinuri ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at sinabing isa ito sa pinakamalaking anti-drug operations sa Aklan mula nang siya ay manungkulan bilang Regional Director ng PRO 6. Pinigyang din niya na mahalaga ang pagkakasabat sa mga ilegal na droga bago pa man makarating sa target na pamilihan, lalo na't ang Altavas ay isa sa mga pangunahing ruta patungong Boracay at iba pang pangunahing tourist destination sa Aklan. Anya, patunay ang operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence-driven operations ng PRO 6 upang mabuwag ang mga drug network sa kanlurang Visayas.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 13.8 na milyong pisong financial assistance mula sa DOST Caraga ipinamahagi sa mga MSME sa ilalim ng programang Set Up. Ang balitang yan ihatid sa atin ni May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: 6 na MSMEs o micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region
5: ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DOST o Department of Science and Technology Caraga Regional Office sa pamamagitan ng programang Set Up o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Umabot sa higit 13.8 million pesos ang kabuang halaga ng ipinagkaloob sa mga MSMEs. Inaasahan na mapapalago nila ang produksyon at maging competitive sa larangan ng negosyo. Ang ibinigay na pondo ay magsisilbing suporta sa mga maliliit na negosyante sa pagbili ng kailangang equipment o di kaya ay karagdagang supply. Ang mga naging benepisyaryo mula sa Surigao del Sur ay ang CC Ice Plant and Cold Storage, MCCA Auto Repair Shop, Bird in Yong E Auto Repair Shop at Citrus Plantation Hill, Identity Artworks sa Surigao del Norte at Bridam's Poultry Farm mula naman sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni DOST Caraga Assistant Regional Director Ricardo Barela ang turnover ceremony kung saan ipinabatid ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Ipinahayag ng DOST Caraga na ang naturang inisyatibo ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagtaguyod ng innovation, technology adoption at pagpapalago ng MSMEs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Mindanao, isang buwang pagdiriwang ng 67th na araw ng Lanao del Sur, arangkada na. Magbabalita po si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Official lang sinimula ng isang buwang pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur sa pangunguna ng pamahalang panlalay doon. Bahagi ng celebration ng dagilang programa at competition na naglalang isang focus na mapanatili ang mamamang kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kabilang dito ang Maranao Lane sa 2026, isang patimpalang sa paggawa ng Maitling Pilipula na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pagkakakilalaan ng mga Maranao. Isa sa gawa rin ang culinary competition kung saan ipapamalas ng mga kalahok ang kanyang husay sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain sa mga salamin sa pamana ng Lanao din. Ayon pa lang ni Sir Rodrigo Manical Bumbi Talento Adil Jr., ang pagdiriwang ay hindi lawang pagbunita sa anniversary ng Lanao din, kundi isang mahalagang hakbang upang mapresirba ang kultura ng Maranao at may pamamalay sa mga susunod na henerasyon. Inasang lalahukan ng medyang sektor at mga residente ng Lanao din, araw na nakahalay na aktividad sa buong isang buwang celebration na ika 67 araw ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 7, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!

0: habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat naman.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.

0: and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: And Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: And Capital 104.3 Colab. Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia. Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mong balita, bumagal pa ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.4%, mas mababa kumpara sa 6.8% na naitala nitong Mayo. Kabilang umano sa mga dahilan nito ay ang pagbagal ng pagtaas ng food at non-alcoholic beverages, gayon din ang transport index. Ayon naman kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, paiigtingin pa ng pamahalaan ang food production, supply chain at katatagan sa epekto ng climate change. Ito ay dahil ang target ng gobyerno ay hindi lang mapababa ang inflation kundi gawin itong stable. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng hakbang bilang paghahanda sa papasok na Super Typhoon. Yan ang ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
14: Okay, thanks for joining us, Sir Juni. Ano na po ang kasalukuyang assessment ng Office of Civil Defense sa banta po nitong Super Typhoon Bavi? At ano-ano na pong rehiyon ang itinuturing na maapektuhan o magiging high risk?
15: Sa ngayon, Sir Joshua, ang tinitingnan ay itong extreme northern Luzon at saka eastern Luzon. Kabilang po dyan yung mga lugar sa Region 2, yung Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan at ganoon din yung Isabela. No? Pero Sir Joshua, bukod dito kasi sa tinitingnan na maaaring maging epekto ng bagyong Bawi, ang kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin na habagat na ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs. Kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no? O mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm. Sir Joshua, yung mga maaalong dagat ay isa kasama rin po ito, no, sa inabiso na rin at direktiba ng ating Pangulo na dun sa mga area na bawal maglayag ay mag-issue na nga po, no, nitong mga sea travel advisories. Kasama po yun dun sa mga paghahanda na ginagawa natin.
8: Okay. Sir Junior, maliban po dun sa mga abiso at sea travel advisories, ano-ano pa po mga preemptive measures ang ipatutupad o ipinatupad na ng pamahalaan para pumabawasan ng posibleng pinsala sa ari-arian bago pa man tumama ang bagyo, maging sa casualty na rin po?
15: Sir Joshua, hindi po man pumapasok yung babi sa ating bansa, no? Meron ng mga isinasagawa, no, ng weather updating at saka yung mga pre-disaster risk assessment and scenario building para malaman natin, ano, saan, kailan at gaano ba katindi ang mga tatamang or tatamang hangin, ulan, mga pagbaha o pagguho ng lupa, no, sa iba't ibang lugar. So itong mga preemptive measures, no, ganun din yung mga pagpreposition ng ating mga iba't ibang response agencies, no, from the national, regional at ganun din sa local na pamahalaan, no, ay isinasagawa na rin natin ito ng mga paghanda.
8: Okay. And paano po isinasagawa ngayon ng OCD yung inyong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung maagap na pagpapatupad ng preemptive evacuation, lalo na po dun sa mga lugar na mataas nga ang panganib o high risk areas pagdating sa baha, storm surge at pagguho ng lupa o landslide?
15: So Joshua, ang ginagawa natin ng koordinasyon sa ating mga lokal na pamahalaan, no, through our national DRRM councils, kausap natin, no, na kailang araw na kausap natin yung mga regional DRRM councils natin through the Office of Civil Defense regional offices, na siya naman pong direktang kumakausap doon sa ating mga provincial DRRM councils na sa at yung sakop po nila ng mga city, municipal at mga DRRM councils, no, hanggang pagdating doon sa mga barangay DRRM committees. Yung DILG naman po, no, na siyang namumuno ng disaster preparedness pillar ng NDRRMC ay direkta rin pong kinakausap yung ating mga local government units para sa mga direktiba, no, at sa mga isasagawang paghanda. And then direkta rin pong nakakaabot sa mga LGUs natin yung mga abiso po at mga impormasyon mula sa DOST Pag-asa, sa DENR Mines and Geosciences Bureau at iba po pong mga science-based agencies.
8: Okay. And speaking pa rin po o kaugnay pa rin po ng paglikas, kumusta po ang ating mga evacuation centers na inaasahan dadagsain ang mga bakwit at paano po natin tinitiyak na sapat po ang kanilang mga magiging pangangailangan doon?
15: So Joshua, through our local government units, no, ito ay mga naghahanda ng mga evacuation centers natin, habang yung atin naman pong mga regional and national government agencies ay nakapreposition naman po, no, para dun sa mga kakailanganing resources o tulong, no, ng mga LGUs, kasama na dyan siyempre yung mga preposition ng mga food and non-food items na gagamitin dun sa mga evacuation centers. And then ganun din po, no, siyempre yung mga tauhan na magpapatakbo ng ating mga evacuation centers through the camp coordination and camp management cluster. And then ganun din po, no, but iba mga clusters pa kasama yung health cluster and then the other clusters also na meron pong mga gagampan ng tungkulin dito sa ating mga evacuation center.
8: Okay. Ito po, mahalaga din during at aftermath po nitong kung sakasakaling maging malala ang sitwasyon dito sa dadating na super bagyong Bavi. Paano po yung ginawa pong paghahanda ng national and regional response teams in terms of pagdating po sa search and rescue, clearing operations, at yung agarang relief distribution?
15: Katulad po ng pagpreposition, no, ng ating mga food and non-food items, naka-standby rin man ng search and rescue teams para po tumulong sa search and rescue teams din kung kinakailangan. So naka-standby na po ito na pinaghahanda. Ganun din po yung iba't iba pang mga ehensyang kabilang sa mga response clusters, no. Hindi lang po itong search and rescue, kundi ganun din po yung kasama dyan. Siyempre yung mga clusters natin doon sa logistics, ganun din doon sa mga emergency telecommunications at iba pa pong clusters.
8: Okay. And Sir Junie, paano po yung ginagawa ninyong pakipag-ugnayan doon sa mga residente naman na nag-aalinlangan, na lumikas kahit na yun nga binabalaan o binibigyan na sila ng abiso na sila ay nasa danger zones, kagaya ng mga nakatira sa mga bulubundukin doon sa mga malapit sa mga karagatan na maaari nga pong labis na maapektuhan itong paparating na super bagyo?
15: Sir Joshua, doon po sa mga kababayan natin, no, na mga nasa identified na high-risk areas. Ito po yung mga listahan ng mga barangay na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Kapag kasama po kayo doon, napakahalaga po, ano, na unahin at isipin natin yung ating kaligtasan, no. Doon po sa mga identified na babaheing lugar at may mga banta ng pagguho, dapat po, no, makinig tayo sa abiso ng ating mga lokal na otoridad kung ano po ang eksaktong gagawin. Pagka sinabi pong kailangan lumikas, dapat pong lumikas. Kapagka hindi po ipinagbawal na yung mga paglalayag, huwag na po itong gagawin, ano. Marami po tayong mga impormasyon ngayon, no, ng mga science-based, ay dapat po pakinggan natin ito, alamin natin itong mga impormasyon na ito at mga abiso na ito para na rin po sa ating mga kapakanan.
8: Okay. Sir Judy, kumpirmahin lang din namin, ano, dahil nga ang kadalasan dahilan ng mga residente kaya ayaw nilang lumikas ay ayaw nilang iwan yung kanilang mga kabuhayan gaya ng kanilang mga alagang hayop. Magkakaroon din po ba ng like designated area or designated evacuation area para po dun sa mga alagang hayop o livelihood ng ating mga kababayan na maapektuhan?
15: Tama po, no, kabilang ito sa mga direktiba ng ating Pangulo na yung mga kabuhayan din ng ating mga kababayan ay dapat din pong pangalagaan. Kaya kung meron pong mga livestock, no, yung mga alagang hayop natin na kailangan isamang ilikas, ay dapat po yung ating mga lokal na pamahalaan at mga response agencies natin ay nakahanda rin po para sa mga ganitong mga mekanismo, no, kung paano ililikas yung mga alagang hayop natin, ano. At napakahalaga din po siyempre, no, na pangalagaan itong kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya kasama po ito dun sa mga preemptive and anticipatory actions na atin na pong pinag-uusapan at saka pinaghahandaan.
8: Okay. And ano-ano din po, Sir Juni, ang contingency plans natin para po sa posibleng pagkawala ng kuryente, komunikasyon, at pagkasira ng mga pangunahing kalsada at tulay na maaaring idulot itong super typhoon?
15: Sir Joshua, kabilang sa mga naka-standby at naka-preposition natin, no, itong mga resources, mga tauhan at mga kagamitan, unang-una doon sa linya ng komunikasyon, no, yung ating emergency telecommunications cluster, kasama na rin dyan yung logistics cluster, and then yung power and energy group, ganun din po, no, yung debris clearing and civil works cluster. So ito pong mga iba't ibang ahensyang kabilang sa mga cluster, meron na pong mga contingency plan, no, sa kung sakaling kakailanganin itong mga resource, uhan man yan o kagamitan, alinya ng kuryente, komunikasyon at ganun din po, no, yung kalsada tulay.
8: Panguling mensahe niyo po sa publiko para pumatiyak ang kanilang kaligtasan sa panlalasa po ng papasok ng bagyo.
15: Sa ating po mga kababayan, no, alamin po natin itong ating mga bito at mga impormasyon tungkol sa Super Typhoon Bavi. Bagamat po ito ay papapunta po, no, extreme northern Luzon and eastern northern Luzon po ang tahak nito, ano, malawak po ang sakop nito at tinitingnan nga po na hahatakin at palalakasin nito yung habagat na maaari pong magdala ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa. At saka ganun din po ng iba pa pong mga hazards, no, katulad ng mga localized thunderstorms na nagpapaulan din. Ilang araw na pong inuulan yung iba-ibang mga lugar. Meron din pong mga pagguho, no, na nangyari na dati na, na dapat po nating bantayan. Kaya mahalaga po makikinig tayo sa abiso ng mga lokal na otoridad para na rin po sa ating ang mga response agencies naman po, no, mga DRRM workers ay nakahanda po para sa ating mga kaligtasan.
8: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.
16: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, Katotohanan, Pananagutan, Katarunga, isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall at hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan. dito sa inyo, PTV. PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City at ang mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan, ating aalamin kasama si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Sulante. Dr. Sulante, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Hello, good afternoon. Good
0: afternoon. Yes, Dr. Sulante, thanks for joining us. Base po sa pinakahuling datos na nagpapakita ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, gaano po ba ito dapat ikabahala ng publiko? Nakikita po ba ninyo itong simula ng panibagong pagtaas ng kaso o nananatili pa rin po itong manageable?
1: Okay, itong mga pagtaas kayo ng COVID no, na na-report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin. No? Especially during this season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga kanulan. At remember, even last year or 2024 after the pandemic, nandiyan pa rin ang COVID, pero itong mga COVID variants ngayon ay hindi na siya ganoon ka virulent na nakakamatay or nakaka-cause ng more severe infection, no? So siguro ang ano lang natin dito, paalala lang na importante, we need to wear face mask kung halimbawa vulnerable population ka, may edad ka na, may mga comorbidities, but this is not something to panic, no? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makikita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
0: Okay. At para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Dr. Sulante, maliban po doon sa nabanggit ninyo na seasonal influenza na nga po ang naranasan ngayong panahon, ano po kaya yung iba pang dahilan dito sa mahigit 265% na pagtaas na ito lang COVID-19 cases sa loob lamang ng 3 linggo? May kinalaman po ba ito sa bagong variants o ang pagbaba ng immunity?
1: Okay. Una-muna, itong COVID variants ngayon na nakikita, ito pa rin yung mga circulating variants na nakikita last year, no? At nakitaan naman to ng mga datos na sa ibang bansa na pag nag-circulate ito, pag nakakuha ka nito, hindi to siya bagong variant. Ibig sabihin, halimbawa, kung nabakunahan ka na before 2021, 2022, itong mga bakuna na na-receive mo na, hindi na yan siya tumatalas sa mga bagong variant na ito, no? Kagaya yung mga halimbawa, nabakunahan ka 2022, 3 bakuna or 4 bakuna na kuha mo, you will not be protected. Kasi because of the mutation, madali ka ng mahawaan, but itong mga mutations na to are known not to cause severe type of COVID.
0: Okay. And napansin po sa datos, Dr. Sulante, na particularly dito sa Quezon City, na malaking bahagi ng mga kaso ay mula sa mga batang 14 years old pababa. Bakit po kaya mas maraming kabataan na naapektuhan at ano po yung dapat gawin ng mga magulang sa ngayon?
1: Okay, so ito kasi mga 14 years old, ito na yung mga pumapasok sa mga paaralan eh. Alam naman natin, mga paaralan ngayon, crowded talaga yan, mga classroom, at halo-halo na yan, no? So may mga sinisipon dyan, may mga inuubo, talagang pwede kang mahawaan, no? So siguro ang payo natin sa mga parents na hindi natin maiwasan na ma-expose yung mga bata, siguro pang importante lang na palakasin yung mga immune system ng mga bata at i-encourage pa rin natin magpugas ng kamay, tapos kung kailangan magsuot ng face mask kung may mga sintomas, no? Pwede natin i-offer din sa mga bata para hindi sila makahawa at hindi rin sila mahawaan, no? But again, this is not something to be concerned of kasi most of the cases pag nagka-COVID na ngayon, mga 3 araw, 4 araw lang yan, sipon, ubo, tapos nawawala din.
0: Okay. So with this being said, since hindi naman po bagong variants ito at nabanggit nyo nga po, Dr. Sulante, na hindi naman kailangan ipag-alala itong pagtaas ng kaso, pero kinakailangan pa rin po ba ng panibagong booster para po sa proteksyon sa ngayon, lalo tag-ulan na?
1: Okay. No. So una-muna, wala na tayong COVID vaccine, no? Na kailangan natin gamitin, no? May mga selected countries lang na talagang available ang COVID vaccine kasi nga doon ay napalaan doon sa mga indikasyon ng COVID vaccine. Doon na lang sa mga highly, no? Highly, most vulnerable population. Ito yung mga 65 years old and above at saka yung may mga comorbidities. So, ibig kong sabihin, hindi na siya routinely recommended ng mga bakuna sa mga tao. Doon lang talaga yan sa mga medyo pag naman sa COVID, merong danger ng konti na pwedeng mag-severe, kaya sila yung mga priority sa mga bakuna.
0: Okay. So, paano po ang gamutan ngayon kung sakasakaling tamaan po itong COVID ngayon? Although, sabi niyo po na ito yung variant or circulating variants last year, paano po magiging gamutan ng ating mga kababayan?
1: Okay. Ang importante dito, no, we have to inform and we have to create awareness pa rin na itong mga ganitong klaseng, ang tawag kasi namin ito, respiratory viral infection. So, ibig sabihin, marami yan sila, hindi lang COVID yan, influenza, no, RSV, adenovirus. Talagang expected yan during the months of July, August, September, hanggang December yan, no. So, pag halimbawa, may mga instances ng mga local government mag-report ng mga pagtaas na kaso, parang isa yan sa mga nakikita natin na meron talagang gano'n, no. Ang pinaka-importante dito na walang na-hospital, walang namatay, at hindi dumadami ang napupunta sa hospital kasi nagka-severe.
0: Okay. And maliban po dito sa nabanggit nyo na ngayong panahon, July to August, yung respiratory virus.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Vice President Sara Duterte dumating na sa Senate Building ngayong tanghali. Ang buong detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: 16 ngayong tanghali, dumating na nga sa bulwagan ng Senado ang Vice President Sara Duterte. At kasama ang kanyang mga convoy dito sa pagpasok ng Senate Building. Sa ngayon na Myla ay kasalukuyan nagsasagawa ng 10 balitahan ng ikalawang pangulo ng bansa. At ang pakay ng naturang Vice President ay konsultuhin ang kanyang mga legal team at mga kinatawan ng kanyang legal team sa impeachment trial hinggil nga sa mga legal remedies na isasagawa sa impeachment hearing ngayong araw. Sa ngayon, tututukan ng ating kasamang si Luisa Irispe ang naturang pulong balitaan ngayong tanghali. Myla, mula pa rin dito sa Bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas at Republiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, AJ Ignacio. Ang oras po natin, meron tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
0: At mas accessible ang digital financial transactions para sa lahat ng Pilipino. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang halaga ng digital transactions sa buong bansa. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinoy tennis icon Alex Ayala matapos ang kahanga-hanga at makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat nagtapos na ang paglalakbay ni Ayala sa torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita nito sa buong mundo ang kakayahan, pangarap at determinasyon ng mga Pilipino at mananatili itong kampiyon sa sambayan ng Pilipino. Matatandaan na sunod-sunod na umabante si Ayala sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa ilang rounds nito. Bayan, huwag kayo bibitiw, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of an Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment.
1: The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel.
2: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas ang lipunan.
7: Leadership starts from top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance, because good governance is a matter of right.
10: Magandang tanghali ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin naman natin si Luisa Erispe. Kaugnay po yan sa balita niya, no? Vice President Sara Duterte sinabi sa bloodbath na ito ay maaari siyang maging duguan, ngunit hindi siya magiging unbound. Ang buong detalye mula kay Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
12: May kanina nga ang pasadong alas 12 ng tanghali, tumating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. At pagdating niya dito sa loob ng basilidad ay dumiretso siya sa Soto Room kung saan nagsagawa siya ng press briefing o bahagyang statement harap media. Dito niya sinabi na siya ay magiging blooded but unbound sa bloodbath na ito. Hindi naman tinukoy o idinetalye ni Vice President Sara Duterte kung yung impeachment trial nga ba yung kanyang tinutukoy dito. Pero dati na naman sinabi na itong impeachment trial ay tinuturing nga na bloodbath. Pagkatapos noon, sinubukan naman ng media na magtanong sa kanya kung siya nga ay dadalo dito sa impeachment trial na nakatakdang isagawa mamayang alas 2 ng hapon dito sa Senado, pero hindi naman siya nagsalita hinggil dito at hindi na rin siya tumanggap ng anumang tanong. Pero bago naman magsalita si Vice President Sara Duterte, kanina ay nagsalita naman ang kanyang defense team sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita nga ng defense team, at sinabi niya na si Vice President Sara Duterte ay nandito lamang para sa meeting at hindi siya personal na haharap o magpapakita sa impeachment trial mamayang hapon. Tinanong nga siya kung ano ba yung kahalagahan, bakit hindi yung kalahalagahan ng kanyang pupuntahan mamayang hapon, bakit hindi siya makakapunta sa impeachment trial. Hindi naman sinagot ito ni Attorney Michael Poa, pero ang talagang pakailang daw ni VP Sara dito sa Senado ay yung makipag-meeting sa kanyang defense team. At sa ngayon, nandito pa rin naman si Vice President Sara Duterte, nasa holding room ng defense team kung saan inaasahan nga mag-meeting sila. At mamaya tatanungin naman natin, inaantabayan na natin kung meron ngang bagong directive ang Vice Presidente sa defense team. Tinanong din naman kanina si Attorney Michael Poa kung napanood ba ni Vice President Sara Duterte yung impeachment trial kahapon. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na hindi pa niya nakakausap ang bise hinggil dito at wala pa rin idinedetalye sa ngayon sa kanya kung napanood nga ba ng bise o hindi. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
13: Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag, laban sa kalamidad. Disaster Watch

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan. Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
5: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
6: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
7: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
8: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
4: Ang inyong People's Television News. Balitang maasahan. Balitang para sa bayan.
9: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
10: Guys, help natin si Manong
9: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
11: Lola, paano po?
9: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
12: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
9: Si Aling Sita na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
13: Come in, tuloy po kayo.
9: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
14: Pagyo ka lang, Pilipino ako.
9: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
5: Gadwatch. Safe Spaces Act.
15: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
16: Ina-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
15: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
16: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
15: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
16: We have our 24/7 Aling Pulis helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
5: GadWatch.
17: GadWatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, ang dibdib, air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.

0: tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
2: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
3: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
4: pati na rin ang boses.
3: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan, gaya ng sobrang daliri sa kamay, makintab o makinis ang balat ng tao o hayop, upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye, paggamit ng reverse image search, at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Tutol si Defense Secretary Gibo Teodoro sa panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal. Ayon sa Kalihim, PR stunt lang ito ng China at hindi dapat magpaniwala sa ganitong pahayag. May report si Patrick De Jesus.
1: Hindi tayo pinanganak kahapon. Iyan ay karapatan under the arbitral award.
2: Maring tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Gid ni Teodoro, nakilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 arbitral award na traditional fishing ground ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Taliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinseridad na magkaroon ng mapayapang resolusyon.
1: Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Eh, nakalagay na yun dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So, sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa.
2: Dati nang nanindigan ang China na hindi nila kinikilala ang arbitration case na pumapor sa Pilipinas at nagsaad na walang basehan ang 9 dash line sa buong South China Sea. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang 10th anibersaryo ng naturang tagumpay ng Pilipinas.
1: Nakikita na natin ang convergence efforts dito na ginagamit na basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa.
2: Bukod sa Palawan, ideneklara na rin sa Cebu City at Labrador, Pangasinan na West Philippine Sea Victory Day ang July 12, ang mismong araw na iginawad ang arbitral award noong 2016. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Mga kababayan, ang tabayanan po ang special coverage ng PTV ng impeachment trial day 2 mamayang alas 2 po ng hapon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Darangin.
5: noonang akoron.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
18: Radio Pilipinas Radio Publiko
19: 738.
20: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
24: AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Para sa Pangulo, ang food security

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
4: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa panibagong linggo ng mga talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Ito po ang inyong serbisyong Coast Guard at ako po ang inyong lingkod, Joy Gumatay ng Philippine Coast Guard.
5: At ako naman si Ensign John Leroy Hodges. Samahan ninyo kami hanggang alas 2 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments, and updates mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.
4: Maraming salamat at balikan natin, Ensign Hodges, ang ating napag-usapan noong nakaraang linggo kung saan nakasama natin si Commodore Christine Pauline Castillo Bergaño, kung saan ipinaliwanag niya sa atin kung ano nga ba

0: yung mandato at gampanin ng Coast Guard Human Resource Management Command. At napaliwanag nga niya sa atin kung ano yung kasalukuyang sitwasyon at kasalukuyang pinagkakaabalahan ng kanilang command upang masiguro na tuloy-tuloy ang pagpapalawak at pagpapalakas ng inyong tanod-baybayin ng Pilipinas.
1: Ngayon, Ms. Joy, pag-uusapan naman natin ang isa rin sa mahalagang command ng Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Education, Training, and Doctrine Command. Ngunit bago tayo dumako rito, alamin muna natin ang latest reports and updates ng Philippine Coast Guard.
0: Para sa ating unang balita, dumayo tayo sa Northwestern Luzon and Sinhajas dahil nakahanda na ang ating distrito para sa paparating na Super Typhoon Bavi, o kikilalanin natin yan sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility bilang Super Typhoon Inday. At makakasama natin upang malaman ang paghahanda at operasyon ng Philippine Coast Guard si Lieutenant Junior Grade Dado Ab Abulon ng Coast Guard District Northwestern Luzon. At habang hinihintay natin siya, no, and si Hodges, kung maaari din nating mapag-usapan yung 3-piece na sa ngayon ay patuloy na ibinabahagi sa atin ni Commander Michael John Encina. At yung 3-piece na ito ay yung preemptive, preventive, at proactive responses. At ito yung tututukan natin at maririnig mula sa ating PAO, o Public Affairs Officer ng Coast Guard District Northwestern Luzon, na si Lieutenant Junior Grade Dado Ab Abulon.
2: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
3: Kasalukuyang nasa mataas na ang tahandaan ngayon ng Coast Guard District Northwestern Luzon, kabilang ang lahat ng stations at substations nito upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang kuna na maaaring may dulot ng paparating na bagyo. Sa ngayon, mayroong naitalang 60 deployable response group na binubuo ng mahigit 400 tauhan ng Philippine Coast Guard ang nakahanda para sa agarang deployment. Nakahanda rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search and rescue, maritime patrol, at evacuation support. Bukod sa mga pantalan, mahigpit din binabantayan ang mga pangunahing ilog at iba pang katubigan sa rehiyon. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga mayingisda at biyahero, na huwag munang pumalaot, regular na mag-abang ng ulat panahon mula sa pag-asa at sumunod sa kanilang lokal na pamahalaan. Aktibo ang pakikipag-ugnayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilisang aksyon. Paalala sa publiko, manatiling kalmado, sumunod sa mga evacuation order at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard station o lokal na pamahalaan kung nangailangan ng tulong. Asahan ang patuloy na pag-antabay ng Philippine Coast Guard upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan dito sa Ilocos Region. Mula rito sa Coast Guard District Northwestern Luzon, ako si Lieutenant Junior Grade Dado M. Abulon Jr., Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Update.
2: Coast Guard Update.
0: Maraming salamat, Coast Guard. Lieutenant Junior Grade Dado Ab Abulon, sa iyong makabuluhan at komprehensibong balita patungkol sa mga operasyon at paghahanda ng Coast Guard District Northwestern Luzon upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan sa kanilang distrito.
2: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
1: Samantala, narito naman ang balitang Coast Guard mula sa international stage. Philippine Coast Guard nakilahok sa iba't ibang multinational training ng nagpapatuloy na Rim of the Pacific Exercise 2026. Live mula sa Honolulu, Hawaii. Narito si Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis. Ma'am?
2: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
4: Patuloy na pinagtitibay ng Philippine Coast Guard ang kahandaan at kakayahan nito sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang operasyon at international engagements nitong nakaraang linggo. Sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026 sa Honolulu, Hawaii, aktibong lumahok ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang multinational training na nagpapalawak ng kanilang kakayahan sa maritime operations at emergency response. Kabilang dito ang Tactical Combat Casualty Care Training na ang layunin ay mabilis at agarang paghahanda sa mga medical emergency sa panahon ng operasyon. High Explosive Demolition Exercises kasama ang mga partner nation at Joint Visit Board Search and Seizure Demonstration kasama ang Philippine Marine Corps na nagpakita ng husay ng Pilipinas sa maritime law enforcement. Bumisita rin ang delegasyon ng Philippine Coast Guard sa United States Coast Guard Sector, Honolulu, upang makipagpalitan ng pinakamahusay na mga practice sa search and rescue, maritime security at maritime law enforcement. Bilang bahagi rin ng RIMPAC 2026, nakilahok ang contingent ng Philippine Coast Guard sa RIMPAC Fun Run 2026, kasabay ng pagdiriwang ng Estados Unidos ng ika-200 at ika-50 anibersaryo ng kalayaan nito bilang simbolo ng pagkakaisa, pagkakaibigan at matatag na ugnayan ng mga bansang kalahok. Patunay ang mga aktibidad na ito na patuloy na pinauunlad ng Philippine Coast Guard ang kakayahan ng mga tauhan nito habang pinagtitibay ang ugnayan sa mga kaalayang bansa para sa mga ligtas at sa mas matatag na rehiyong Indo-Pacific. Mula rito sa Honolulu, Hawaii, ako si Lieutenant Junior Grade Larjid L. Ogatis, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Update.
2: Coast Guard Update, Servisyong Coast Guard.
1: Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis, ma'am.
0: At para naman po sa pinakahuling balita, hatid ng Coast Guard Updates, ay malalaman natin ang mga pinakahuling report mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Dito, Ensign Hodges ay pumapaloob yung ilan sa mga major activities ng Philippine Coast Guard, particularly sa National Headquarters. Una na rito, ang Marine Cleanup Vessel na MV Nila, kung saan formal na itong inilunsad ng Pilipinas at Korea. Layon ng barkong ito, Ensign Hodges, na i-rehabilitate at linisin ang Manila Bay. Para sa pangalawang report, nandito naman ang usapin patungkol sa dalawang kadete ng Philippine Coast Guard na kabilang sa United States Coast Guard Academy Class of 2013.
2: Coast Guard Update, Servisyong Coast Guard.
5: Magandang hapon po, Ms. Joy. Pinitibay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya para sa pagsasaayos ng Manila Bay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pamahalaan ng South Korea at paglulunsad ng bagong marine cleanup vessel na MV Nilad. Noong Martes, 30 ng Hunyo, 2026, nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard ang isang kasunduan upang protektahan at pangalagaan ng Manila Bay at tugunan ang matagal ng problema sa polusyon at pagkasira ng mga likas na yaman sa lugar. Kasabay nito, formal na inilunsad ng Pilipinas at Korea ang 25-meter marine cleanup vessel ng MV Nilad. Gagamitin ito upang ipatupad ang Enhancement of Marine Litter Management or EMLM project sa Manila Bay. Layunin din ang proyekto na bawasan ng marine litter at mapabuti ang kalidad ng tubig at baybayin sa lugar. Samantala, dalawang kadete na naman ang ipinadala ng Philippine Coast Guard sa United States Coast Guard Academy upang maging bahagi ng Class of 2030. Sina Cadet Mark Nicolai Belmonte at Cadet Gavin Miguel D. ay kabilang sa 8 international cadets na tinanggap ngayong taon sa International Cadetship Program ng Academy. Kasama ang mga kadete mula sa Bahamas, Ecuador, Ghana at Mexico. Sa taong makagraduate na ang mga ito sa 2030, makokomisyon sa Philippine Coast Guard sina Cadet Belmonte at Cadet D sa ranggong ensign at maglalaan ng 8 taong tuloy-tuloy na serbisyo sa Philippine Coast Guard. Mula rito sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service, ako si Ensign Andrea Tavares, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Update.
2: Coast Guard Update, Servisyong Coast Guard.
1: Maraming salamat, Ensign Andrea Tavares. At yan ang mga nakalap na balita hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman, tayo ay formal ng dadako, Ms. Joy, sa ating interview session kasama ang isang natatanging opisyal mula sa Coast Guard Education, Training and Doctrine Command o CGETDC. Atin pong paulakan dito sa ating programa ang Deputy Chief of Training Staff for Controllership, T6, CGETDC, Lieutenant Commander Eunice Maliao Aceron, Philippine Coast Guard. Ma'am, magandang hapon po.
6: Good afternoon po and good afternoon din po sa mga taga-subaybay ng Servisyong Coast Guard.
0: Maraming salamat, Lieutenant Commander Eunice, na nasamahan mo kami sa araw na ito dahil alam naman natin, di ba, Ensign Hodges, na ito talagang Coast Guard Education Training and Doctrine Command, yung isa sa mga command o unit ng PCG na pinaka gustong malaman ng ating mga kababayan, especially sa ating mga aspiring Coast Guard enlisted personnel and officers. No, simulan na natin, ma'am. Ano po ba ang mga pangunahing tungkulin na ginagampanan ng inyong command, particularly for the Philippine Coast Guard?
6: Mm-hmm. And that is to educate, train, and develop 3 C's, okay, ng ating mga Coast Guard. So, ano nga ba yung 3 C's na to? So, the first C is the competence, okay? Competence attained in education and training. Mm-hmm. And then we also have another C, which is the capability attained through skills and experience. And this will be meaningless without the last C, which is the character. Mm-hmm. So very important po ang character. Bakit? Kasi ito yung nakikita ng mga tao. Ito yung kung sino tayo kapag may mga nakatingin sa atin. Yes. And kung sino tayo kapag kahit walang nakatingin sa atin.
0: Exactly. I-emphasize lang natin, ma'am, yung binanggit mong 3 C's. We will start with
6: competence.
0: Competence. The second one is
6: capability.
0: Capability. And the third one is
6: character.
0: Character. Yun. Yung ang na dapat malaman, especially ng ating mga nagnanais na maging bahagi ng Philippine Coast Guard. Ito, kumbaga yung tinatawag natin, ma'am, na foundation.
6: Yes, ma'am.
0: Na ito yung filter natin, di ba, Ensign Hodges, para malaman kung karapat-dapat ba yung isang Pilipino sa kanyang pagnanais na maging bahagi ng Philippine Coast Guard.
6: Yes, po.
1: Ma'am, nung nakarang linggo po, no, na pag-usapan po natin dito sa Servisyong Coast Guard ang recruitment process ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng HRMC, ma'am. Ma'am, paano po na ipapasa sa CGETDC ang responsibilidad para sa mga bagong recruits natin, ma'am?
6: Actually, as I was saying, no, Ms. Joy and Sin Hodges, this experience right now is a full circle moment for me. Bakit? Kasi a few years ago, nung ensign pa ako, I was the recruitment officer. Mm-hmm. So, nung time na yon, kami ang nagpapasa sa CGETDC. And right now, kami na ang nagre-receive.
1: Yes, ma'am.
6: Okay? So, paano ba na ipapasa? During convening, no? Doon namin na natatanggap yung magiging duties and responsibilities namin sa mga trainees. So, nangyayari yan kapag katapos na yung selection process, nakapasa na sa deliberation yung mga applicants natin, medically cleared na sila, and of course, nakapagsubmit na sila ng complete na mga requirements nila. So after that, magkakaroon ng coordination with HRMC and then by that, mag-oath-taking sila and then after that, saka sila i-convene and napapasa na sa amin yung responsibility
1: for
6: sa kanila.
1: For the training proper.
6: Yes, yes.
0: And considering, ma'am, na full circle moment ito, ibig sabihin, alam nyo yung mga challenges and siguro yung mga kakulangan or areas for improvement na pwede nating ma-improve when it comes to our entire operation. And looking back, no, comparing yung situation nyo before sa recruitment and sa education, ano yung mas challenging para sa inyo at saan mas madali kung meron man?
6: Actually, alam mo, ma'am, nung time namin sa recruitment, no, 5 lang kami. Mm-hmm. Pero right now, meron na tayong CGHRMC and nahawakan na ito ng mga officials natin. Mm-hmm. Kaya for me siguro ang pinakakakaiba talaga is yun nga nung time namin, ang konti lang namin. Yes. So kami ang yes ma'am, kami lang talaga lahat. So I think yung manpower talaga yung pinaka nakatulong para mas mapaayos yung recruitment process.
0: Mm-hmm. But when it comes to responsibilities, both are equally challenging.
6: Yes ma'am, yes.
0: And really kailangan talagang magpuyat at mag-overtime in order to make sure na ma-meet natin yung deadline.
6: Yes ma'am, totoo.
1: Gamay na rin ni ma'am yung itong work niya, no? Kasi syempre from HRMC, yes, to CGETDC. Mm-hmm. From both commands, alam niya na po yung mga palikoy-likoy.
0: Yes, exactly.
6: Kaya nga natuwa ako, ma'am, sabi ko, uy, parang ano ah, may parang nagbalik ako dun sa experience, yes, ko before, mm-hmm, na sa recruitment naman, mm-hmm, but this time sa CGETDC, mm-hmm, na.
0: And etong question na to, ma'am, nabanggit din namin at natanong din namin kay Commodore Christine last week. Dahil alam naman natin ngayon na sa henerasyon ng mga kabataan natin ngayon ay meron tayong differences when it comes to our way of life, paano tayo lumaki. And especially in this digital day and age, iba na rin yung character development ng mga kabataan ngayon. So paano po natin ina-adjust yung ating training and education in order to make sure na we can we can accept and take advantage of the advancements that we are experiencing right now and utilizing that, no, para ma-improve din yung ating ino-offer na education and training to make sure na yung character and competence ng mga trainees natin ay above the standard na sinet natin sa Philippine Coast Guard.
6: So for character, ma'am, siyempre, very important yung values formation.
0: Yes.
6: Lagi namin ine-emphasize sa mga drill instructor, sa mga tactical officers namin sa field, na very important yung values formation. Mm-hmm. Kasi nakikita sila ng mga, yes, ng mga trainees. Eh. Mm-hmm. So, kung ano yung pinapakita nila, of course, madadala yon ng mga trainees pagka-graduate nila. Mm-hmm. Kaya, very, lagi namin silang nire-remind, yes, pagdating sa bagay na yon. Mm-hmm. Meron kaming course, ma'am, na tinatawag na I Love PCG. Yes. So, itong I Love PCG na ito, ma'am, before ito malipat, ma'am, sa CGETDC muna yung naghahawak dito, mm-hmm, ma'am. So, what is I Love PCG? I Love PCG stands for I Love People, Country, and God. Mm-hmm. So, PCG.
0: Yes.
6: So, yun talaga palaging pinapaalalahanan kung yung mga trainees. Mm-hmm. And actually, even dun sa mga organic na person like us, mm-hmm, pinapasok pa rin sa mga courses, yes, yung mga yan.
0: Mm-hmm.
6: Para at least nare-remind sila ano ba talaga yung importansya, mm-hmm, ano ba talaga yung goal natin, and ano ba yung reason natin bakit nandito tayo ngayon, mm-hmm, sa PCG.
1: Mm-hmm. Ma'am, since na-mention nyo po yung I Love PCG na course, ma'am, no? Pwedeng ibigay niyo po sa ating mga sa publiko, ano po yung mga major training courses, ma'am, na ino-offer ng CGETDC para sa mga bagong recruits?
6: Okay.
1: At pati yung mga current PCG personnel natin, ma'am.
6: Marami kaming courses na ino-offer sa CGETDC. First, we have the basic courses. Pag sinabi mong basic courses, ito yung mga aspiring candidate Coast Guard officers, mm-hmm, and aspiring Coast Guard non-officers.
1: Yes, yes, so, relationship and enlistment.
6: Yes, yes, yes. Ngayon naman, pagkahalimbawang nakagraduate na sila from basic course, mm-hmm, we also offer advanced courses naman. So, sa advanced courses naman, dito na pumapasok yung mga leadership. So, meron kaming tinatawag na Coast Guard staff course. Okay? Meron din tayong Coast Guard non-officers advanced course para naman sa mga non-officer.
1: And these advanced courses, ma'am, no, para sa mga current PCG personnel natin.
6: Current PCG personnel natin. And hindi lang yan, meron din kaming mga strategic courses, no, para naman to sa mga senior leaders na, like mga CPO na natin, and yung ang tawag naman sa course nila is the Coast Guard non-officer senior executive course. And para naman dun sa mga future admirals natin, mm-hmm, meron tayong tinatawag na Coast Guard Officer Senior Executive Course.
0: Mm-hmm.
6: So, yun, meron tayong advanced, basic, advanced, and strategic.
0: Mm-hmm.
6: And hindi lang yun, meron din tayong mga specialization courses,
0: yes,
6: din. Kasi syempre, may mga drill instructors tayo.
0: Mm-hmm.
6: So, may basic yan sila na orientation, meron pa rin specialization para mas, mm-hmm, mas malawak, mas maganda yung mga, mm-hmm, ma-i-share nila sa mga magiging,
0: yes,
6: trainees nila.
0: Mm-hmm. Naalala ko na rin, ano, Ensign Hodges, since yung pagpapaliwanag kasi sa atin ni Lieutenant Eunice, napakalawak ng mga courses na ino-offer nila. Ano po yung workings ng Coast Guard Education Training sa ating PCG Academy. Kasi yung pagpapaliwanag nyo, ma'am, parang kasing lawak na siya ng isang institution-wide activity. Ganun na yung reflection niya sa akin.
6: Pagdating naman, ma'am, sa US Coast Guard Academy, no, ma'am, it is with through the efforts then, of course, of the Deputy Chief of Coast Guard Staff for Education and Training, mm-hmm. CG12. So, sila yung nakakatanggap, ma'am, ng invitation. Mm-hmm. And then after that, ma'am, pag meron ng invitation, then nagkakaroon po ng selection process. Yes. And meron ding pong board, may selection board po para mm-hmm. doon. So, ano bang role ng CGETDC? Usually kami po, kami yung nag-accept sa mga candidates na ito, mm-hmm. yung mga applicants natin. And then, sumasala po sila sa different test. Meron mm-hmm. po silang physical fitness test, SQT. Mm-hmm. So, nandun po yung CGETDC. Sinusubaybayan din po sila kung ano po yung magiging progress. And then, after that po, pagka natapos na po yun, then papasok po doon yung selection process.
0: Yes. And tayo po ba, ma'am? Tama po ba sa Philippine Coast Guard ay mayroon ding academy?
6: Yes, ma'am. Meron din tayong Philippine Coast Guard Academy. Mm-hmm. Actually, we have a technical working group po para sa PCG Academy, no. Mm-hmm. So, may mga na-submit na po tayo ng mga documents, fino-foresight na po natin kung ano po ba yung gusto nating makita na PCG Academy. Mm-hmm. And of course, naka-pattern din po ito sa mga existing na mm-hmm. na academies ngayon dito mm-hmm. sa atin, like the Philippine Military Academy and the PNPA and PMMA. Mm-hmm.
1: Ma'am, you have mentioned na marami pong courses, no, in-offer ang CGETDC para sa ating mga aplikante at pati sa mga nag-undergo ng training. Ma'am, ano po sa tingin nyo, bakit po mahalaga ang doctrine sa CGETDC at paano po nito naapektuhan ang operasyon ng okay. buong organisasyon?
6: When we say doctrine kasi, parang ito yung mga standardized practices and learning objectives. So pagdating sa doctrine, meron kaming tinatawag na Leadership Development Doctrine Center. So lahat po, ma'am, ng mga maiisip na mga future courses ng mga satellite training institutes natin, mm-hmm. kailangan po, bago po ito ma-implement, dumaan muna siya sa LDDC. Kasi inaaral po nila mm-hmm. yung mga content po nung course na i-offer ng mga STI. So, pag nasa LDDC na po ito, i-check nila kung tama ba itong mga course objectives na nakalagay dito. Ito ba talaga yung magigain na competence ng mga students after? And i-check din nila if ito ba talaga yung tamang number of hours? Baka naman masyado siyang kulang. Baka kailangan dagdagan. Or kailangan ba talaga face-to-face? Baka pwedeng online or vice versa naman.
1: So, there is series of evaluation po.
6: Yes. Po. Kaya very important talaga ang role ng doctrine pagdating sa mga courses kasi chine-check talaga nila yon.
0: Yes, exactly. At magpapatuloy po tayo sa ating diskusyon maya-maya lamang. Lieutenant Commander Eunice, magkakaroon po tayo ng maikling break. At para sa ating mga taga-subaybay, kailangang makinig at antabayanan nyo yung next segment natin dahil pag-uusapan naman natin ang mga international opportunities para sa ating mga Coast Guard personnel and officers para dun sa binanggit ni ma'am. Kasi I think one of the important points na na-highlight nyo, never stop growing and never stop learning talaga. Na kahit nasa PCG ka na, it is important for you to keep on learning and keep on embracing new challenges and opportunities. At dahil po dyan, magbabalik maya-maya ang inyong serbisyong Coast Guard.
2: Talakayan at balitang maaasahan, Servisyong Coast Guard.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
8: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
11: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Totoo sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Serbisyong Coast Guard.
1: Coast Guard. At nagbabalik ang Serbisyong Coast Guard. Balita muna tayo mula sa labas ng ating himpilan. Publiko, dapat ring maghanda sa Super Typhoon Bavi ayon sa DSWD. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na maging handa at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pagkakaan dito nga sa inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Bavi na tatawagin Bagyong Inday pagpasok ng bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, mahalagang sundin ng mga residente, lalo na yung mga nakatira malapit sa inaasahang daraanan ng bagyo, ang mga abiso ng kanilang LGU, lalo na pagdating sa preemptive evacuation. Tiniyak naman ang ahensya na sila ay nakahanda na ang mga regional office na magbigay ng kinakailangang ayuda sa mga maapektuhan, kabilang na riyan ang family food packs, ready-to-eat food at iba pang relief items sa mga evacuation center. Sa kasalukuyan, may nakapreposisyon ng mahigit sa 4 na milyong family food packs at higit sa 360,000 na ready-to-eat food boxes sa iba't ibang bodega at mga pamunahing pantalan sa bansa. Una na rin nagpadala ang DSWD ng karagdagang 7,000 family food packs sa Batanes na isa sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Naka-standby na rin maging mga specialized disaster equipment ng ahensya, kabilang ang mobile command centers, mobile kitchens, water trucks at water filtration machines para matiyak ang mabilis na pagtugon sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Senior Correspondent Mary Ann Bastasa.
0: Magandang hapon po muli sa ating mga taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang inyo pong kasama ngayon ay si Joy Gumatay, inyong lingkod, si
1: at
0: MC Hodges, si... yes, and also kasama din natin si Lieutenant Commander Eunice ng Coast Guard Education, Training and Doctrine Command. At naputol yung ating discussion, ma'am, kung saan na hina-highlight natin, especially for our general public, no, na hindi alam na tayo dito sa Philippine Coast Guard ay meron ding malawak, komprehensibo at matibay na partnership when it comes to our international counterparts in order to make sure that our personnel and officers are really of the highest caliber when it comes to Coast Guard operations. Pwede niyo po bang ibahagi kung ano yung mga focus natin and ano yung mga priorities natin when it comes to our international engagements?
6: Yung international partnership natin, ma'am, of course, very malaki rin po yung role ng CG12 katulad na nabanggit ko kanina kasi sila po yung nakaka-receive ng mga invitation. So, ano-ano ba usually yung mga ino-offer ng mga other agencies, no, sa ibang bansa? So, maraming masteral programs, ma'am. Isa sa mga pinakasikat talaga and madalas mapag-usapan, no, ng mga officers is yung schooling po sa Malmo, Sweden.
0: Yes. Yung so, World Maritime,
6: yes,
0: University.
6: So, yun po. Pero hindi lang naman po WMU. Meron din po tayong mga other courses po na ino-offer din po ng Taiwan. Mm-hmm. Yan. And meron din po sa Australia. So, mm-hmm, ang kagandahan po dito kasi nabibigyan tayo ng chance na matutunan din yung best practices,
0: yes,
6: sa ibang,
0: exactly,
6: bansa. Na after po ng course nila, madadala nila dito sa atin, mm-hmm, sa PCG. And actually, after ng mga ng schooling ng mga pinapadala po natin sa, mm-hmm, ibang bansa, meron yan silang sinasabit na report, eh.
0: Yes.
6: And then, through that report, nakalagay po ano yung mga best practices, mm-hmm, na pwedeng nating makuha, magamit, and i-apply po sa ating PCG organization.
0: Exactly.
1: Ma'am, since we are talking about mga international engagements, no? Recently, ma'am, meron po tayong mga pinapadalang kadete, mm-hmm, sa US Coast Guard na narinig nga po natin sa report kanina ni Ensign Tavares, no, ma'am? Pwede niyo po bang i-share sa amin, ma'am, sa ating mga kababayan, ang tungkol sa programang ito, ma'am?
6: Yung US Coast Guard program or the US Coast Guard Academy, no, they offer a four-year course. So yung four-year course na to, it's a parang bachelor's degree din siya. Iba't iba din po ang courses na ino-offer ng Coast Guard Academy. So ano-ano ba yung mga courses? Meron silang mechanical engineering, meron silang engineering, naval architecture, meron din silang may kinalaman sa marine environment, and meron din pong about government.
0: Yes.
6: So, pipili lang sila doon kung ano yung magugustuhan nila, mm-hmm, nung mga magiging ano natin, yung mga mapipili during the selection process. And then, sa apat na taon nila, maganda rin yung program kasi pag sa unang taon, no, parang dun papasok yung kanilang bootcamp phase.
0: Yes.
6: And then, after that po, pagdating nila ng second year nila or third class yata yung tawag, no, na-expose naman sila sa mga small boats ng US Coast Guard,
0: mm-hmm,
6: so ipapadala sila doon, magti-training sila,
0: mm-hmm.
6: Ang ipapagawa sa kanila ng US Coast Guard is parang gagawin nila kung ano yung mga trabaho ng mga non-officers na nasa barko,
0: mm-hmm.
6: And then after that po, dalawa kasing phase yon. After that, meron din silang parang phase na kung saan sa mga Coast Guard training ships naman sila,
0: yes,
6: ipapadala. So, pagdating po ng third year nila or second class nila, doon naman magkakaroon ng parang leadership development.
0: Mm-hmm.
6: Kasi pag nag-third class sila, yun po yung, second class rather, yun po yung pinapahawak po sila ng mga fourth class.
0: Mm-hmm.
6: Kung saan parang sila yung parang nagiging...
1: to act as senior na,
6: yes,
1: rin, ma'am.
6: Parang ganon. So, ginag-guide nila yung mga bagong kadete,
0: mm-hmm,
6: sa buhay, magiging buhay nila, and yung transition from civilian,
0: yes,
6: into military. So, after that po, pag nasa first class na sila or fourth year na sila sa Coast Guard Academy, doon po, exposed na po sila, pinapadala na rin sila sa mga operational na Coast Guard, US Coast Guard vessel. So,
0: yes,
6: doon talaga, kung ano yung trabaho ng mga Coast Guard officers,
0: mm-hmm,
6: yun din po yung tinuturo sa kanila at yun yung inaaral po nila.
0: Mm-hmm. And we want to emphasize, ma'am, no, that this is an all-expense, fully paid nothing talaga, wala talagang ilalabas mas kipiso yung ating mga scholars.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, talaga namang ito yung competitive selection talaga yung ginagawa natin dito, ma'am.
6: Tama po.
1: Yes, ma'am. Ma'am, nabanggit niyo po kanina, this is parang more same with bachelor's degree, ma'am. Ano po, dahil this is a four-year course sa US Coast Guard. Ma'am, do we have a specific age range na sa pagpasok, ma'am, ng mga aplikante natin dito sa academy? Meron po ba tayong age?
6: If I am not mistaken, parang at least 17 years old. Mm-hmm. Pwede nang makapasok.
0: And usually and naman, ma'am, no, pinopost naman natin to online for call for applications. Kaso nga lang, yun yung gusto nating paalam sa ating mga kababayan. Very competitive. Kasi ilan po ba usually, ma'am, yung tinatanggap natin every year? Dalawang kadete lamang
6: po. Dalawa lang.
0: So, isipin natin kung ilang daang kadete yung naglalaban for that position. Pero, looking back, no, of course, this is not the first time. Ilang years na po natin itong ginagawa at nakita na po natin yung produkto o resulta ng partnership na ito. Kamusta po yung mga US Coast Guard graduates natin, specifically by the time that they are now part of the Philippine Coast Guard at nakakatulong na po sila sa pag-perform ng ating mandato?
6: Actually, ang most common na naririnig ko from them, no, is iba din daw talaga yung culture natin dito sa Philippine Coast Guard. And iba din talaga dun sa US Coast Guard. Yung naging challenge nga daw nila doon is parang, syempre, when you are not that fluent in English, syempre lagi tayo nagtatagalog, di ba?
0: Yes.
6: So, minsan, parang medyo may konting communication barrier lang. Hindi nagkakaintindihan. Syempre, iba din yung humor nila sa humor natin, di ba? Parang aircon humor sa kanal humor na tinatawag. So, yun ang ano. Now, ang sabi naman nila is marami din naman daw, marami din silang gustong dalhin din kung ano yung mga natutunan nila. Mm-hmm. Yun din yung parang magiging ano nila, gagamitin nila pagbalik nila dito sa atin sa Coast Guard. So, yung iba sa mga US Coast Guard na nakagraduate, nasa ano na sila, may iba na nasa CGET DC. So, nagpe-perform sila ng duties doon. Meron naman din na parang nasa ibang units na rin ng ng Philippine Coast Guard.
0: Mayroon na po bang mga nakasakay sa barko at na-deploy na natin sa iba't ibang vicinity waters ng ating bansa?
6: I believe meron na rin po sigurong mga naipadala po doon sa ano, sa ating mga karagatan.
0: Yes.
1: Ma'am, since mention nyo kanina na yung ibang trainings natin internationally, parang they submit an accomplishment report as they go back in the Philippines, ma'am. Same po ba dito sa ating mga kadete sa Coast Guard, US Coast Guard, once they graduate?
6: Meron din silang dinadraft na report after nung ano nila, yung journey nila, ganyan. And actually, kami sa CGETDC, we always ano din, give them the credit kasi pinaghirapan din nila yon. So, meron din kaming meron kasi kaming tinatawag na cadence na magazine sa CGETDC. So every time na merong bagong pabalik na mga kadete from US Coast Guard, binibigyan namin ng chance na i-share din nila yung kwento nila doon sa magazine. And then makikita mo kung ano ba din talaga yung pinagdaanan nila during the 4 year, kasi ang layo-layo nila sa family nila. Tapos syempre new environment, iba yung mga nasa paligid, new set of friends. So, talagang ibang experience.
0: Yes, ma'am. And we also want to emphasize and highlight na yung mga kadete ng PCG ay hindi lang basta mga nag-aaral. Gumagraduate silang with distinction sa United States Coast Guard. Kaya talagang tama yung sinabi ni ma'am. We really need to give them the credit for all the efforts that they give. Kasi talagang binibigay nila yung best nila at napatutunayan nila dahil sa US Coast Guard, hindi lang mga American citizens for sure ang kasama nila. It's multicultural at talagang global community yung exposure na meron sila.
6: Totoo, ma'am. Kaya nakaka-proud din, no, kapag may mga may distinction talaga. Parang ang sarap sa feeling maging part ng Philippine Coast Guard.
1: Yes, ma'am.
0: May further questions ka pa ba, Ensign Hodges? Kasi ma'am, sa pagkukwento mo, nararamdaman kong mukhang parang gusto ko na rin atang mag-US, sabi ni Ensign Hodges.
1: Well, isa, alam mo, Ms. Joy, isa yun sa mga, parang, niisip ko rin na, what if I am to join the US Coast Guard? Pero, syempre, when we say cadets, ma'am, I believe ito po yung mga graduates from the
6: high school.
1: High school graduates, ma'am, na can join then agad-agad sa US Coast Guard, ma'am. Regardless if nakapag like graduate sila ng Philippine Military Academy or any of that, ma'am?
6: Yes po. Kaya nga may i-offer sa'yo is mga schoolings na international
14: yes,
6: na. Kasi
14: mga 3 months.
6: Mga ganun yes. lang, ma'am. Hindi ganun katagal. Mm-hmm.
1: So, mga applicants, ma'am, na mga high school graduate applicants can join the US Coast Guard Academy,
6: yes.
1: ma'am.
14: And syempre, dapat with distinction din.
6: Mas maganda.
14: Oo, na very competitive correct. Talaga. And gusto rin nating i-highlight, ma'am, na since napag-usapan natin yung sa Malmo, Sweden, and then yung sa United States, Coast Guard, yung sa Australia, nabanggit mo rin, ma'am, may you give us some information regarding that as well?
6: Halos hindi naman nagkakalayo, ma'am, with the offers from US Coast Guard, no, and other counterparts of PCG. Sa Australia, ganun din. Meron din silang mga ina-offer sa atin na masteral and meron ding mga PhD mga for doctorate. So, yeah. halos same din naman, ma'am, yung
14: for senior officers.
6: For senior officers.
1: Ma'am, pansamantala po muna natin puputulin ng ating programa para sa isang kakapasok lang na balita. Vice President Sara Duterte nakaalis na ng Senado ilang minuto bago ang pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Pakinggan po natin si Luisa Erispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Nakalis na nga dito sa pasilidad ng Senado si Vice President Sara Duterte kaninang pasado alauna ng hapon. Ito nga ay bago magsimula ang impeachment trial laban sa kanya. Hindi na naman nagpakita sa mga miyembro ng media ang Vice Presidente dahil dumaan ito backdoor o dun sa kabilang daanan kung saan pwede siyang lumabas at saka naman nagsumakin na ng elevator dahil may mga pinakitang litrato sa atin ng ilang miyembro ng mga tauhan dito sa Senado o miyembro ng USAAN na talagang nakalabas na nga si Vice President Sara Duterte. Kanina naman ay sinabi na rin naman ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa na dumalo lang o pumunta lang dito si Vice President Sara Duterte sa opisina o sa Senado para nga makipag-meeting sa mga defense team. Pero hindi talaga siya dadalo o wala siyang planong dumalo sa impeachment trial ngayong araw. Kung oorasan naman natin dahil nga pasado alauna na nakaalis si Vice President Sara Duterte dito sa Senate building, hindi inabot ng isang oras yung kanyang meeting sa defense team. Inaantabayanan natin kung magbibigay pa ng pahayag ang defense team kung ano nga yung mga napag-usapan nila kasama ang Vice Presidente o may bago bang direktiba sa magiging trial ngayong araw. At yan muna ang latest mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe, direkta mula Senado.
14: Ma'am, nabanggit mo kanina, no, malapit nang matapos yung ating programa, pero I think it would be beneficial for the general public and also for our fellow PCG officers na malaman yung niluluto nating kurso in order to make sure na mag-level up yung ating mga senior officers. Can you give us a little bit of background regarding it bago tayo magpaalam sa ating mga taga-subaybay?
6: I'm happy to share to everyone no, na meron kaming recently approved na course. This is for our district commander and deputy district commander. Okay, so meron pong course na para sa kanila na which is very important kasi nakita ng ating mga current na district commanders na parang it's high time na magkaroon din na parang orientation course bago sila isabak as district commander. So para doon po malaman po nila since strategic level na kasi yun ma'am. So magandang malaman nila ano ba yung mga possible scenarios pagdating sa district, ano yung magiging duties and responsibility as district commander. So yun po.
14: And magsisimula na po ba ito ngayong taon? Ano po ba yung timeline natin?
6: Yes, ma'am. Actually, we look forward na ma-convene siya this year. Mm-hmm. So, right now po, yun pa. Hindi pa tapos ang pagluluto, Ms. Joy, no? Pero, we foresight po na this year po, ma-convene po natin yung course.
1: Ma'am, sa pagtatapos po, ma'am, no? Since meron na tayong ilang minuto para sa ating programa. Ma'am, ano po yung message niyo po para sa ating mga kababayan?
6: Thank you for the opportunity to share a message. Ang gusto ko lang sigurong i-share sa public or sabihin sa kanila is to always pray for the PCG organization. Yes. Sa dami po nang nangyayari ngayon, I believe makakatulong po yung panalangin po ng bawat isa na sana po ay palagi po tayong gabayan no ng Diyos na may kapal. Naniniwala kasi ako, Miss Joy, na kapag marami nagpe-pray, nakukulitan si Lord, so ibibigay niya yan kaagad. Yes. So yun po, I would like to ask the public to pray for the PCG organization.
14: At sa mga panahon ngayon, maraming bagay ang beyond ng control natin, and there is only one na pwede natin gawin, na alam natin na may impact talaga, and that is through our prayers.
6: Yes, ma'am.
14: Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay sa pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras. Muli po, maraming salamat at nais nating pasalamatan yung ating mga kasamahan from the technical team, Coast Guard Public Affairs Service. Gusto rin nating i-recognize si Commodore Noemi Cayabyab, ang ating spokesperson at commander ng Coast Guard Public Affairs Service. Si Mr. Alan Alyanigen ng Radyo Pilipinas na patuloy na nagtitiwala sa Philippine Coast Guard. At
16: syempre
14: ang ating PCG Commandant, Admiral Ronnie Hilgavan. Maraming salamat, sir, for your guidance, for your wisdom, and for making sure that the Philippine Coast Guard is able to give the best service for the Filipino people. Muli, ako po ang inyong lingkod, Joy Gumatay ng Philippine Coast Guard.
16: At ako naman si Ensign John Leroy Hodges.
14: At ito po ang inyong
16: Serbisyong Coast Guard.
2: Talakayan at balitang maaasahan, Serbisyong Coast Guard.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Pinalakas. Pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo.
25: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
25: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
27: Ang taginting ng FM.
28: At lakas ng AM.
29: Sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa.
31: Para sa mas malawak.
32: Mas maraming mararating.
33: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
34: At serbisyo publiko.
25: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Radio Pilipinas.
27: News nationwide.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: World News in 5.
37: Ang inyong institusyon
38: sa Philippine Sports Broadcast.
39: Di papahuli
40: sa mahahalagang kaganapan.
41: 66 Informasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: 738.
45: Sports Radio 918.
46: Radyo Magazine 1278.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3.
52: It's Radyo Pilipinas World Service.
53: Sports Radio.
54: Radyo Magazine.
55: Serbisyo Publiko.
56: AM and FM collab.
57: Sa Capital 104.3.
50: 104.3 FM.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: And Capital 104.3 Cola. Cola.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang patuloy sa paninindigang makabubuti na magpakita si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court at harapin ang kanyang mga accusers. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
8: Hindi nagbabago ang tindig ng Malacanang hinggil sa dapat ay pag-arap sa paglilitis ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas maiging makaharap ng isang akusado at baka individual na nagdidiin sa kanya. Bilang isang abogado, sinabi ni Castro na kung wala naman anong ginagawang mali ang pangalawang pangulo ay mabuting humarap ito at mapasinungalingan ang lahat ng akusasyon. Kanina ay dumating ang pangalawang pangulo sa Senado, subalit nagbigay lamang ito ng maikling statement at hindi naman humarap sa pagdinig. Pakinggan natin si Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Ako ang lawyer at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng ikangin sa kanya. Papaharapin ko siya.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas.
4: Samantala, bantay Senado dismayado sa pagliban ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
10: Nadismaya ang bantay Senado sa hindi pagdalo ni Vice Presidente Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial na matagal nang hinihintay ng publiko. Ayon sa grupo, umaasa ang mga mamamayan na personal na harap ang Vice Presidente upang sagutin ang mga akusasyong isinampa laban sa kanya. Sinabi ni Professor Clive Argelias, ang convenor at tagapagsalita ng bantay Senado, na pagkakataon sana ito ni VP Sara upang harapin ang proseso ngunit hindi niya ito ginamit. Samantala, ikinatuwa ng bantay Senado ang posisyon ng prosecution na dapat ibatay ang paglilitis sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi at hindi sa mga teknikal na usaping legal. Iginit ng grupo na higit na mahalaga ang personal na pagdalo ng Vice Presidente habang inilalahad ang mga ebidensya at testimonya bilang paggalang sa proseso at sa publiko. Muli ring nanawagan ng bantay Senado para sa isang impeachment trial na malinaw, bukas sa publiko at nakabatay sa ebidensya kung saan personal na haharap ang Vice Presidente upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
4: Ang Teachers Party List Representative Antonio Tinio nagbabala sa mga delaying tactics ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, may live report si Melanie Baldos Reyes.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
11: Kamsat, nagbabala si Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio na gagamit ng mga teknikalidad at legal na pamamaraan ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang pabalikin o patagalin ang umuusad nitong impeachment trial sa Senado. Ayon kay Tinio, kitang-kita na sa unang araw pa lamang ng paglilitis ang diskarte ng depensa na gamitin ang naturang 32 million na boto ng Vice Presidente noong 2022 upang iwasan ang pananagutan. Diit ng mababatas, walang bilang ng boto ang mas mataas kaysa sa katarungan at dignidad ng bansa. Nagpahayag din siya ng pangamba na maaaring umabot pa sa Korte Suprema mga legal na hirit ng kampo ni Duterte upang sadyang i-delay ang proseso. Sa kabila nito, pinuri ni Tinio ang prosecution sa malinaw na pagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang trial na ito para sa mga ordinaryong Pilipinong nagdurusa sa krisis sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Lilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
4: Sa kaugnay na balita, kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte, binabalik na ng Senate Impeachment Court sa BIR. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
1: Naibiyahin na patungong Bureau of Internal Revenue ang kahon na naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte. Nanggaling ang kahon sa opisina ni Senate Secretary Renato Bantong Jr., ang impeachment clerk of court. Iningatan ng

0: presiding officer Jesus Cordero na wala pa sa custodial legis ng impeachment court ang kahon dahil wala pa naman itong lawful order para ibigay ang kahon sa Senado na tumatay ang impeachment court. Inatas ni Escudero na ibalik sa BIR ang kahon kung paano ito natanggap na sarado at selyado, pero hindi inaalis ang posibilidad na ipasabi na ito kapag hiniling ng prosecution o depensa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Sa iba pang balita, 74 na mga Chinese vessels na monitor sa West Philippine Sea nitong Hunyo. May ulat si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuang 74 na mga barko ng People's Liberation Army Navy o PLAN at China Coast Guard o CCG sa buong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 Chinese vessels na namataan ng buwan ng Mayo. Sa Bao de Masindok, 41 Chinese vessels ang namataan ng Philippine Navy. Meron ding 16 na barko sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pag-asa Island. Sa kabuuan, umabot sa 20,494 na mga sasakyang pandagat ang namataang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zones. Mahigit 17,000 dito ang mga foreign flag vessels habang mahigit 3,000 naman ang mga domestic vessels. Kaugnay nito, 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenges alinsunod sa international protocols habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at mga operasyon upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7, 3, 8.

0: itong Philippians sa Mr. T. Vice President para diskerte dahil kanina bago mag-presenta ng ebidensya ng testigo ang prosecutor, may mas may meton o manifestation si private prosecutor Attorney Lorna Capulan, hiniling nito na kung pwedeng hilingin sa Philippine Institution Court na ipasagpila si Vicky Sara at ilang isang awang hotel business dahil sa laang din ay ang makakasagot dito sa Article 4 kung ano yung unang nakasalang dito sa Institution Court, itong Greenspan and Sedition.
1: Sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos kay Alex Ayala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat natapos ang paglalakbay ng Pinay tennis star sa prestigyosong torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita ni Ayala sa buong mundo ang husay, determinasyon at kakayahan ng mga Pilipino na mangarap at magtagumpay. Aniya, mananatiling kampiyon ng bansa sa Ayala. Samantala, sinabi naman ng unang ginang na pinatunayan ng kampanya ni Ayala sa Wimbledon na may lugar ang isang Pilipino sa hanay ng pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Nagpasalamat din siya kay Ayala sa pagbibigay ng inspirasyon sa sambayanan at sinabing ipinagmamalaki nila ang Pinay tennis star habang inaabangan ang mas marami pa nitong tagumpay sa hinaharap.
2: Proud mommy ang aktres na si Chris Aquino matapos umani ng papuri online ang kanyang anak na si Bimby Aquino Yap kaugnay sa kanyang first paycheck. Samantala, Miss Universe 2018 Catriona Gray opisyal ng itinalaga bilang Waves for Water Philippines Ambassador. Narito ang ulat.
3: Not just brains and beauty, ang ating Miss Universe 2018 Catriona Gray. Matagal na kasing involved si Catriona sa maraming humanitarian work. At kamakailan, kinilala na naman siya bilang ambassador ng Waves for Water Philippines. Sa pamamagitan ng ambassador initiative nito, umaasa sila na magbigay ito ng inspirasyon sa mga maraming Pilipino na suportahan ang misyon sa pagbibigay ng malinis na tubig sa mga vulnerable areas sa bansa. Nag-umpisa ang lahat sa isang misyon sa Batangas hanggang sa disaster response efforts sa komunidad sa Siquijor. Mabilis na nag-react ang mga fans online sa appointment ni Catriona. Dito muna bahagi ng to, naging active din si Catriona sa kanyang advokasya kasama naman ang Smile Train Philippines. Noong Pebrero nakalikom ng 442,000 pesos si Catriona sa pamamagitan ng isang birthday fundraiser. Dito nakapag-abot ang beauty queen ng komprehensibong cleft care para sa mga bata at matatanda. Heartwarming gesture ang ipinahayag ni Bimby Aquino Yap kamakailan dahil idodonate daw niya ang kanyang first salary sa simbahan at gagamitin ang sukli nito para i-treat ang kanyang mama Chris Aquino.
4: Adult sweldo.
5: Bimby, sino ito treat mo sa first ano mo?
4: My mom, of course. And ano, yan ang promise ni Mama to my priest, si June, Father June. Or he's a bishop now yata. So we're gonna donate half of it muna.
3: Ito ang kanyang first salary sa ginawa ng guest hosting stint sa isang noontime show. Nagpahayag ng pananabik si Bimby nang makita ang binayaran ng cash ang kanyang sweldo bago ipaliwanag kung paano na ito balak gastusin. Always proud mom naman si Chris at madalas nitong inilalarawan si Bimby bilang responsible at maalahanin. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Martes. Sa ngalan po ni Audrey Gorenseca, ako po si Ryan Lisigas para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.

0: Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib.

0: Bansa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
2: 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM,
3: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and

0: sa balita. Mga fake news na hindi dapat pinapakalat. Disinformation na iniiwasan dapat. Kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na.

0: Sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers.
13: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
14: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
13: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
15: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
13: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Tuesday, July 7, 2026 at ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. pero kasalukuyan po tayo napapakinggan sa 104.3. Marami na naman tayong balita na iatid sa inyo, mga kaganapan, balita, impormasyon na dapat ninyong malaman. Siyempre, kumusta na ang pagtutok ninyo sa paglilitis? Siyempre, may special coverage ang Radyo Pilipinas dyan, ang paglilitis, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Kung kayo man ay nabitin, kahit almost 4 oras ang pagtutok ninyo, grabe, no? Daming nanonood at ang daming hindi bumitaw. At talagang gustong malaman ng taong bayan kung ano nga ba yung kalagayan ng ating gobyerno, ng iba't ibang mga pangyayari sa ating bansa. At gising na din yung mga tao. Siyempre, they want to be involved in almost everything na ika nga ipinag-uusapan ang kaban ng bayan. 7:12 in the evening, may makakasama din tayo live studio guest dito sa ating programa. Akala nga namin ma-pre-preempt tayo kasi medyo tumagal. Akala namin mayroong cross-examination pa. Pero ipagpapatuloy yan bukas 2 hanggang sa matapos. 2 p.m. sa Senado pa rin yan. Tutok pa rin kayo dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Anyway, ang mga makakasama natin for tonight, actually, lagi natin itong kasama at kaakibat natin dito sa ating programa. May it be sila ay guest o kaya sila ay nasa kani-kaniyang mga advokasya. Todo ang suporta ng Salam Radio sa ating mga kasamang mga kapanayam natin for tonight. Alamin natin kung kumusta na nga ba ang kanilang organization, kung ano na nga ba ang kanilang mga ginagawa at mga achievements at saka syempre yung mga pangailangan. Yan po, pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, sige. Mamaya ihatid namin sa inyo ang mga headlines din ng ating mga balita, kaya tutok lamang po kayo. Actually, kanina nung tumututok tayo sa tuloy-tuloy na impeachment trial sa Senado, talagang nakikita naman natin ang kagalingan ng both prosecution and panel, pero hindi magkakaila din na talagang nagpapakitang gilas din na ating mga senator judges. Pangitain ito na halos lahat ng ating mga kababayan ay nakatutok, kasi kung titingnan mo yung live at saka yung syempre, ang dami nakatutok. Everyone wants to be informed with regards on the impeachment trial. Ika nga, kung gaano ito ka-importante, parte na to ng ating buhay na maging vigilant sa anumang pangyayari. Okay! Ito na po ating mga headlines.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Department of Agriculture mas murang bigas, suporta sa pagpapalawig ng 50 pesos na price cap. COMELEC, hinimok ang lahat ng kandidato at political parties na lalawak sa BARMM Parliamentary Elections 2026 na magparehistro ang kanilang social media accounts at iba pang online platforms na gagamitin sa kanilang kampanya. RDRRMC1 nananatili sa white alert habang pinaghahandaan ang posibleng epekto ng habagat at super typhoon Bavi. LTAP, itinulak ang lokal na inobasyon sa produksyon ng biodiesel. DSWD guarantee letter para sa gamot, itinatanggap na sa piling botika at ospital sa Ilocos Region. Mga senior citizen ng Llano del Norte, sumailalim sa digital na pagsasanay patungkol sa cyber hygiene at e-gov.ph app promotion ng DICT Region 10. Zamboanga, Sibugay, PNP, taus-pusong pinasalamatan si Sibugay Governor Hooper dahil sa kanyang suporta sa pulisya.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At yan po mga balita ang pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 716 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio, pag-aaral nilang paalala.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
12: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
18: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
17: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
16: Sa Lam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Mas murang bigas suporta sa pagpapalawig ng 50 pesos na price cap ayon sa Department of Agriculture. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ray.
3: Iniulat ng Department of Agriculture na bumagal ang inflation noong Hunyo dahil sa pagbaba ng presyo ng pagkain, particular ng bigas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 6.4% ang headline inflation noong Hunyo mula 6.8% noong Mayo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaw Jr. na nagpapakita ito ng positibong epekto ng mas murang bigas sa gastusin ng mga Pilipino. Dahil dito, isinusulong ng DA ang pagpapalawig ng 50 piso kada kilo na price ceiling sa imported rice upang mapanatiling abot kaya ang presyo. Bumagal din ang food inflation sa 5.4% mula 5.8%, habang nakatulog din ang pagbaba ng presyo ng isda at karne sa pagluwag ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon pa sa DA Chief, ipagpapatuloy nito ang mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng pagkain at matatag na presyo sa mga pamilyan upang mapanatiling mababa ang inflation. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, COMELEC hinimok ang lahat ng kandidato at political parties sa BARM Parliamentary Elections 2026 na iparehistro ang kanilang social media accounts at iba pang online platforms na gagamitin sa kanilang kampanya. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan, Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Report. Dandy.
4: Hinimok ng Commission on Elections ang lahat ng mga kandidato at political parties na lalahok sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026 na iparehistro ang kanilang social media accounts at iba pang online platforms na gagamitin nila sa kampanya. Alinsunod ito sa COMELEC Resolution Number 11236, nag-amyenda sa COMELEC Resolution Numbers 11064 at 11064A, nakasaad dito na lahat ng social media accounts at iba pang internet-based platforms ng kandidato o political party kailangang rehistrado sa COMELEC Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan o TFK3H. Online din ang pagpaparehistro ng kanilang online campaign platforms. Maari nang magparehistro hanggang alas 11:59 ng umaga o bago magtanghali, Hulyo 24, 2026, Lunes hanggang Linggo, pati holidays. Para sa karagdagang detalye o impormasyon, maaaring tumungo sa website o official SOCMED pages ng COMELEC kung may makaragdagang katanungan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Sambuanga Sibugay PNP, pinasalamatan si Sambuanga Sibugay Governor Hooper dahil sa kanyang suporta sa pulisya. Para sa detalye mula sa Sambuanga Sibugay, alamin natin live na live kay Lesti Cobol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Report. Lesti.
23: Kaya Lord, sa Taos Puso, pinasalamatan ng Sambuanga Sibugay Police sa Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo, si Governor Dosian K. Hooper dahil sa kanyang walang patid na tulong at suporta sa pulisya sa lalawigan. Sa kanyang nakarang State of the Province Address of SOPA noong katapusan ng Hunyo, bukas palad na inahayag ni Governor Hooper ang paglalaan ng pondo para sa dalawang bagong sasakyang pampatrol para sa Sambuanga Sibugay PPO. Ayon kay Colonel De Sugo, ang bukas kamay na suportang ito ay malaking tulong upang mapalakas ang kakayahan sa operasyon ng Sambuanga Sibugay Police at magbibigay daan para sa mas mabilis na tumugon at mapangalagaan ang mga komunidad sa probinsya. Aniyang Sambuanga Sibugay PNT ay nananatiling matatag sa kanyang pagkakaw na itaguyod ang haligi ng kayusan at kaligtasan o ang pillar on order and safety. Para sa Bagong Pilipinas, Lasty Kupo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sugay.
11: Hey, maraming salamat, Lasty Kupo. Samantala, RDRRMC1 nananatili sa White Alert habang pinaghahandaan ang posibleng epekto ng habagat at super typhoon Bavi. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mildred.
6: Nananatili sa white alert status ang RDRRMC1 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng habagat na pinalalakas ng Super Typhoon Bavi na may international name na Bavi at lokal na pangalan Pre-Inday. Isinagawa ang Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building Meeting sa pamamagitan ng Zoom. Pinangunahan ito ni DILG Region 1 Regional Director at Vice Chairperson for Disaster Preparedness at Jonathan Paul Yusuf Jr. kasama mga kinatawan ng mga ahensya ng konseho. Nagbigay ang DOST Pagasa ng pinakahuling weather forecast at update sa mga dam habang inilatag ng DENRMGB ang ulat sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Inihayag din ng OCD Region 1 ang mga posibleng senaryo kaugnay ng inaasahang epekto ng sama ng panahon. Nagbahagi rin ng kanikanilang kahandaan ang PDRRMOs at mga miyembro ng RDRRMC1. Sa ngayon, nanatili ang white alert status ng operations center at nakaantabay para sa posibleng pagtataas ng alert level kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Maraming salamat, Mildred Coquia. 7:27 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan ilang paalala.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po napapakinggan 104.3 sa ngayon, nasa kasalukuyan 104.3 sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Tayo din po ay napapanood via social media, sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre, una sa lahat, sa Radyo Pilipinas Facebook page, 1.8 million na po tayo. At siyempre, sa PTV, sa Free TV, via joint corporation ng PTV at ng RP1, TV Plus Channel 3, at Affordabox Channels 45 to 49.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: At gaya nga po na nabanggit natin kanina, we have our live guests ngayon. Actually, isuki na natin sila dito sa ating programa at lagi naman natin silang kasama. Minarapat lamang na makasama natin sila ulit para malaman kung ano na nga ba, kumusta na nga ba ang kanilang organisasyon. From Salam Ibada Rescue, kasama natin ang Vice President and Founder, si Jabir Jason Javier, at ang ating President na si Ibrahim Laman. Sir, magandang gabi sa inyo.
7: Magandang gabi, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ayan, si ano yan, si Ibrahim. Yes, si Ibrahim Laman at saka si brother.
8: Si brother Jabir po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid.
6: Ayan. Una sa lahat, ang ating mga kapatid ay mga kapatid natin from Salam Ibada Rescue. At actually, nung last time na nakasama ko kayo, pinag-usapan natin about yung pagyakap nyo sa Islam, no? Yun yung isa sa mga napag-usapan natin at kakaiba yung istorya na yun. At simulat sa pool ay hindi na kayo bumitaw at nagtuloy-tuloy pa kayo ngayon na Salam Ibada Rescue ang ating napag-uusapan. Pero para doon sa hindi pa nakakaalam kung ano yung Salam Ibada Rescue, baka pwedeng pakipaliwanag muna. Ano ang Salam Ibada Rescue? Kahit sino sa inyo.
8: Good evening. Ang Salam Ibada Rescue po ay ito po ang janaza team. Naka-focus po talaga ang Salam Ibada Rescue sa mga namamayapang Muslim dito po, lalo sa NCR, dahil isa po sa problema talaga ng mga Muslim dito ay may mga nakabang ng punerarya sa mga hospital. Ang nangyayari ay minsan hindi po natatanong ng mga funeraria kung ano ba yung namatay, Muslim ba or mga Christian, at nakukuha po nila. No, yun po ang ginagawa ng Salam Ibada Rescue. Sinasagip po natin ang mga katawan ng mga kapatid nating namayat pang Muslim para hindi po maimbalsamo, maiburol, lalong hindi ma-cremate. Alhamdulillah.
6: Oo. I think 2 weeks ago o 3 days o last week lang, meron na ibalita na isang Muslim na di umano ay naimbalsamo at na nailibing sa kultura, tradisyon ng mga non-Muslim. Nabalitaan niyo ba 'yon?
7: Yes, sir.
6: Oo. Noong nabalitaan niyo, ano yung ginawa niyo? Ano yung naisip niyo? O kaya ano yung mga dapat na gawin mapag ganun na pagkakataon?
7: Yun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun yung ginawa namin nung nalabalitaan namin yun, yung coordination muna dun sa area na yun.
6: Na-confirm nyo ba na totoo?
7: Yes po, at yung tribu niya, and then kung paano, bakit siya naiburol. Ito po ay dahilan ay yung sa kamangmangan ng mga kasama niya dun sa lugar na yun na hindi nila alam kung paano gawin isagawa yung janasa.
6: So, sino pala yung mga kasama niya?
7: Christian po eh.
6: Mga Christian din.
7: Christian po yung ano, kaya...
6: Pero yung namatay, talagang Muslim?
7: Yes po. Ang tribes niya po ay Maranao.
6: Ah, so totoo nga, confirm nga na Maranao.
7: And then, yun, tumulong na lang yung mga kapatid natin doon sa area na yun, mga jama, na pumunta sila doon para isagawa yun dahil napag-alaman nga nila na ito ay isang...
6: So binawi nila?
7: Yes po.
6: Pero na-imbalsa mo na?
7: Yes po. Naiburol na, na-imbalsa mo na kasi nga po, yung dahilan nila ay hindi daw po ito alam ng mga taong kasama niya.
6: Oh, mashallah. Ito, ito nakikita na natin ha, para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon, nakikita na natin kung gaano ka-importante ang ginagawa ng Salam Ibada Rescue para sa ating mga Muslim community. Sa mga ganung pagkakataon, ano yung mga always natin na paalala sa ating mga kababayan?
8: Kami po, lagi po naming sinasabi sa aming Facebook page na ang kamatayan talaga hindi dapat kinakatakutan. Mm-hmm. Dapat po pinaghahandaan talaga yan. Dapat lalo na ang mga balik Islam ay magpagawa ng last will and testament. No? Tapos ini-encourage din po namin na mag-video po sila ng sarili nila, magabilin po sila sa video kung ano yung gusto nilang mangyari kapag inabutan po sila ng kamatayan. Pero hindi lang po ito usaping balik Islam eh. Katulad nga po nung nangyari na yun.
6: Oo, ngayon so, hindi na.
8: Opo.
6: Ngayon hindi na. Yung nga yung sasabihin ko eh, kaya mo na specify na balik Islam na may waiver kasi may mga balik Islam po na nakatira pa rin sa kanilang pamilya na hindi mga Muslim.
8: Opo.
6: At minsan ikinigiit o kaya ipinipilit ng pamilya na ilibing siya sa nakasanayan nila. Kaya naman yung sinasabi ni Brother Jaber na last will and testament natataon yan doon sa mga balik Islam dahil minsan kumbaga karapatan niya na yon bilang isang balik Islam na yun yung paraan ng kanyang pagpapalibing oh, pag siya ay namayapa no. Pero tama kayo no, doon nga sa nabanggit ninyo na ngayon ay hindi na yan para sa kasi marami tayong mga kababayan ng mga Muslim, may it be born, may it be balik Islam. O kaya maybe expat. May mga expat kasi yun yung laging tinitingnan ko eh. Yung tatlong kategory ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Yung mga balik Islam, yung mga pinanganak na Muslim, at saka yung mga expats na Muslim. So I think yun yung mga kategory na nakikita natin.
8: O, bali Sir Nords, kasi yung mga na-experience mo ng Salam Ibada Rescue sa mga born Muslim, meron po na nakapangasawa ng Christian.
6: May mga ganun din. Hindi din may iwasan na ganyan. Opo,
8: tapos meron naman na isa lang siya dito, wala siya
6: kasama. Nag-iisa siya sa lugar.
8: O sa pamilya. Yun po yung mga nakukuha po minsan ng punerarya talaga. Ayan po ang mga naagapan natin.
6: Tama, no? Kamakailan ay nasama kayo doon sa pagbabasa o hearing patungkol sa pagpapalawig pa ng mga Muslim cemetery dito sa ating bansa, no? At isa din 'yan sa mga rason na pinapanawagan ninyo na sana ay dumami pa.
8: Yes.
6: No, press, paki-explain nga kung bakit.
7: Ayun nga po, sa tulong ng ating mga brother na kapatid lalo sa NCMF and then sa Office of the Senator ni Sir Robin Padilla na naipasa yung batas ng Republic Act 12160, meron na tayong Burial Act na ganun. So ang kulang na lang natin doon is yung IRR. And then nandiyan na lahat, nailatag na lahat yung implementing rules and regulation. So every time na kami naman ay mag-re-rescue at ang problema naman namin ngayon yun yung cemeteryo ng mga Muslim. Ito yung paglilibingan natin na kung saan overpopulated na yung ano overoccupied na yung mga cemeteryo katulad ng
6: kasi kayo nakakaalam niyan yes, eh. Oo, kayo yung almost every day na may hinahatid. Sige.
7: Yes, yung tumatawag tayo dun sa mga namamahala na sinasabi nila law sa Manila Islamic Cemetery at sinasabi nila na bawal na ilibing ang babae.
6: Bakit? Ah, talaga?
8: Kasi po.
6: Puno na.
7: Kasi siya yung nagkikipag-coordinate ng ating secretary ni Sister Zakira.
6: Oo, kasi even sa burial, sa cemetery, pinag pinaghihiwalay pa rin.
9: Yes po.
6: So marami pala. Okay.
9: Kahit yung bata, hiwalay din siya.
6: Mm-mm-mm.
9: So yung lalaki, hiwalay din.
6: Mm-mm.
9: So puno na yung sa mga kababaiyan, ang meron na lang available yun sa mga bata.
6: Ah, mashallah.
9: Then sa Taguig din po,
6: sa Taguig, ang tagal na niya nandyan.
9: Kumbaga pa, halos ano na siya.
8: Patong-patong.
9: Mapatong
6: talaga,
9: na sa lupa.
6: Pumapatong na. Eh, bawal pa naman yun.
9: Yes.
6: Kung titingnan natin sa konteksto ng Islam, ay bawal yung ganun na huhukayin para mapatungan o kaya ipapatungan. Diba? Pero wala tayong choice eh. Okay. Maganda dahil napag-usapan natin yan. Pero ang gusto ko talaga malaman na isa pa is that paano nyo na susustain yung operation ng Salam Ibada Rescue. Alam natin, ever since, kaya nga ako, suportado ako sa inyo dahil simulat sa pool, eto hindi nyo ginagawang kabuhayan. Eto naman ay kung meron lang mag-aabot para makatulong, tinatanggap nyo naman. Pero hindi kayo naniningil dahil ito ay talagang eto na kumbaga yung contribution nyo para sa mga Muslim community. Pero para sa kaalaman lang ng mga kababayan natin nakikinig, no? Lalo na yung mga Muslim community, lalo na yung mga Muslim councils dito sa Metro Manila. At saan pa, no? Saan pa? At saka doon sa mga pwede at may kaya na makapagbigay. Kada araw, ilan ang yung tansyan nyo lang, kumbaga, kada araw o kaya sa loob ng isang buwan, ilan yung naihahatid nyo? At hindi lang paghahatid yun, ha? Dahil yung nandun yung sistema ng janaza,
8: yes,
6: nandun yung pagpapaligo. Kasi ganito po yan eh. Una, tatawagan sila. Kukunin nila, pupuntahan nila. Doon pa lang magsisimula. Pag napuntahan nila, i-assess nila. Pagka-assess, kukunin, tapos papaliguan, di ba? Which is yung normal na ginagawa. Pagpaligo, i-coordinate na naman kung saan siya pwedeng ilibing. Eh, hindi lang po, ika nga, sa malapitan lang. Eh, kung walang maibilibing dito within Metro Manila, umaabot kayo sa layo na hanggang Bulacan, Norsagaray, no, yung mga area.
8: Nakarating din po tayo, sir, north ng Baguio.
6: O baka umabot pa kayo ng Ilocos dahil meron na doon.
8: Yes,
6: di ba? Anyway, sige po, paki-explain lang.
8: Yun po. Nung unang interview niyo po sa amin dito, sir, north, talagang dineclare po namin noon na libre po ang Salam Ibada Rescue. Pero nung nakaraan na nagtaas po dire-diretso yung presyo ng gasolina, talagang affected po ang operation.
6: Eh, hindi nyo ito mabitawan eh.
8: Opo, affected po talaga ang operation ng Salam Ibada Rescue. Nag-decide po talaga ang buong Salam Ibada Rescue, lalo na po sa desisyon ng aming Amir, aming presidente, na mag-post tayo.
6: Mm-mm.
8: Para hindi tayo mahinto.
6: Mm-mm.
8: Sa tulong na lang din nila na kapag magpaparescue sila, baka pwede sagutin lang nila yung panggasolina. At kung malayo, toll gate, yun lang.
6: Mm-hmm.
8: Pero the rest, hindi na po kami doon nagpapalibig.
6: Pero yung pagpapalibig doon sa lupa, sa pamilya na yun?
8: Opo, sa pamilya po yun. Kasi
6: so yung servisyo nyo sa janaza, libre na yun?
8: Opo, libre po.
6: So ang hinihiling nyo lang, yung kumbaga logistics lang.
8: Opo.
6: Pero may mga ano ba tayo? May mga kababayan ba tayo na OFW? Na ano? Kasi ako, I suggest ha, alamin ninyo kung ang isang ano, kung isang namatay is OFW, kung register siya, kasi if I'm not mistaken, may budget yung OFW para diyan sa pagpapalibing. Halimbawa kung umuwi siya, no, umuwi siya at na nataon na siya ay na mayapa ha sa kanyang pagbisita, may programa diyan eh, may programa diyan yung OFW, OWA. For to be specific, OWA. Pero kaakibat, balikan natin yung ano, balikan natin yung mga ginagawa nyo. Ilang taon na nga yung Salam Ibada?
9: Since 2019.
6: Oo, parang yun yung year din na naalala ko eh, noon okay. Nalaman ko kayo at napag-usapan natin ito. Ako talaga, very lalo na yung aking executive producer, kasi siya talaga ika nga yung proof, no? Saksi sa mga ginagawa nyo. Pakikwento lang ng saglit lang yung napagdaanan ng aking executive producer. Kaya kayo nakilala.
8: Ayun po. Kinonta kami ni Mom eh.
6: Oo.
8: Actually, sa Facebook page. At di po na, kung alam, kung matatandaan lang po siguro parang sa Quirino Medical hospital, no? Doon po yata yung...
6: Pinupuntahan nyo talaga sa hospital,
8: ha? Pinuntahan po namin. Mm-hmm. Tapos, hindi po namin alam na sa ganito po nag-work
6: at
8: si ma'am.
6: Oras yun ng COVID?
8: Opo, yes. Oo.
9: During COVID.
6: COVID time. At talagang ipinaglaban nyo pa, kasi during the COVID time, susunugin daw eh, di ba?
8: Yes, opo.
6: Yung ano, di ba? Oh, yun. Opo. Yung anak daw ng tito ko, tito niya, ang tumawag sa kanya. Ah, ayun. Eh, alam na Miss Jimmy yun, yung regarding sa inyo. Anyways, marami pa tayong pag-uusapan ha, sa ating pagbabalik. Oh, yun. Nagsasabi na susunugin daw yung bata. So, pinaglaban nyo talaga.
8: Yes,
6: at opo. Kinuha nyo yung bangkay ng opo. Bata.
8: Opo.
6: Masha Allah, alhamdulillah. Anyways, sige. Magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha Prayer at babalikan natin ang Salam Ibada Rescue. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ilang paalala.

0: Caracas Espina Lawa.
1: Radio Filipinas.
0: Radio Publico.
2: Radio Filipinas
0: and Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
0: World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radio Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: In the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin natin sa Salam Ibada Rescue. Kasama natin si Brother Ibrahim Laman, ang ating presidente at vice president and founder, si Jabir Jason Javier. Ito, kanina na pag-usapan natin is how you sustain yung inyong ginagawa, no? At nabanggit nyo nga kahit nga yung logistics lang, kumbaga ibadan nyo na din, no? Pagpapalibing o kaya yung janaza na ginagawa. At nabanggit nyo kanina off air na may ginagawa kayong mga programs, no, patungkol sa o trainings, no? Kasi talagang kailangan din yan sa isang community, kumbaga bawas sa inyo yon. Kasi ika nga, hindi mo nyo na kailangan na trabauhin pa yung pagpapalinis, no? So sige. Ano yung ginagawa natin sa ating mga community training?
9: Yun po, nung last ano po, bago po mag-Eid or bago mag-Ramadan, nag-janaza tour po kami. Tinawag namin janaza tour kasi iniikot namin yung mga bawat masjid. Tapos sila po yung kumukontak sa amin. Halimbawa, sa Pampanga, yung masjid na malaki doon, kukontakin po kami na, brother, baka pwede turuan nyo kami dito. Opo, tama po kayo doon na makakales po sa amin. Actually, hindi lang sa amin. Sa delay din po na mailibing natin.
8: Oh, kasi sabi nyo nga kanina, minsan, kada araw, nakakatatlo, apat kayo.
9: Opo, opo.
8: At yan ay, voluntary.
9: Yes, opo.
10: Mm-hmm. Yung main goal po natin dyan, sir, para bakit natin ginagawa yun sa mga community Muslim, para kapag mag-rescue kami, the same time na may educate yung mga sisters, lalo yung mga sisters na kapag babae, kasi babae magpapaligo.
8: Oh, babae din
10: so, bihira sa kanila yung marunong.
8: Oh.
10: Unlike sa lalaki na marami mag-volunteer.
8: Mm-hmm.
10: And then yung ginagawa natin, para malis din yung time namin na pag pumupunta, habang pumupunta kami din, marunong na sila.
8: Oh, okay. So, ngayon, gaya nga ng sabi ko, paano yung Salam Ibada Rescue na susustain? No, alam natin na may mabubuting puso talaga ng mga kasama natin na nagbibigay ng mga pangangailangan ninyo. Alam ko, parang isa sa mga kaibigan ko ay nag-donate din, no, ng kanyang sasakyan.
9: Opo.
8: No? Eh sana mas dumami pa sila. Baka ayaw niya banggitin yung pangalan niya, pero importante, alam ko.
9: Yung ano na lang po niya,
8: si taga-immigration.
9: Opo.
8: Ayun,
10: yung Sir AAD yung kanya.
8: Ayun. Oh. So, mga kaibigan natin yan na talagang tumutulong.
10: Opo. Sana,
8: no? Oo, sana yung mga Muslim communities din ay tumulong at makilala yung mga binibigay ninyo, no? But anyway, kamakailan ay nagbigay din ng kanyang pahayag kasi it's all over din actually. Actually, na-interview din natin dito eh, si former Governor Chavit Singson, na siya ay nagbigay ng 100 hectares na lupa dahil pinag-uusapan natin is yung kung gaano lumiliit na yung mga lupang pwede paglibingan para sa mga Muslim, nagbigay siya ng 100 hectares sa Ilocos. Kaya nga sabi ko, baka mamaya doon na kayo pupunta sa Ilocos pag wala na. Dito sa Taguig, dito sa Metro Manila. No? Gaano ka-importante yon sa tingin ninyo? At nabanggit din niya na magbibigay siya kung ano daw yung ginawa niya sa Ilocos, eh, gagawin niya sa buong Pilipinas. Ano masasabi niyo doon?
10: MashaAllah. So, barakallahu fikum kay Manong Chavit na kasi Ilocano rin po ako eh.
8: Ah, talaga? Ah, MashaAllah.
10: So, napakalaking tulong po, lalong-lalo sa ating kapatid na Muslim kapag ito po ay sinigawa niya buong bansa. Kasi magkakaroon tayo ng sa LGU na makikipag-usap kung magbibigay siya ng isama sa Islam Ibadah Rescue yung libingan ng mga Muslim dito sa Central Luzon, no po, na kami nagpapasalamat. Sana matugunan yung ganitong panawagan namin kami mga Muslim.
8: Manawagan ka sa kanya, Ilocano. Para sige.
10: Yun, para sa aming minamahal na governor ng Ilocos, si Manong Chavit, na
8: Ilocano
10: sana
8: na.
10: Sa Ilocano,
8: Ilocano
10: na. Hindi ako masyadong fluent eh.
8: sige, Tagalog na lang.
10: Naway, matugunan mo bilang kami mga Muslim na mga balik Islam na taga Norte rin at dito na niraan sa Central Luzon, sa NCR, na kami po ay bahagi ng pagtutulong din na pag-rescue sa aming mga kapatid na Muslim, na sana marinig niyo po yung aming panawagan na matugunan yung mga itinutulong na pinangako niya ba?
8: Mm-hmm.
10: Na magkaroon. So sana na isa sa amin dito sa lugar na mabigyan din ng ganung lupa na magagamit natin sa Islamic Cemetery.
8: Ayan,
10: so, para kung meron sila sa Ilocos, sana dito rin na sa atin sa Central Luzon.
8: MashaAllah, alhamdulillah. Mm-hmm. Bilang panghuli, in behalf of my executive producer na si Ms. Jamie Quinto, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa welcome, pagtulong sir. Sa pamangkin ng executive producer ko at sa lahat ng mga natutulungan nyo kada araw, kada linggo, sa mga pinupuntahan ninyo ay ilang taon na simula nung 2019, ilang yes. taon na ba? Magwawalong taon na kayo. Kung hindi ako nagkakamali, tuloy-tuloy pa rin ang inyong trabaho at ito talaga ang ibada ninyo para sa sarili ninyo. Bilang panghuli, pangwakas, ano ang mga mensahe ninyo?
9: Ako po, dagdagan ko lang po yung sinabi ni Amir na hindi lang po sana Islamic Cemetery, yun nga po, sana madagdagan din yung mga janaza area natin. Kasi isa rin po sa problema natin, yung mga janaza area natin na walang tubig, walang kuryente. Sana mabigyan tayo ng maayos na paliguan para sa patay. Nang sa ganun, maibigay natin talaga yung karapatan ng mga namamayapang Muslim. Ayun po, kay Gov, Manong Chavit, sana po hindi lang po dito sa NCR nyo mabigyan, kundi buong Pilipinas, bawat bayan, sana, inshallah. Kasi talagang marami po ang Muslim eh. Alam naman natin, yung mga kapatid nating Maranao, Mindanao, mga Tausug, nandito na rin po. Sa Central Luzon, nandito na rin po sila at nakarating na nga po sila sa Ilocos, kaya nakapagbigay po doon si Manong Chavit. May mga kapatid na rin po tayo doon ng mga Maranao na nakapalibot na po ang mga Muslim sa buong Pilipinas, kaya sana madagdagan to, bawat bayan ay mabigyan ng mga Islamic Cemetery. At sa mga kapatid namin na Christian, sana po kapag may namayapa po kayong kapatid na Muslim na kamag-anak nyo, ay ibigay nyo rin po ang kanilang kahilingan at yung habilin nila na maibigay sila sa mga Muslim at mailibing sa pamamaraang pananampalatayang Islam.
8: Press?
10: Yun lang, kami po ay nagpapasalamat unang-una sa Salam Radio na suki na po tayo rito.
8: Anytime.
10: Kaya ma'am, na naging bahagi po kami ng programa na manawagan sa ating mga kapatid na Muslim. So wala pong ibang layunin ng Salam Ibadah Rescue upang makatulong sa ating mga kapatid. Tulad nga nung sabi niyo kung paano na-sustain. Kami po ay walang talagang pondo para dyan. umaasa lang po kami sa tulong ng Allah at sa mga kapatidan na nagsasadaka,
8: inshallah,
10: nagbibigay. So yun mga kapatid, kami po ay lubos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsusuporta sa Salam Ibadah Rescue, sa Salam Radio. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Dagdagan ko lang po, sir. Nord,
8: sige, sige.
9: Nagpapasalamat din po tayo kay Governor Pax kasi minsan na rin po tayo natulungan yan na merong nadala na maging doon na kapatid natin sa punerarya. Siya po ang nagbayad.
8: Sino yung bata?
9: Opo, si Governor Pax sa Sultan Kudarat. Opo, sir. Tapos yun, si Sir AAD ang nagbigay po na...
8: Oh, yun nasa likod mo pa.
9: Opo, si...
8: si Chairman.
9: Si, oh, yeah, si...
8: Kasama natin dito ngayon. Opo. Ayaw lang magpakita din.
9: Opo, si Barrio. Barrio Di Amla.
8: Oo, mga kasama
9: opo,
8: natin.
9: Tamat, opo.
8: At saka syempre, kay misis mo, opo, nakasama si din natin ngayon. Okay. Opo. Sige, maraming salamat. Asahan natin na sana ay kaisa lahat ng mga Muslim community ang kanilang panalangin sa lahat ng ginagawa niyong maganda at sana na kayo na din ay biyayaan at ligtas sa lahat ng mga gagawin niyo. Kasama po natin ulit ang Salam Ibadah Rescue. Assalamualaikum, ma'am. Maraming salamat.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At ayan po. Okay na tayo. Hindi na tayo magbabalita. Hindi na natin nahihabol. Okay na. Sige. Anyways, maraming salamat sa ating mga nakasama ngayon, Salam Ibadah Rescue, at maraming salamat din sa lahat ng tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site

0: Gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Para sa bagong Pilipino, naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Oras natin ay 8:09 na ng gabi.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: At magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Andito na naman po ang isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre dahil Tuesday ngayon, ako po si Stephen Lee, ang uupo dito at inyong makakatsikahan sa mga usapin na talagang nagaganap sa ating bayan. At syempre, kasama ko ang isa sa pinakamagaling na political vlogger ng bansa, ang aking partner na si Vlogger ng Bayan.
6: So yan, naayos pa, no? Baka may technical problem. Di ko pa makita yung kagopo sa TV. No? Pero yun na nga. Mga kababayan, magandang gabi. At kapag Tuesday, talagang napapangiti ako dahil dito sa partner ko, no? Talagang napapasaya niya yung puso ko. Yan, magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Pilipino worldwide, no? Lalong-lalo na sa mga bagong bayaning OFWs. Ang mga nagtitiis nang hirap at pagod, mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.
5: At syempre, 'di ba, partner? At lagi nating paalala dito sa Radyo Pilipinas na tayo ay mapapakinggan ng ating mga kabagong Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. So kung kayo po yung may mga radyo, dali nyo lang po sa band na 'yan, no? At mapapakinggan nyo na po kami. Pero syempre ngayon, alam naman natin, usong-uso na ang cellphones, tablets, computers. So kami po ay mapapanood nyo sa social media, sa aming FB page.
6: Official FB page ng
5: yes,
6: Radyo Pilipinas.
5: Yes, official FB page. At sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas, meron na po kaming 1.8. Baka mamaya, nag-iba na naman
6: 1.9
5: yan.
6: 1.9
5: na yun, basta,
6: konting kembot na lang.
5: 2 million followers na kami sa social media.
6: So syempre, hindi lang naman sa social media at sa radyo na papakinggan itong ating programa. No? Kasi ang boses ng Pangulo ay mapapanood din sa TV Plus, sa Channel 3, at For the Box Channel 45 at 49.
5: Ayan, dyan niya po kami matututukan, ha, mga kabagong Pilipinas. At simulan na natin ang ating mga topic for tonight, no? Ang ating magiging usapin ay magmumula sa lupa.
6: Sa lupa.
5: Hanggang tubig, partner.
6: Hanggang tubig.
5: Oo.
6: Oh, maganda yan, ha? Maganda topic yan. Lupa at tubig. Kasi alam naman natin, yan talaga yung mga waste, no? Na pinagkukunan natin ng mga likas na yaman. Diba? At lagi nating tinatopic to.
5: Oo, yun. Siyempre.
6: Ito yung, ano, ito yung ahensya na talagang hindi man maingay, pero may ginagawa.
5: Yan. At syempre dahil alam mo naman, 'di ba? Talagang nakikita na nila tayo palagi. We are discussing the initiatives of the Philippine Reclamation Authority. Ngayon naman ipakilala natin ang mga talagang nagtatrabaho sa Philippine Reclamation Authority, no? Oh, ilan sa mga nagtatrabaho?
6: Special yung ating gabi ngayon.
5: At tayo yung may mga panauhin.
6: Mula sa Philippine Reclamation Authority na pinamumunuan ng ating butihing chairman, no? Attorney Alexander Lopez.
5: Yan. Pakilala na natin, partner, no? Oh. Ang ating mga PRA Communications.
6: Ayan. So sila yung nakatalaga, no? Para sa promotions and sa mga public announcements ng PRA.
5: Yes, mga kabagong Pilipinas, andito po ngayon si Sir Edison o Ed Chua at si Sir Christian Grabador. Ayan.
6: Ayan
5: po. Palakpakan natin, syempre.
6: Hindi ba napindot?
5: Hindi, napindot ko na.
6: Okay.
5: Nakabukas na yung mic.
7: Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood sa online and mga nakikinig po sa radyo. Magandang gabi po.
8: Okay, magandang gabi po sa inyong mga tagapagsubaybay at patuloy na tumatangkilik ng inyong programa dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ayan, ayun na. Kanina wala partner eh. Pero ngayon, ayun dito na. Makikita na natin ang... Ayan, ito po yung ating mga panauhin.
6: So dito, kasi lagi nating ipinapakita yung mga programa ng PRA, yung kanilang mga community services, yung kanilang mga announcements. So syempre, lagi nating nire-request sa kanila na magpadala ng taga-PRA para sila mismo ang magbalita ng mga magagandang balita nitong PRA.
5: Pero bago yan, partner, ibalita muna natin yung pinaka-latest na community service na aming napuntahan mismo ng ating partner na si Papa Tricks TV, no? Ito, i-play muna natin ang video.

0: Pabagong Pilipinas. Nandito po tayo ngayon sa Amaya Elementary School dito sa Tansa, Cavite, kung saan nagsasagawa ng medical mission ang Philippine Reclamation Authority. Alam naman po natin na ang kalusugan ay napakahalaga po sa bawat Pilipino. Kaya nandito ang PRA upang tugunan po ito ng libre, bigyan ng libre salvation medical ang ating mga kababayan dito sa Tansa, Cavite. Dahil po may mga operations dito ang PRA, ay hindi po nila pinababayaan ang local government units, tinutulungan po nila. Patulad ito, dito sa Amaya Elementary School, marami po nag-walk-in dito ngayon, marami rin po nagpalista para sa iba't ibang servisyo medical. Patulad ng units ng medical, meron din po silang optical, dental, may ECG po rin po ha, meron din po yung pap smear para sa mga kababayan. Kasi napakaganda po talaga na meron mga ganitong proyekto o programa ang ating gobyerno. Dahil alam naman po natin, direktiba po ng ating pangulo na pangalagaan po ang kalusugan ng bawat Pilipino. At yung direktiba na yan, yan ang sinusunod ng Philippine Reclamation Authority sa pangalina ng kanilang chairman na si Atty. Alex Lopez. Kaya saluto po ako sa mga kawanin ng PRA na nagbibigay po ng ganitong pagandang serbisyo na libre para sa ating mga kababayan dito sa Tansa, Cavite.
1: Yan, kasi mas pinalapit sa mga mamamayan ng Tansa, Cavite, ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan nga nitong isinagawang medical mission ng Philippine Reclamation Authority. Yan ay sa may Amaya Elementary School dun sa Tansa. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay, ang medical consultation, dental services, optical services, at pamimigay ng libreng gamot upang matugunan ang pangangailangan pangkalusugan ng mga residente. Ang programang ito ay bahagi ng pagpapatupad ng PRA sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyang prioridad ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Sa pamumuno ni Chairman Attorney Alex Lopez, patuloy na inalalapit ng PRA ang mga programang may konkretong pakinabang sa mga komunidad.
2: So yun, partner, no? Tanungin natin ngayon itong si Sir Ed Chua patungkol sa mga programang ito. Kasi siyempre sila yung mas maraming alam dito.
3: So sir,
2: itong nangyaring ano, ito ay medical mission ba or ito ay part ng anibersaryo or event ng PRA?
4: Yes. Actually, isa po itong part ng mas malawak na programa ng PRA. Hindi lang po ito medical, kasama rin po nito yung mga dental missions. And gusto po nating ilapit po ito sa mga kababayan natin po dahil alinsunod po sa utos ng ating Pangulo at ng ating Chairman ng PRA na dapat po ilapit po natin yung mga serbisyo sa tao. So isa po ito sa nakikita ng PRA sa pagse-celebrate din po ng nalalapit namin na anniversary na dito pa lang po isimula na po natin na ilapit pa sa mga tao. So mas malawak pa po itong programa na to, mas marami pong ginagawa po ito every week po, weekend po siya. Apat na linggo po siya. So ayun po, marami pong nakikinabang dito.
2: So Saturday and Sundays itong programang ito, no, pangkalusugan. Kung saan sa Cavite ginanap. Sir, madalas kasi yung inyong mga programa nandito sa Cavite. Ano bang meron sa Cavite ang PRA?
4: Bukod po sa mga reclamation projects, nakikita po din po natin na dito po sa Cavite, ayon po sa mga surveys din po natin, nakikita din po ng ating mga kasama sa PRA na isa po ito sa mga napiling subjects or parang projects din yung mga tao. Kasi malapit po ito sa coastal area. So dahil coastal area po ito at ang PRA po ay isa sa mga leading na coastal development authority po, nais po nating magbigay ng pagbabago sa mga tao at mabigyan din po natin sila ng impormasyon at ng tamang impormasyon din po about sa Philippine Reclamation Authority.
1: Sir Christian, ito po ba ay bukod dito sa medical mission na ito ay may mga iba pang programa ang PRA para sa ating komunidad dyan sa may bandang Cavite?
5: Okay. In addition doon sa sinabi ng ating kasamang si Boss Ed Jua, itong ginawa ng PRA ay priority dyan yung mga affected na coastal barangay in Tansa, Naik. Kasi ibinabalik ni PRA yung serbisyo. Tulad nga na sinabi ni Boss Ed, yung mandato ng presidente, sinusunod ni PRA through our chairman, at yung mga apektado doon sa mga reclamation projects, hindi yan pinababayaan. marami tayong mga proyekto na nilulunsad at ilulunsad pa. Una, meron na tayong existing project dyan, yung mga hydroponics. So yan, binigayan sa mga eskwelahan. So tinuturuan yung mga high school students na paano ang kanilang livelihood, ang paano yung paano sila maging business minded, at ibinabalik yung tinatawag nating malasakit ng mga tao, ng mga kabataan doon sa ating agrikultura. Kaya yung ating hydroponics napaka-importante. At sa pagkakaalam ko, itong papalapit na itong pagtatapos ng 2026, meron mahigit 700 na hydroponics projects na ilalagay all over the affected coastal barangays and coastal communities, si PRA. Bukod pa dyan, kung mapapansin ninyo, mababalitaan ninyo, si PRA po ay nagbibigay ng mga financial assistance. Nagbibigay yan ng, doon sa mga apektadong pamilya, apektadong mga estudyante, mga kabataan, community, nagbibigay din to ng bangka. Nagbigay tayo ng bangka, nagbigay si PRA ng bangka. So yan naman o ay makikita doon sa ating website sa PRA na kung saan talagang ibinabalik ni PRA yung serbisyo, tinutumbasan. Dahil marami kasing paano ba natin masasabi to? Marami kasing misinterpretation sa reclamation. No, so hindi ko sinasabi to dahil nasa PRA lang ako. Gawin natin itong in a layman's term. Pagka reclamation kasi, ang tinitingnan nila masamang epekto sa community. Pero ang tanong kasi dito, sa lahat ng reclamation na dumaan sa proseso o nag-apply kay PRA, tingnan natin ng record, walang binahang area. Walang binabaha. Yung Pasay, ongoing ang reclamation, binahaba ang Pasay. Walang binabaha sa Pasay. Pero tingnan natin yung mga reclamation na hindi dumaan kay PRA, makikita ng tao na dahil nga hindi dumaan sa pag-aaral, hindi dumaan sa masususing proseso yan, dahil kasi ganun kahigpit si PRA. Ultimo lahat ng dokumento, lahat ng mga ilalagay dyan, pinag-aaralan, hinihinga ng permit. Tingnan natin yung epekto niyan. Yan yung may mga area na talagang binaha. So in addition doon sa ating information, si PRA nagkakandak ng medical mission, at gusto lang namin ibigay yung tunay na mukha ng reclamation na ito ay hindi ito yung kinag-ugalian na nating o kinagisnan na nating interpretasyon na pag-reclamation masamang dulot sa kalikasan, kasi bago ho yung payagan yan ho ay dumadaan sa mabusisi at talaga namang napaka-strictong proseso. Hindi lang naman PRA po ang andyan dyan yung mga partner agency natin na kinukunan din natin ng mga permit. Andyan dyan si DNR, kasama natin si DNR. Hinihinga namin ng requirement si proponent galing kay DNR. Para naman sa ganun, talagang walang mamimiss. Walang makikita, walang magkakaroon, hindi ito magkakaroon, sinisigurado ni PRA na hindi magkakaroon to ng masamang epekto sa environment at sa community.
4: Matinding so, po yan, sir. Matinding pag-aaral po muna yung ginagawa ng PRA. Taon po yan, hindi po yan overnight project na naisipan lang po nila na mag-reclaim. Talagang pinag-iisipan po ito na mabuti.
2: So yun nga, Sir Eds, no? Ito kasi yan eh. Lagi namin na pag-uusapan dito. Siyempre, kailangan kumita ng ating pamahalaan. Kailangan sumabay tayo sa makabago, di ba? Sa progressive na bansa. At dahil sa PRA, magagamit yung mga pwedeng gamitin ng Pilipinas para kumita. Pero sa kabila niyan, meron po kasing mga ginagawa kayong coastal clean up drive, meron kayong adapt a water body. Pwede ba sa rekwento mo sa amin yan?
4: Opo, bukod po dun sa mga adapt a body of water po, meron din po tayong mga mangrove planting. So coastal clean up po, very consistent po kami sa mga coastal clean up. Mga may partners po kami with other LGUs and other partner agency po, na we make sure din po na talagang hindi lang pagdating sa reclamation din po kami, kasi lahat po ng bodies of water din po ay inaalagaan din namin. So dahil

0: na pagdating po ng tag-ulan, magkakaroon po ng baha, masisisi na naman po CPRA. So, part din po ito ng information campaign natin na nilulunsad po natin para magkaroon po din ng awareness ang mga tao na ang PRA po ay sobrang active po namin. Kagaya po niyan, tag-ulan po, mga past few months po, sumulat na po ang aming chairman sa iba't ibang ahensya like MMDA and DILG and DNR na patuloy po na yung mga declogging of mga sewage system kasi po ayaw po natin na pagdating ng oras ang taong bayan po ang magsasuffer.
1: Yes, so patungkol naman diyan sa mga sa mga tinatawag natin na ito kasi pag sinabi mo reclamation no at pag sinabi mong may red note, may mga notice, may mga pinapadalang notice. Ibig kasi sabihin, padadala ka ng sulat, di ba? Ang dami mga Pilipino allergic dyan, sir. Ang dami, ikaw, partner. Di ba? Padala ka ng notice, di ba? Sa property mo, di ba? Ang isip mo kagad, may nilabag kang batas.
2: Di ba? Ano ka, magpapanik ka.
1: Meron kang babayaran, di ba? So yan, sir. Nakikita po natin yan sa mga announcements ng PRA, yung mga notice na yan. Ano po ba yung dapat nating ipabatid sa ating mga kababayan patungkol dito sa mga kakareceive dito ng mga notice na to?
0: So, sa atin po, sa PRA, hindi po kami, una sa lahat po, hindi naman po ito ginagamit ng PRA para i-assert po yung ating mandato na pagdating po sa mga reclamation, tayo po ang talagang dapat nangunguna. Tama naman po yun. Pero ang gusto lang po namin ipabatid sa ating mga kababayan na dapat po kapag napadalan po sila ng mga ganitong notice, huwag po sila matakot kasi ang PRA po hindi naman po nandito para kunin po kung ano po yung pinundar nyo. Dahil naiintindihan po namin na syempre marami din po kasi talaga ngayon na magugulat po kayo sir kapag umikot po kayo sa Pilipinas. Marami pa rin po ang mga kababayan natin ang hindi alam kung ano po ang PRA.
1: Yun na nga sir.
0: Yun po ang isang problema. So, akala po nila parang okay lang, sige, mag-reclaim ako, palawakin ko to, magpapaalam ako sa LGU. Eh, hindi po talaga doon. So, kami po, tinatama lang po natin kung ano po ang mali. So, syempre, pagkaganyan po, nakikita namin, na-observe po namin, inamomonitor, pinapadalan po namin sila ng sulat, notice, na kailangan po mag-explain sila kung bakit ganito. At nandito naman po ang ahensya para tumulong, hindi po para kumpiskahin o anuhin po, takutin po sila. Gusto po natin maisatama para yung investment po nila ay
1: hindi mapakinabangan. Hindi mauwi sa wala. No? So partner, yun ang inaano natin. No? Buong Pilipinas
2: yes,
1: ito. Buong Pilipinas sila.
2: Yes, sa buong Pilipinas po ba itong proseso na dapat sundin? Actually, napakaganda nito partner. No? Napakaganda on the part of PRA na they are not there to police the possible violations. Kung hindi, isasaayos, 'di ba? Maganda yung ganun kasi tama nga naman,
1: open dialogue
2: kasi hindi nga pamilyar eh. Aminado ang PRA na hindi pamilyar dito sa area na ito, kaya nagkaroon ng irregularities, nagkaroon ng reclamation na prohibited. Pero ang kagandahan niyan, ang PRA nandiyan para magkaroon sila ng usapin para maitama, 'di ba? Yung maaaring pagkakamali kasi ang posibilidad niyan partner ay baka mamaya itong mga nag-reclaim na ito nasisira nila yung kalikasan sa area na 'yon.
1: Kaya dapat ayusin. Pa sila.
2: Yes, 'di ba? Mag-invest sila para balang araw wala rin naman pala null and void dahil kung talagang total violation na ang gagawin nila.
3: Diba, in addition to the statement ni Boss Ed, gusto kong ipaalam sa lahat na may moratorium tayo sa reclamation. Walang pinapayagang reclamation ngayon. Mga existing, mga ongoing, mga mag-aplikante. So yung mga nakakatanggap ng notice o show cause from the PRA, kaya kayo nakatanggap niyan kasi nakita yung inyong illegal reclamation. So lahat yan illegal reclamation. So kaya kayo binigyan ng notice ng show cause para illegal yung reclamation.
1: Gawing legal.
3: Comply. Yes. So sana tignan ito ng taong bayan na tinutulungan ni PRA yes. yung mga nag-reclaim na yan. Hindi naman sa tinotolerate. Kung hindi, para mailagay na sa proseso. Kasi, of course, hindi naman kinakailan ni PRA. Pagka nag-comply yan, magbabayad ng processing fee. Tapos may mga tinatawag na penalty fees. So kikita ang gobyerno. So kikita ang gobyerno in the sense na mali-legalize yung property. Hindi to magiging wala kang magiging agam-agam araw-araw. Kasi nga tinutulungan ka na ni PRA na yung property mo maligal yung ownership, although ang ownership niyan talaga is PRA, may sharing lang yan sa gobyerno. Meron yung sharing eh. Sa either 60-40 o 40-60 iba't ibang aspeto. So again, gusto ko ipaalam sa lahat na may naka-freeze ang ating reclamation na application. Walang pinapayagan. So lahat na nakakatanggap ng SOCOS, dahil na-detect ho, may nag-report, nakita kayo dun sa mga instrumentong merong ang PRA na may mga illegal reclamation sa mga area na yan.
0: So, very high-tech na din po kasi ngayon ang PRA. May mga ginagamit na rin po tayong high-tech na mga tools and equipments po, no, na nalalaman po. Kasi number one, para maidagdag ko lang din po sa sinabi ni Sir Christian, isa rin po kasi ang inaalala ng ating chairman na syempre po yung safety ng mga tao na gagamit po nitong reclamation. So syempre po kami sa PRA po, willing po kami makipag-coordinate sa mga magpapaligal po. Kasi ang number one po dyan, kaya po namin mag-provide ng expert eh. Expert sa engineering, sa planning, sa waste management, sa lahat po, mapoprovide po ng PRA kasi safety po ng tao po yan eh. Pagka ginamit po ng tao, di ba, recently, may malakas po na lindol. Paano po nila masasabi yan? Eh, sa atin po sa PRA, world class po ang ating ang mga expert at ang ating mga partner. So, number one po yun, yung safety din po ng mamamayan.
1: Oh, partner, no? Gaya na sinabi ni Sir Christian, ano? Ay, ni Sir Ed, sorry, Sir Ed, no? At ni Sir Christian, safety. Yes. Alam mo ba yung pagtambak dyan sa Pasay, sa Ross Boulevard na yan, hindi biro, kailangan dumaan sa masusing proseso at pag-aaral. Oo, at eto na, di ba, itinatama natin itong mga nagre-reclaim, no? Whether they are companies or private, no? Itinatama natin. Eh, dahil nga sinabi nyo na medyo high-tech, hindi lang medyo high-tech. High-tech na tayo ngayon. Talaga. Ang dami nang i-scam sa social media man o sa anumang paraan. Illegal reclamation, illegal selling, 'di ba? Ang dami ngayon gumagamit ng pangalan ng mga ahensya. Paano po natin ito maiiwasan?
0: Yan. So syempre po, number one po, naglulunsad po tayo ng information drive. So lahat po yan nililibot namin, nagiging active po kami, hindi lang po sa social media, sa lahat po ng platforms. Nililibot din po talaga ng PRA ang lahat ng kaya po naming abutin. So may mga projects po, may mga plano po tayo na ipaalam sa mamamayan na ang tanging mga legit channels lang po at ang tamang nagpo-proseso lang po ng reclamation ay sa PRA lamang po.
1: Yun. So dapat sa ating mga kababayan, maging aware tayo, official Facebook page, website. At meron naman, makikita naman dyan, di ba? Hotlines, no? So, ang dami kasi yan, mga scammer, nakalat yan, partner, no? Lalo-lalo na ngayon na uso-uso ng social media, di ba?
0: Tsaka huwag po sila matakot na lumapit sa PRA kasi nandito po kami para tulungan po sila.
2: Ang ano kasi partner, kanina ko pa naiisip, no? May gagamitin lang akong term, pero maybe it's not the specific term. Pero baka mas maintindihan ng mga ano natin, mga kabagong Pilipinas. Parang bibigyan kasi kayo ng some sort of amnesty ni PRA. Yun, parang ganoon yung dating. Kumbaga kasi para kung ano man yung nagawa niyo na since nakatanggap kayo ng notice, kasi andyan na yan eh. So itatama nila yan para din sa inyong safety. So napakaganda po nung ganoon, no? Kumbaga PRA is not there to pass judgment na kayo,
1: legal open
2: kayo
1: dialogue na, partner,
2: open dialogue, diba? Yes,
1: hindi naman ibig sabihin pag pumunta kayo doon sarado yung pintuan doon sa pag-uusapan. Kaya nga open dialogue yan. Hindi naman sinabing close dialogue
2: doon. Yes. Tama. Dahil medyo maaba na yung ating usapan at
1: actually partner, napakahaba. Itong PRA, biruin mo, nasasakupan ito buong Pilipinas.
2: Buong Pilipinas,
1: karagatan at kalupaan. No, at hopefully mas humaba pa itong ating usapin patungkol sa PRA. Pero hindi naman natatapos ang
2: dito. Hindi.
1: Diba? Tapos, at ang ating programa dito.
2: Partner, yung susunod natin na topic ay kasama pa rin natin ang ating mga taga-PRA communications.
1: Okay.
2: Dahil ang susunod nating usapin ay usapin ng bawat Pilipino, partner.
1: Oo, ito yung po, ito yung
2: ito, ano. Ito, mamaya na.
1: Hindi, ibig ko sabihin, partner, itong usapin na to, ito yung nagkakaisa
2: ng bawat naman, Pilipino. Dapat no? Magkaisa.
1: Dapat. Ito yung sinasabi ko sa iyo na ilang percent 'yon? 80%
2: 86%.
1: Dapat 100% nagkakaisa ang Pilipino.
2: At bago natin pag-usapan 'yan, mga kabagong Pilipinas, ay magpapaalala lang po kami ng konti. Magbabalik po kami, ha.
4: Yeah. Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Oras po natin ay 8:37 na ng gabi. Ayan, nandito na po kami ulit, no? Matapos ang aming paalala. At mga kabagong Pilipinas, bago natin buksan ang ating usapin sa madalas namin pinag-uusapan dito ni partner ko na si vlogger ng bayan, ay magpapaalala lang po ako, ha, na ang opinyon na akin masasambit ni vlogger ng bayan ng aming mga panauhin ay sarili naming opinyon. Wala pong kinalaman dito ang Radyo Pilipinas. Kami lang po yan dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At ngayon ay pag-usapan po natin ang topic ng West Philippine Sea. Kasi ngayon, alam naman natin na isa yan sa mga pinakamainit na issue dahil sa darating na July 12 ay gugunitain na natin ang isang dekada ng arbitral ruling. Ayan. At para pasimulan itong usapin na to, ay babasahin ko ang artikulo na aking ginawa, no? Sa usapin ng West Philippine Sea, hindi dapat nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas sa bawat pagpapalit ng administrasyon. Ang soberanya, teritoryo at karapatan ng bansa ay hindi dapat nakadepende sa kulay ng politika o sa kung sino ang nakaupo sa Malacanang. Tama ang punto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang maging pare-pareho ang ating posisyon sa pagpapatupad ng 2016 arbitral award. Kapag tayo mismo ang nag-alinlangan sa ating karapatan, paano natin aasahan na igagalang ito ng ibang bansa? Ang suporta ng mga kaalyado tulad ng Canada ay patunay na ang paninindigan ng Pilipinas ay nakaangkla sa pandaigdigang batas at hindi lamang sa political na interest. Partner, time and time again, I'm reminding our fellow Filipinos that the issue of the West Philippine Sea transcends beyond politics. Dito, iba man ang kulay mo, iba man ang paniniwala mo sa politika, may biases ka man, political biases. Dapat, pagdating sa issue ng West Philippine Sea, Pilipino ka. Dapat, paninindigan mo na atin to. Lalong-lalo na dahil merong batas na nagdidetermina na atin ito. At hindi lang yan basta-bastang batas, ha? Pinagtibay yan sa UNCLOS, di ba?
1: Oo, partner.
2: Iba't ibang bansa ang mga nakatuwang ng Pilipinas upang makamtan natin ang karapatan na yan. Kaya ako, hanggang sa kasalukuyan, hindi ko makuha kung bakit may mga iilan tayo, mga kababayan, na pagdating sa issue ng West Philippine Sea, ay mistulang kumakatig pa sa naratibo ng halimbawa, ito na lang China na nagki-claim sa ating teritoryo. Di ba, partner?
1: Ikaw, oo, gaya na sinabi mo, no, ipinagtibay, ito yung ano na, no? Sa July 12, ito yung isang dekada na, yung 2016 arbitral ruling nitong UNCLOS. No, ito yung ano eh, ito yung nagbasura doon sa claim nitong China, yung kanilang historical claim. Mm-hmm. No, historical claim kasi alam naman natin no, panahon pa ni Magellan, kanila daw yung South China Sea, which is yung nine dash line na tinatawag. Line. No, at nung 2016 nga, ito ay binasura ng UNCLOS doon sa Hague.
2: Yes.
1: No? Sa Hague, sa Hague to, sa Hague ipinatupad dito at nagkaroon tayo ng tinatawag na exclusive economic zone kung saan may mga parte na pwedeng mangisda
2: ang ating mga
1: mag-sharing ang ating mga kababayan at sa mga dayuhan, subalit itong ginagawa sa atin hindi ito ay illegal. Bakit tayo ay ginigipit sa sarili nating ano, sa sarili nating nasasakupan, no? At ang nakakalungkot nga, partner, gaya na sinasabi mo, yung mga Pilipino dapat nagkakaisa, no? Hindi dapat 86%. Dapat 100%. Ikaw ay Pilipino, naniniwala at naninindigan sa naratibo, no, ng ating pangulo. Sabihin na natin na naninindigan ngayon pagdating sa West Philippine Sea, no? Etong ating pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay tumatayo, no? Laban sa mga ano, sa mga dayuhan na nanggigipit sa atin. Hindi naman ano to, hindi na bago. Lagi na lang pinapalabas na yung mga mangingisda, yung mga taga Bipar, yung mga Coast Guard natin hinahabol, binubomba ng kanyon, no? At makakarinig ka sa kapwa natin Pilipino, sa mga elected officials, sa mga matataas na official ng gobyerno, sasabihin nila tubig lang, wag nang pag-awayan. Hindi nila alam ang ipinagkakait nila ay kinabukasan ng ating mga kabataan, kinabukasan ng bawat Pilipino.
2: Yan. At partner, syempre, dahil nandito kasama natin ang ating mga panauhin na sina Sir Ed Chua at Sir Christian Grabador, syempre, tatanungin din natin sila patungkol sa West Philippine Sea. Alam ko, medyo itong usapin na ito ay nahahaluan na ng political. Pero syempre, ako, gusto ko marinig ang kanilang opinion bilang mga Pilipino. So, Sir Eds, unahin na po natin ang inyong opinion patungkol sa West Philippine Sea.
0: Yes po. Mahabang usapin at malalim na usapin po yan. Pero syempre po tayo, Pilipino po tayo. Ayaw naman po natin, kung nakakakita nga po tayo ng binubuli, ayaw natin nun eh. Tinuturuan natin yung mga anak natin na pag kami ng bully sa inyo, huwag kayong papayag. So, syempre, tayo po, ayaw din po natin na porket mas malaking bansa sila, mas maunlad, eh, hindi naman po tayo papayag. Siyempre, dahil Pilipino po tayo, mas gusto po natin yun, na talagang pinaglalaban natin yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea.
1: Oh. So, yun, sir, with regards to PRA, ano, eto ha, may nakita kasi akong mga programa ninyo na in collaboration with Philippine Coast Guard. Baka, pwede nyo naman kaming mabigyan ng konting insights dyan.
0: Yes. Nakakatuwa po no na balita, ang Philippine Coast Guard po ngayon ay lumalaki din po ang kanilang bilang. So dumadami po nung nagkaroon po ng mainit na usapin about West Philippine Sea. Ang ano po nila, ang numbers po nila ay tumaas din. Marami pong nag-sign up actually, yung mga auxiliary auxiliary parang reserve ano po reserve ng Philippine Coast Guard. Ang dami pong nag-volunteer. Kasi gusto rin po nila maging part ng ng laban na ito kahit na silently o sa pagsuporta lang sa sa Philippine Coast Guard. So, ang participation po ng Philippine Reclamation Authority with PCG po, dahil lumalaki po ang bilang nila, mas kailangan po nila ng mas malaking pasilidad. So, mas kailangan po nila ng una po mga paglalagyan. Meron po sila mga bagong, alam ko may mga bago po sila mga barko eh na paparating. Na binigay po ng ating gobyerno para nga po mapatrolya ng maayos po yung ano.
1: Karagatan.
0: So, wala po silang space. So with ang Philippine Reclamation Authority po ay nakikipagtulungan po sa kanila para maisakatuparan po itong kagustuhan din po ng ating Pangulo na babigyan po silang ng space. So,
1: matutupad na yung pangarap natin na, na maging reservist to auxiliary. Si Sir Christian, no? Itong nababalitaan ko rin, no? Na nagkaroon ng problema dito sa West Philippine Sea area, no? Sa Masinloc. No, alam naman natin na nagigipit yung mga mangingisda.
2: Yung pangkabuhayan
1: nila. Pangkabuhayan ay naapektuhan. Meron po ba ang PRA? May mga binibigay din po bang tulong or nagbibigay sila ng ganyang programa?
0: Yung sa ano po, last year po nagkaroon po nung documentary about the West Philippine Sea po, yung food delivery po.
1: Oo, oh, maganda yun.
2: Ayun, actually, napanood po namin yun.
0: Napakaganda po nung dokumentaryo na yun at talaga pong very fortunate po ang PRA through our director Onyx Crisologo po. Sinuportahan po niya at sinuportahan din po ito ng ahensya ng buong authority po no. Nagkaroon po sila ng black screening, sinuportahan po natin yan, nanood po tayo at pinakinggan po talaga natin kung ano po yung mensahe ng documentary. So isa po ito sa masasabi ko na talagang walang edit, walang ano, talagang napakaganda po ng istorya. So ang Philippine Reclamation Authority po nung nalaman po namin yung efforts ng mga mangingisda at yung epekto po ng pagtaboy sa kanila doon sa West Philippine Sea, eh, nakipag-ugnayan po tayo kagad doon sa mga apektadong mangingisda. So, inimbitahan po natin sila sa ahensya. Nagbigay po kami ng kaunting tulong. Tsaka ng mga... Kasi ang request po nila, ano eh. Sila po yung kung maaalala nyo, yung bangka lang, pero hindi mahabol ng Coast Guard ng China. Pero yung sa atin, gawang local na bangka lang eh. Parang may katig lang, ganun lang. Pero hindi nila mahabol. So yun po pinaka ano sabi ng chairman namin na grabe yung tapang yung Pilipino na yan, talagang iba po yung pagiging resilient niya. So sa pinatawag po namin sila, nagbigay po kami ng assistance, inalam po natin ano yung mga pangangailangan nila sa hanap buhay din po. So yun po dahil napakalaking epekto po nung ginagawa po nilang pambubuli dun sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea.
2: Sir Christian, kayo po, pag yung, halimbawa, syempre, tumututok din kayo minsan, pag halimbawa, wala kayong ginagawa, di ba, naka-ano kayo sa cellphone. Pag nakakabasa kayo ng mga post tungkol sa West Philippine Sea, ano yung naiisip nyo po?
3: Well, anyway, bago ako mag-sagutin yung tanong mo, Brad. Unang-una, gusto kong pasalamatan at i-congratulate yung men and women behind the success of the arbitral ruling. Yung mga Pilipino at yung mga iba't ibang katauhan na kasama sa pagkatagumpayan ng ruling na yan. Tinatanong nating utang na loob yan dahil ito ay pagpapakita na ang soberanya ng mga Pilipino, nating mga Pilipino, ay hanggang sa pandaigdigang usapin ay kinikilala. Yes. Kaya naman, nakakalungkot at talagang nakakadismaya na may mga ilan-ilang tao na kapag ang pinag-uusapan ay ating teritoryo at ating soberanya ay tila baga nababahag ang buntot at ikit sa lahat, ay parang hindi makapilipino kung sumagot at magbigay ng panayam. Imagine, ang pinag-uusapan ay teritoryo ng iyong pamamahay na may titulo. At isa ka sa bahagi ng o isa ka sa kasapi ng pamilya.
1: Inheritance ka.
3: 'Di ba? Tapos isa ka pa sa makikisama doon sa mga nagke-claim outside sa pamilya ninyo. Ano na lang ang iisipin ng mga anak mo at saka sa kaapo-apuan mo? Na yung mga iyong pahayag o yung mga pahayag nila, eh hindi naman basta-basta nabubura yan hanggang sa mga susunod na ilang taon, makikita at makikita yan. Ano na lang ang iisipin o ano na lang ang kanilang mga katatayuan sa mga susunod na henerasyon na silang mga halal ng bayan ay tila baga hindi nagdadalawang isip, eh mas matigas ang kanilang paninindigan na hindi nila ino-honor yung arbitral ruling na kung saan ikinatagumpay ng mga Pilipino ito. Kaya nakakadismaya, Bigan, na may mga ganitong uri ng tao. Dahil ako naniniwala, ang West Philippine Sea ay hindi dinedebating usapin. Sapagkat atin ang West Philippines.
1: Walang debate.
2: Walang debate.
3: Ang dapat dyan, i-assert natin yung ating pagkakaari o pagmamayari doon. Dahil meron na nga tayong ruling na from international level. Diba? Yun ang dapat na gawin ng partner, lahat ng mga Pilipino.
2: Partner, actually, yung takeaway po natin sa usapin natin na ito. Ang paninindigan, ang pakikipaglaban para sa West Philippine Sea, hindi naman lahat kinakailangan maging ano tayo eh, sundalo. Maging marino, navy, coast guard. Tingnan nyo, ang PRA ay may ginagawa pala silang effort para tulungan ang coast na ito ng West Philippine Sea. Tapos kami din bilang mga vloggers.
1: Hindi lang vloggers ha. Bilang West Philippine Sea Advocate.
2: Dahil ito po ay ako personally, si vlogger ng bayan, ito po ay ano namin eh, nakuha po namin yung pagiging makapilipino na ito sa isa pong makabayang leader, si Dr. Jose Antonio Goycha, na siya po ay chairman emeritus ng mga makabayang grupo, katulad ng Filipinos Do Not Yield, Abacada, na sumusuporta po sa paninindigan ng Pilipinas, lalong-lalo na simula nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na not a square inch isusuko natin. Diba? Filipinos Do Not Yield. So ito po ay para sa amin, nakita na po natin, no? Ang daming mga paraan, mga kabagong Pilipinas. Hindi natin kailangan makipagsigawan para sa West Philippine Sea. Kung kayo
1: maraming
2: ay
1: way. Maraming
2: paraan, di ba?
1: Maraming paraan.
2: Pag may nakita lang kayo ng mga, limbawa, pro...
1: I-share na lang ilang programa lang natin eh, di ba?
2: O yun lang, paraan yun na yan eh.
1: Alam mo partner, ako'y natutuwa, no? Doon sa nadinig ko kay Sir Christian, no? Na etong issue ng West Philippine Sea, usapin ng West Philippine Sea, pagdating sa ating bayan, hindi dapat ito pinagdedebatehan.
2: Yes.
1: No? At kung meron man partner na isang Pilipino na magsasabi na kami ay magdebate patungkol dito, siguro ang BP ko magiging 200 out of 2,000, ano partner? Kasi ang liwanag, ikaw ay Pilipino, ikaw ay inheritance ng bayang Pilipinas, at tapos ang papanigan mong naratibo ay naratibo ng dayuhan na nanggigipit sa Pilipinas, di ba? Lumalabas ang aking pagiging aktivista. So, hindi ako sumisigaw sa kalye, pero pag nasa West Philippine Sea tayo, lumalabas ako, nagsasalita ako.
2: Ako partner, kung ako siguro, no, kung talagang halimbawa, kung iharap na nila sa akin yung pinakamagaling na magdebate na kapwa natin Pilipino na hindi atin ang West Philippine Sea, at papayag ako, pipirma kami ng waiver, makukulong sa aming dalawa kung sino yung ano, yung hindi makakabigay ng tamang
1: partner,
2: kasagutan.
1: Treason 'yan.
2: Treason 'yan, may tuturing, 'di ba?
1: Dito pwedeng pagdebatehan, mga sirs, no? Yes. At ako'y natutuwa, no? Sobrang galak na hindi lang tayo, no, ng mga ordinaryong Pilipino ang nag-e-effort, kundi may mga ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Reclamation Authority under the leadership, no, of our chairman, no, Attorney Alex Lopez, kasama na rin si GM, no, Cesar Shador, at mga empleyado ng PRA na nakikipag-collaborate with Philippine Coast Guard regarding sa ano, regarding the West Philippine Sea issue.
2: Ayan.
1: No? Ayan, nakakagalak at medyo kahit bitin man yung oras natin,
2: bitin partner, no? Kailangan na natin magpaalam.
1: Yan ang talagang ano eh. Yan ang talagang problema pag may guest tayo, no? Sa sobrang daldal natin, nakakain pa natin yung kanilang pinagsasabi.
2: Ay, hindi naman.
1: Pero kami natutuwa mga sirs, no? At officially, may taga Philippine Reclamation Authority na nagbigay ng kalinawan patungkol sa mga notice and then sa mga community services at mga proyekto ng PRA. And hopefully, hindi dito nagtatapos, partner, yung ating pakikipag-ugnayan sa kanila.
2: Kasi karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano ba talaga ang mga programa at proyekto na ginagawa ng pamahalaan para sa taong bayan. At bago tayo matapos, syempre, babati muna tayo, no? Bati ang portion eh.
1: Bigyan na muna natin sila ng last message.
2: Baka meron po kayo,
1: Sir Ed, Sir Christian, baka meron po kayong paparating ng mga programa and gusto pong ipaalam with regards to PRA, ito po ay pagkakataon niyo, sir.
2: Ayan. Mensahe for tonight. Last message.
3: Okay. Gusto lang namin ipaalam sa lahat na ang PRA po ay ang aming opisina ay nasa Legazpi Towers. Yan ho yung aming main office. Meron din kaming field office sa Masbate at sa Tacloban. So yung mga malalapit doon ay pwede makipag-ugnayan sa mga tao o mga kapwa namin na manggagawa na nando doon sa field office na yon. Para nang sa gayon, mabigyan ng kalinawan yung kanilang mga katanungan. At pangalawa, ang aming website ay pilipina.pea.gov.ph. Pwede po ninyong bisitahin araw-araw yung aming Facebook page. Si Boss Ed ang isa sa mga administrator niyan. Pwede ninyong i-follow at i-share para nasa ganun updated po kayo. At panghuli, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito na sa papalapit na barangayan, itanong ninyo sa mga kandidato ang unang-una stand nila sa West Philippine Sea. Pag ang stand nila sa West Philippine Sea ay taliwas sa stand ng Pilipinas, huwag nyo nang iboto yung mga kandidato sa barangay.
1: Sakto.
2: Hanggang 2028 na? Ganun dapat?
3: Ganun. Yes.
1: Hanggang 2028. Hindi lang itong 2026 na tatakbo si
3: Barangay NSK.
1: Oo. Bala ko pa naman bumalik na sa barangay. So yun, maganda point yun, Sir Ian. So yan, Sir Eds.
0: Yan po. Nais po namin ipaalam sa lahat po ng tagapanood ninyo, followers po ninyo, at sa lahat na rin po ng kababayan po natin, na ang PRA po ay nandito hindi po para hadlangan ang inyong mga plano, ang inyong pong mga kagustuhan na palakihin pa, palawakin pa ang inyong mga nasasakupan. Nandito po kami para makipagtulungan po sa inyo. Igawin po nating tama. Dahil napakalaki po ng opportunity ito na para masayang po dahil po sa hindi tamang proseso. So under the leadership of our chairman, Attorney Alex Lopez, tayo po ay talagang patungo sa bagong Pilipinas na pinapangako sa atin ng ating presidente. So kami po sa PRA po ay nandito lang sa lahat po ng platform, social media, and sa aming website. Kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong mag-email, tumawag, and siyempre po, i-follow nyo lang po yung aming mga Facebook page and ibang social media accounts para sa inyong mga katanungan. So, ayun po. Maraming salamat, boss, sa
1: Sir,
0: sa
1: pwede kayo bumati.
2: Bumati mo lang sa buhay.
0: Ayun, binabati ko lang po yung mga anak ko at asawa ko nanonood dyan sa bahay, kapatid ko, everything. And salamat. So, ayun po. Lahat po ito ay para sa ating Panginoon. Maraming salamat po.
1: Sir Christian.
3: Eh, dilinawin ko lang yung sinabi ni Boss Ed. Binabati doon niya yung kanyang mga anak at mga asawa.
0: sorry.
1: Parang nadulas. Nadulas din ako dyan.
3: Oh. Isa lang ang misis niya na pinakilala sa amin. Binabati ko po ang lahat ng inyong mga taga-subaybay at mga susunod pang magiging taga-subaybay dahil napakaganda nung ating usapin. At sana, hindi lang ito dito sa radyo, ibaba pa natin sa community dahil sa tingin ko, ito ang talagang napapanahong usapin na hindi dapat pagtalunan, kung hindi dapat ipaalam sa mga bata at sa mga mamamayan na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng mga Pilipino.
1: Atin.
2: West Philippine. Ako tayo.
1: Siyempre, yung asawa.
3: Asawa mo. Binabati ko yung aking pamilya, yung aking mga kapatid, yung aking magulang at yung aking may bahay.
1: Yan.
3: Ang iisang may bahay ko.
1: Yan.
0: So yun, boss, na binabati ko din po pala lahat ng mga kasama namin sa trabaho. Sa PRA. Aming chairman, lahat po ng department heads.
3: At yung mga board.
0: AGM.
1: From
0: mga boss at sa mga sumusuporta po sa amin. So yan, guys, follow nyo lang po yung aming page, ang PRA, and ayun po.
2: Yan, kami po ay siyempre papasalamat lang po kami sa pagpapaunlak niyo po sa amin at magpapasalamat na lang po kami sa aming technical team na talagang
1: executive natin
2: si Papa
1: TV. One Shot TV, support tayo po yan. Magwa 1 million na yata yung basher. So yan, supportahan po natin, no, yung ating kaibigan Papa Tricks TV. Siyempre babatiin ko muna yung aking asawa at ang aking mga anak, no. At siyempre ang aking mga babayan, Diyos sa Quezon at sa Roa City. Pati na rin syempre yung aking 200,000 followers sa Facebook, no, TikTok at YouTube. At lagi sinasabi ni vlogger ng bayan, atin ang West Philippine Sea. Pilipinos, do not yield. Hindi tayo padadaig. At maraming salamat po, PRA, sa inyong pagpapaunlak sa amin. Kami naman po, hindi mapapagod, no? Para ipaalam sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas na merong Philippine Reclamation Authority.
2: At mga kabagong Pilipinas, tapos man tayo ngayon, pinapangako namin na muli kaming babalik upang hatiran kayo ng mga magagandang balita at mga tunay na nangyari sa ating bansa. Good night.
9: Voice ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
7: Balita, lita, balita.
6: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
8: Pangulong Marcos na inaprubahan na
9: simula ang libre niya sa kaya.
6: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
3: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Kanal at drainage para makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ronda, Ronda Pilipinas.
11: Alas 4.29 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Inaasahang maapektuhan po ng Super Typhoon Bavi na ngayon ay tinatawag na nga pong Bagyong Inday ang Extreme Northern Luzon at Eastern Luzon. Ayon kay Office of Civil Defense, OCD spokesperson Junie Castillo, kasama sa mga partikular na lugar na inaasahang magiging apektado ang mga lugar po sa Region 2 gaya ng Batanes, Babayan Islands, Northern Cagayan at Isabela. Binigyan din ni spokesperson Castillo na posibleng palakasin ng Super Typhoon Bavi ang habagat na makakaapekto sa western part ng Pilipinas mula po Luzon hanggang Visayas. Ayon pa sa tagapagsalita, binabantayan ng mga lokal na pamahalaan ang high tide, mga abiso ng malalakas na pag-ulan at localized thunderstorms. Alas 4.30 ng umaga, mga brad, nagpatupad naman ng mga preemptive measures ang pamahalaan upang mabilisan o maibsan ang posibleng maging epekto ng Super Typhoon Bavi sa ating bansa. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na bago pa man mapumasok sa bansa ang bagyong Bavi, ay nagsasagawa na sila ng mga weather updating, pre-disaster assessment at scenario building ang pamahalaan. Ito anya ay para matukoy at mapaghandaan kung kailan, saan at gaano katindi ang mga natatamang o tatamang hangin, ulan at posibleng pagbaha at pagguho ng mga lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakapre-position na rin ang ahensya ng pamahalaan mula sa national, regional at local offices. Sa kaugnay pang balita, mga brad, ang Coast Guard Davao Region pinaigting naman ang kahandaan dahil sa banta ng

0: Super Typhoon na Inday. Ramon sa balitang yan, Armando Fenequito.
1: Pilipinas. Pinaigting ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang kanilang mga hakbang bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Buffy sa Davao Region. Sa pahayag ng Coast Guard Davao Region, sinabi nito na nakaantabay ang mga disaster response groups, search and rescue teams at mga sasakyang pandagat kasama na ang ibang response equipment upang agad na makaresponde. Inilahan nito na patuloy din ang mahigpit na monitoring ng mga Coast Guard stations sa lagay ng panahon at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahala at iba pang ahensya upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon sa anumang emerhensiya. Samantala, muling pinalalahanan ng Coast Guard Davao Region na publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang mga opisyal na weather advisory at sumunod sa mga direktiba ng mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Davao City.
0: Alas 4.32 ng umaga, mga brad. Oy, wala mo nang bibitiw, ha? Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Contest po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalipa pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag ulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Kailan and sa para sa aking pananaw, pag ang isang politikong korap ay napatunayan na isang politician na napatunayan isang korap sa pamamagitan ng due process, dapat alinsunod dun sa batas na maikukulong siya sa katapos at maibabalik niya ang perang ninakaw sa taong bayan at saka dapat din talaga dun sa mga politikong korap ay disqualification sa lahat na to any position in the government. And also, it is the most important na pag isang taong, isang politician na korap ay dapat din alinsunod dun sa batas, fair and just sa mga tao para at saka magsilbing warning or babala para din na dapat tularan ng mga ibang politiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
9: Hey, Macarena.
0: Alas 4.36 ng nagmamadaling umaga, mga brad. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas.
0: Dako tayo dito ha, sa usapin na para bagang familiar kayo. Oo. Nung mga nagdaang panahon mga brad, parang babalik yung naalaala ano ho. Usapin ng COVID. Walang dapat ikabahala ang publiko sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa lungsod Quezon. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na normal ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kaugnay ng seasonal influenza ngayong tag-ulan. Gayon ng eksperto, hindi na gaanong virulent o mapanganib na maaaring makamatay ang uri ng COVID-19 na sumusulpot ngayon. Gayunpaman, nagpaalala pa rin si Solante na mag-ingat ang mga nasa vulnerable population kasama ang mga bata, senior citizens at may mga comorbidities o yung may mga sakit. Samantala, ngayon sang-ayon naman sa datos na inilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o yung CESU, pumalo na po sa 84 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 mula June 11 hanggang July 1. Tumaas ito mula sa napaulat na 23 cases mula noong May 21 hanggang June 10. Sa ngayon, may kabuang 146 COVID-19 cases na naitala po sa lungsod. Sa hiwalay naman na pahayag, nagpaalala naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa publiko na agad magpakonsulta kung magkakaroon po ng flu-like symptoms. Gayon din anya, ipagpatuloy ang pagsuot ng face mask at pagsagwa ng iba pang preventive measures upang maiwasan ang makakuha ng sakit gaya po ng COVID-19 at iba pang flu-like illnesses mga brad ha. Ingat-ingat po kayo dyan dahil sa bagamat hindi po nakamamatay o hindi po delikado itong ating COVID-19 ngayon, eh meron pa rin pong posibleng tamaan na mga lolo't lola natin. Ako lalo na po dyan. Ako Diyos mio ha. Alam nyo na ang mangyayari. Kapag ganyan ang sitwasyon, medyo baka tayo ay, sabi nga noong panahon ng COVID, eh baka makapaglaro kay Kobe. Ingat-ingat mga lolo't lola. Ano ho? Eh, end of the day, eh, sabi nga po, wag muna tayo lumabas kung tayo ay may tinatawag na ano na may symptoms. Wag muna tayong maglalabas, ha? Alas 4:38 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nag-comply ka. Hindi dapat pangambahan at hindi nakikita ng Department of Energy o DOE na may malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala naman silang makukuhang insentibo kung gagawin nila ito. Lalo pa niya, walang insentibo ha. Pero may kikitain. Ayun lang. Pero may kikitain ano? Hindi natin alam ha. Diyan ang dahilan bakit nga kailangan mag-imbak ng mga ito. Oh, eh, antayin tumaas yung presyuhan. Yun lang naman ano. Lalo paan niya at may sapat naman na supply ng langis sa bansa. Paliwanag ni Director Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may supply shortage at gusto ng isang negosyante na suluhin ang malaking kita sa produktong petrolyo. Yun siya sabi natin. Gayun niya, isinusulong na nga ng DOE na kapag mabigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng hoarding penalty sa panahon na may National Energy Emergency o yung National Calamity. Sana o. Sana. Eh minsan yung mga mag-aaproba ng batas, eh sila rin yung merong hawak ng mga oil companies. Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga mga brada. Dako naman tayo sa report, pambansang seguridad na natiling matatag sa kabila po ng mga ingay ayon po sa Defense Department. Ramonda sa baltang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
10: Tiniyak ng Department of National Defense na nanatiling matatag ang pambansang seguridad sa kabila na rin ng mga naririnig na ingay sa paligid. Ito ang tinura ni Defense Secretary Gilberto Chitoro Jr. sa kabila na rin ang tinawag niyang hamon gaya ng kasalukuyang issue sa bansa na kinaharap ngayon ng mga Pilipino. Ginawa na kalihim ang pahayag matapos ang first semester command conference ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo kahapon kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paglilinaw naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brando Jr., hindi loyalty check ang pulong nila sa Commander-in-Chief na nagbabaumano ng mga direktibang ipagpapatuloy ang gains o tugumpay ng militar. Mensahe ng paritirong general sa mga sundalo, huwag patitinag sa nabanggit ng mga ingay upang hindi madiscredit ang trabaho ng AFP. Itong uling command conference ng AFP Chief of Staff bago ang tuluyan niyang pagre-retiro sa Hunyo 21 matapos makumpleto ang 3 years fixed term. Para sa Bago Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda.
0: Alas 4:41 ng umaga mga brad. Ang DSWB call na mahagi naman ng higit 4 na milyong piso na sa 500 benepisyaryo ng Project Lawat Binhi sa Masbate. May report si Cyril Luzon.
11: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuuang 4.34 milyong pisong kompensasyon sa 500 partner beneficiaries ng Project Lawat Binhi sa isinagawang payout sa Tikaw Island, Masbate nitong July 6, 2026. Tumanggap ang bawat beneficiaryo mula sa mga barangay ng Durungan Daplian, Almine, Santa Rosa, Mabini, Hagnaan, Burgos, Kalipataan, Sityo Takdugad at Bagahanglad sa bayan ng San Jacinto ng 8,700 pesos bilang kapalit ng kanilang 20 araw na cash for training at cash for work sa kani-kanilang Project Lawa at Binhi sites. Layunin ng Project Lawa at Binhi na palakasin ang kahandaan ng mga komunidad sa Sakuna sa pamamagitan ng mga inisyatiba para sa water conservation, food security at climate resilience habang nagbibigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga benepisyaryo. Patuloy na isinusulong ng DSWD Bicol ang mga programang nagpapalakas sa kakayahan ng mga komunidad upang maging ligtas, matatag at sustainable. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:43 ng umaga, higit 13.8 million pesos na financial assistance mula sa DOST Caraga ay pinamahagi sa mga MSME sa ilalim po ng programang Setup. Ramon sa balitang yan, May Diaz.
12: Anim na MSMEs o micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DOST o Department of Science and Technology Caraga Regional Office sa pamamagitan ng programang Set Up o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Umabot sa higit 13.8 million pesos ang kabuuang halaga ng ipinagkaloob sa mga MSMEs. Inaasahan na mapapalago nila ang produksyon at maging competitive sa larangan ng negosyo. Ang ibinigay na pondo ay magsisilbing suporta sa mga maliliit na negosyante sa pagbili ng kailangang equipment o di kaya'y karagdagang supply. Ang mga naging benepisyaryo mula sa Surigao del Sur ay ang CC Ice Plant and Cold Storage, MCCA Auto Repair Shop, Bird in Yong E Auto Repair Shop at Citrus Plantation Hill, Identity Artworks sa Surigao del Norte at Bridham's Poultry Farm mula naman sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni DOST Caraga Assistant Regional Director Ricardo Barela ang turnover ceremony kung saan ipinabatid ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Ipinahayag ng DOST Caraga na ang naturang inisyatibo ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagtaguyod ng innovation, technology adoption at pagpapalago ng MSMEs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Alas 4:44 ng umaga mga brad, 175.3 million cash gift ipapamahagi naman sa 16,000 mahigit na senior citizens sa Region 1. Ramon sa Baltangyan, Mildred Coquia.
13: Mahigit 175.3 million pesos cash gift ang ipamamahagi ng National Commission of Senior Citizens Regional Office 1 sa 16,777 na mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act sa buong Ilocos Region mula Hulyo hanggang Setyembre ngayon taon. Saklaw ng programa mga kwalipikadong senior citizen na umabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100 taong gulang noong 2024, 2025 at 2026. Ang kabuuang pondong nagkakahalaga ng 175,330,000 pesos ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Expanded Centenarian Act bilang pagkilala at suporta sa mga nakatatandang Pilipino. Isa sa gawang pamamahagi sa lahat ng bayan at lungsod ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte upang matiyak na matatanggap ng bawat kwalipikadong benepisyaryo ang kanilang cash gift. Ayon sa NCSC Regional Office 1, nakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan na OSCA, City at Municipal Social Welfare and Development Offices, PNP, FSCAP at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak na magiging ligtas, maayos at sistematiko ang pamamahagi bahagi ng ayuda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Pilipinas. Alas 4.46 ng umaga mga brad, 225 PUV drivers sa La Trinidad, Benguet, binipisyari naman ng Tupad Tuloy Pasada Program. Ramon de Sabaltangyan, Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Formal nang sinimula ng Department of Labor and Employment Baguio Benguet Field Office ang implementasyon ng Tupad Tuloy Pasada Program sa pamagitan ng orientasyon sa may 225 mga kasapi ng La Trinidad Transport Sector. Ang programa ay minamandato sa ilalim ng Executive Order Number 011 Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIB na lang maibsan ang pangkabuhayang epekto ng krisis sa enerhiya kalinsabay ng pagabay sa mga drivers at dispatchers na inendorso ng local transport cooperative sa munisipalidad na kinabilangan ng Benguet Legendary Buyagan Express Transport Cooperative, Benguet State University and Community.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Alam mo ba kung paano dapat gamitin ang Operation and Maintenance o O&M Subsidy na ibinibigay ng NIIA sa ating Irrigators Associations? Ang tamang paggamit nito ay mahalaga upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maayos ang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ang O&M Subsidy ay hinahati sa dalawang pangunahing bahagi: Personnel Services, 40%, at Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE, 60%. Sa Personnel Services, maaaring gamitin ang pondo para sa sahod ng empleyado kung mayroon, honoraria ng water tenders at collectors, representation, transportation expenses, at clothing allowances, pagsasagawa ng trainings, seminars, at general assemblies, at farmer member accident insurance. Ito ay para masigurong may kakayahan at proteksyon ang mga taong nagpapatakbo ng asosasyon. Ang mas malaking bahagi ay napupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, 15%, para sa repair at maintenance ng irrigation facilities, 5% para sa equipment, machinery, fuel, at oil, 15% para sa office operations, utilities, at bayarin sa kuryente ng electric-driven na irrigasyon, 5% para sa quick response fund o patubigayan trust fund, 15% para sa capital build-up, livelihood, at seed capital, 5% para sa iba pang miscellaneous expense. Sa tamang paggamit ng O at M subsidy, napapalakas ang ating Irrigators Associations, nagiging mas organisado, mas handa sa hamon, at mas epektibo sa pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sama-sama, siguraduhin nating bawat patak ng pondo ay napupunta sa maayos at makabuluhang serbisyo, maayos na pamamahala, tuloy-tuloy na patubig.
1: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat, dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture,

0: Philippines is primarily an agricultural country. Kaya marami po tayong binibigyan ng serbisyo ng mga magsasaka. Kaya nga naman itong ginawa po natin, lalong-lalo na po yung pagbura ng mga utang na ating mga magsasaka. Malaking tulong pa po ito dahil yung mga yung pera dapat na ipambabayad nila na nakadikit na utang doon sa titulo nila, pwede na nilang gamitin para sa pagpapalago pa ng kanilang mga sakahan. Nandito lang ang Department of Agrarian Reform para magbigay ng suporta sa ating mga magsasaka dahil alam niyo po, tulad po ng sinabi natin kanina, napakahalaga ng mga magsasaka para sa ating lahat dahil sila ang nagpapakain sa buong bansa. Kaya nga naman para po sa mga magsasaka, hindi lang mga agrarian reform beneficiaries, magsasaka po in the general sense, makakaasa po kayo na andito po ang inyong gobyerno para magbigay ng tulong para sa inyo. We highly discourage the selling of the lands covered by co-crops because sabi ko nga po kanina, makakaasa po sila na tuloy-tuloy lang ang programa ng DAR at sa patuloy na pagbibigay natin ng programa, hindi po nila kailangang ibenta ang kanilang mga sakahan. Under the law, they cannot sell their own lands in a span of 10 years and without having to pay for the land amortizations that is attached to the land. Pero after 10 years, kung kakailanganin nila, binibigyan naman ito ng pahintulot ng ating batas. Pero tulad nga po ng sinabi ko, we highly discourage the selling of their lands dahil tuloy-tuloy naman po ang programa natin.
1: Thank you po, Presidente. Sa binigay mo sa amin mga biyaya. Salamat po. Kami po masayang namimili ng inong mister ko.
2: Ito po ay tulong talaga sa inyo. Pagdirekta po yung ani at kita ninyo ay mapakinabangan niyo po ako. Kasabay po nitong pagkakayo natin ng kaliwang ng Pangulo ay meron po tayong binibigay nitong benteng bigas meron na.
3: Ang Kadiwa ng Pangulo po ay isang programa ng Department of Agriculture, of course, sa direktiba po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kung saan po yung ating mga magsasaka at mangingisda ay binibigyan natin ng mismong marketplace po nila kung saan direkta sila makakapagbenta ng kanilang mga produkto.
4: Ang aming grupo ay nagpuproduce ng high value crops, mga fresh na vegetables na dinadala po namin dito sa Kadiwa Center. Ito po ay bilang suporta din namin sa Kadiwa ng Pangulo para po sa tamang presyo o murang halaga at fresh na gulay ang mabibili ng mga mamimili.
1: Mura dito sa Kadiwa. Lagi po kasi ako namimili sa palengke. Ngayon dito na ako paparito at bibili ang bigas. Salamat po sa tinayo dito ni Pangulo.
5: Salamat po, Pangulong Marcos, sa pinangarap po nyo na 20 bigas na itutulong nyo po sa amin.

0: Ito na po kayo mamili para po makakatulong kami sa inyo dahil mas mura. Kayo naman po yung makakatulong din sa amin.
1: Nakaiyak po kasi that time, iniiyakan po namin yan.
2: Kaya ito na po. Ito po yung pangarap natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Hindi po namin kayo tinuturing po na beneficiaryo, kundi tinuturing po namin kayong partner para mag-implement po ng ating mga programa sa ating mga kapwa magsasaka o kahit ating mga mangingisda.
4: Asahan po nila na itong mga proyekto na ito, hindi lang po hanggang dito lang, tinutulungan din talaga natin sila mag-manage at talagang maging yung negosyante, agripreneur po ang maging mindset po ng ating magsasaka. Para po tuloy-tuloy ma-sustain, hindi lang po yung kanilang kooperatiba ang makikinabang, kapatid po yung ating mga kababayan na nandito po, hindi lang dito sa Bungaw, pero sa buong Oriental Mindoro ang makikinabang po rito.
5: Yes.

Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ho tayong bagyo, ano ho't pumasok na po sa ating par. Sinasabing mababa po ang chance ang mag-landfall. Ano ho, pangalan ho niya sa labas, Bavi. Pumasok, Inday. Si presidente natin, Inday din. Ah, kita ko sa Senado, pumasok, dumapag dyan sa mismong pagdinig. Ingat lang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay sa mga bahagi na Kapuloan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpo po namin isang mapayapang maga, bagamat masama yung panahon ho natin. O, tangat na kanina pong alas 3 ng madaling araw, pumasok na ho itong si Inday dito sa ating par. At nanalasa ho yan sa may party ng Guam, parte po ng Estados Unidos. Tatahakin yan hanggang itong linggong ito, pupunta ng China, pupunta ng Japan, may Taiwan pa. At malaki ho yung mga pinsalang ipinakita ho nito sa mga nakalipas niyang dinaanan. At kanina nga pong alas 3 ng madaling araw, Super Typhoon Bobby ay pumasok na. Ano ho, opisyal na itong binigyan pangalang Bagyong Inday. Super Typhoon, bagyang humina, ngunit nanatil napakalakas ho naman. Ang lakas ng hangin ho niyan ay may maximum sustained winds na 185 km per hour. Malapit po sa gitna't pabugsong, abot po naman 230 km per hour. Kilos, pangalurang hingga dahilagang kanluran, west-northwestward. Mabilis po naman ng 20 hanggang 25 km per hour. Pagdating sa chance ng landfall, ayon po sa DOST Pagasa, mababa po ang chance na mag-landfall ang bagyo sa limang bahagi ng bansa. Inaasang tatahakin ito direksyon patungo po ng Taiwan, katimugang bahagi po naman ng Japan. At nasa loob na ng parang bagyo, binago po ng pag-asa yung babala ukol po sa hangin. Signal number 1, noong huling gabi po ng Hulyo 7, kagabian. Pinas ito sa northeastern portion po sa Cagayan, bilang hurya ng Santa Ana, Gonzaga, Anglailog, Gataran at maging ang Santa Teresita. Pero ngayong umaga, pinakahuling abiso po ng Office of Civil Defense, hindi po na inaasahan ng malawak ang pagtaas ng wind signals. Ay iba pang bahagi po ng ating masadal sa pagbago po ng direksyon ito paitaas. Paman, napayuhan po ang extreme northern Luzon na mantiling mapagmatsyag sa bigla pagbabago po naman ng mga panahon. Pagamat sinasabing malayo ang gitna ng bagyo sa kalupaan, nalalakas ito ng bagyong Inday ang habagat. Pagdadala naman ng mabibigat na ulan dito sa bansa. At palabas ho ang pag-asa ng heavy rainfall warning mula ngayong hapon hanggang sa Biyernes, oh, Hulyo 10. Medyo mahaba-haba ang tahak nito. Mga sumusunodong lugar. Visayas, andyan po ang Antique, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Mindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at pati po ng Luzon, Occidental, Mindoro at Palawan. Ano ho? Asan po yung mga bilang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat? Sa Metro Manila, iba pang bahagi po naman ng atin ho namang bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy-tuloy ho tayo, pakiusap lang sa mga may hawak ho ng manibela. Pakigising lang si Mamang Chuper, baka aantok-antok. Ano ho? Kagabi ho, maraming lugar po dito sa Quezon City nakaranas po ng gutter deep na mga pagbaha. Ano ho? Siguro this morning, medyo tumigil naman. Kasiguro wala na rin ho yan. Pero nagkaroon ho ng mga ilang mga pagbaha, ilang mga lugar dito sa Luzon po ng Quezon. Yan nga sabi, kapraso pa lamang, hindi pa masyadong malakas yung ulan na yon. Pero talagang binaha na yung marami hong mga lugar din sa atin. Nagkakaroon ng baha, talagang hindi mo maiwasang mabalikan yung aberya, no? Yung mga nakuwento tungkol sa DPWH, flood na yan, tumudugo talaga ilong natin. Ayan. Yung Super Typhoon Bobby, Category 5, basta labas ng bansa ho yan. Nako, yun ang nangyari ho dyan sa labas ho ng bansa, no? Talagang medyo mabigat po yung nangyari ay yung mga epekto niya sa ibang bansa. Talagang naramdaman na lumang pinsala po sa mga teritoryo po ng Estados Unidos sa Pasipiko. Particular po dyan sa mga Mariana Islands, ano ho, bago yan na kumilos patungong direksyon po ng Taiwan at Pilipinas. Ang mga islang ito ay direktang sinalanta ng Eyewall o yung sentro ng bagyo bilang isang Category 5 equivalent storm. Yung Rota Island, Ito ay pinakamatinding tinamaan ho ng mata ng bagyo. Ha? Tulot ito na malawak at pinsala sa mga istruktura kung saan maraming bubong ng bahay. Tuluyang natanggal ho naman. Diyan po naman sa Guam, sa Saipan at Rinyan. At Rinyan, nasa sa mga islang ito ang mapaminsalang hangin na umabot po naman sa 215 km/h hanggang 290 km/h. Hindi na matinding pag-ulan na may sukat po ng 12 hanggang 20 pulgada. Pagdating sa serbisyo ng kuryente, tubig na putol. Ang supply ho ng kuryente at linya na komunikasyon sa malaking bagay po ng Northern Mariana Islands at maging sa Guam. Ano ho, sa Casualty, pilahon ng tindi ng bagyo, walang naitalang nasuwi na matay. Sa magang paghanda po na matitibay, saktura, dyan po naman sa isla. Sa mga parte na ng Taiwan, banta nito, nasa paghahanda na rin po sila dahil nasa ang paglapit ng bagyo sa silangang karagatan nito. Dudulot ito na mataas na alon sa mga baybayin at banta ng malakas sa pag-ulan. Tanging dala po ng outer bands habang kumikilos ang bagyo pan-northwest. Ay na Japan po naman, ang Southern Islands sa Japan at Eastern China, kasama kararanas din ho na matitinding ulan, malalakas na hangin at nabanta ng storm surge ng buhalang alon. Sa mga susunod pa ng araw, sa lawak po ng diameter ng bagyo, mabot po naman sa 800 kilometro. Ganong katindi ho yan. Wala namang mga flight advisory, no? Naman, galing doon sa mga lugar na kusang tinamaan ng bagyo, na may na Pilipinas sa Maynila, nakasilado. Mas dito sa atin, wala ho naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 18 minuto na kapitbahay, makalipas na naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Diyan din natin may pasok ho dito sa Metro Manila at mga karating lugar. Yakin ho natin na ang bit-bit payong. O kapote, ang daloy bota. Hindi ho baril, hindi panaksak, hindi mga deadly weapons. Hindi mga bagay na pwedeng makapinsala sa sinamang estudyante. Ano ho? Pachinechi ko yan. Dapat yung mga eskwelahan, yung mga Boy Scout, Girl Scout ho ninyo, gamitin nyo na mag-inspect bago pumasok sa mga bisinidad ng eskwelahan, bawat estudyante. Pag gumagawa na ho ng ganyan ho, iba may nakukumpis ka. Sasaksakan sa CR, ballpen ng gamit, may mga dalampaltik, inire-report nyo siguro sa ano yan, sa Department of Education. Dapat may babala at ikang ay panggising na rin. Iba pang mga paaralan, dapat sila din ho ay maging aktibo naman at mapagmatsyago naman sa bawat sandali na kanilang buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ingat po sa mga naglalakbay. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda at kusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay. Nanay kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? Ingat pa rin po sa mga maglalayag. Ano ho? Aging nakatuto ko sa lagay ng ating panahon. Gamat mababang chance na mag-landfall itong bagyong si Inday. Nagparamdam, nagpakita na rin. Ating Vice Presidente na si Inday din. Paramdam, nagpakita na rin po sa Senado. Ipumasok doon sa session hall. Okay, hindi rin mag-landfall. Parang ganun, ano? 20 minutos na kami may makalipas yung alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw po tayo. Tutok tayo sa ilang mga balita ho natin. Alamin natin na ilang pang kaganapan sa kwento naman ng mga balitang agrikultura ngayon pong araw na ito ng Merkules. Ay, Merkules na pala ngayon.
0: Talakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publico Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Supreme Justice Romero, sa tingin ko, ang karapat-dapat na parusa sa politikong napatunayang sangkot sa korupsyon bukod sa obvious na pagkakakulong ay mandatory asset forfeiture at lifetime ban sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala ako na ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutang maging tapat at unahin ang kapakanan ng mamamayan. Kapag sila ay napatunayang sangkot sa korupsyon, hindi lamang pera ng bayan ang nawawala, kundi pati na rin ang tiwala ng publiko. Kaya, bukod sa pagkakakulong, nararapat lamang na kumpiskahin ang lahat ng ilegal na yaman at habang buhay silang pagbawalan na makabalik sa pampublikong serbisyo. Sa ganitong paraan, ay ipapakita na ang korupsyon ay may mabigat na kaparusahan at walang lugar sa isang pamahalaang tunay na naglilingkod sa sambayanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
1: Na yung gat nila, masaya pa rin po sila at nakakakain pa rin po sila.
2: Ito ba, may mga tanong pa rin. Pwede daw po bang sabay inumin yung prebiotic at probiotic supplement?
1: Ano pa?
2: Pwede daw mapagsabayin yung prebiotic at saka probiotic supplement?
1: Opo, opo. Pero yung prebiotic po, kahit na once, ano lang po, hindi po everyday.
2: Hindi
1: kasi
2: everyday?
1: Yung pa lang po. Pero yung probiotic po, mas maganda po everyday.
2: Ilan daw yung pinakamainam na oras para uminom po ng prebiotic supplements? Meron bang oras na dapat uminom?
1: Wala po. Nasa sa inyo po yun. Pero pag ano, pagka kayo ay... May study kami kasi na yung probiotic namin ay for anti-diarrheal ansia. Kaya yung sa veterinary medicine. Okay. Yun po ang in-recommend namin na pang diarrhea, pagtatae.
2: Lahat ng prebiotic ay fiber, pero hindi lahat ng fiber ay prebiotic.
1: Yes, tama po.
2: Okay po.
1: Tama po.
2: Meron pa po kayong dagdag na gustong sabihin sa nakikinig sa atin ngayon? Nasa inyo pong pagkakataon, Ma'am Rosalie? Sige po.
1: Ang amin pong ang una po nito ay para sa livestock and aquaculture. Pagka gumamit po kayo ng probiotic namin, ang tilapia halimbawa, pwede po niyang pataasin ang income ninyo, farmer's income, by as much as 92%. From 82% to 92%. Ang kanyang feed conversion ratio ay mapapababa po to below 1.5. So kung nagpapakain po kayo ng inyong tilapia, let's say for example 1.99 kilograms to achieve 1 kilo, pag gumamit po ng probiotic namin, ay okay, mapapababa po siya sa 1.4. So
2: maputol ko po kayo, medyo kapos na po tayo sa oras, ano ho. Pero anyway, salamat po sa mga input, sa mga paliwanag niyo sa amin. Salamat sa abala na abala ko sumba mo. Balikan mo na, ma'am, yung favorite breakfast mo. Thank you. Maraming po salamat.
1: Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin at nabigyan nyo kami ng pagkakataong i-introduce ang aming produkto. Maraming salamat.
2: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning. Thank you.
3: Usapang agrikultura.
2: Ano kaming oras ang alam na ating mga nakasama rin sa loob at labas ng ating himpilan sa mga kapatid ng himpilan Luzon, Visayas, Mindanao, DWC, SMAP, Digilocos, Norton, UCJ sa may parte naman ng Agayan. Thank you. Ang alam nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Mary, Amelios. Parin po natin sila Nita, Susan, Gemard. Diyan pa rin sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Alam po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piro, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwit at tama, hindi mo ginawa ay tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsusaka po ay hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news bago tayo magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.

0: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supplies sa buong bansa, nakakasana.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 2,000 landslide at flood-prone barangays pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation may karagdag ng ebidensyang iniharap sa impeachment trial kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng 2nd araw ng impeachment trial sa Senado.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ng ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at inisyatibo para sa artificial intelligence.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang nangyaring o nangyayaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Sa pinakauling tala ng pag-asa, alas 5 ng umaga nakita ang mata ng bagyo sa layong 1,405 kilometro silangan ng Northern Luzon. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, ilang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at Catanduanes. Ayon sa pag-asa, posible pa itong itaas sa Signal No. 2 o 3 habang papalapit ang bagyo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa malalakas na hangin, inaasahan din ang malalakas na pag-ulan dulot ng Super Typhoon Inday at ng pinalakas nitong habagat. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibilidad ng malakas na hanggang sa gale force na bugso ng hangin na sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin ang Pangasinan.

0: Alaan. Ito ang niya ay para matukoy at mapagandaan kung kailan, saan at gaano katindi ang mga tatamang hangin, ulan at posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-preposition na rin ang mga ahensya ng pamahalaan mula sa national, regional at local offices.
1: Kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat na ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no? O mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga local localized na thunderstorm.
0: Si OCD Spokesperson Juni Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paganda para sa Super Typhoon Imday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supply sa buong bansa, nakakasala. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasado na ang mga preparasyong inihanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Imday. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa high alert status na ang Disaster Response Units ng pamahalaan at kasabay nito ay ang kasado ng pamamahagi ng mga relief supply sa mga maapektuang pamilya ng Super Bagyo. Tuloy-tuloy din aniya ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa records ng PCO, nasa 4,775 milyong mga food packs ang nakaprepara habang nasa 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naayanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. 3.009 bilyong piso ang halaga naman ng food packs ang inihandang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naka-heightened alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpasok ng bagyong Imday. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan ng mga field office na bantayan ang sitwasyon na tiyaking nakanda ang paghatid ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sinabi niya na patuloy ang paghanda ng ahensya at hindi na ito naghintay na dumating ang sakuna bago kumilos. Nakahanda na rin ang DSWD ng mahigit sa 4.7 million family food packs, daan-daang libong ready-to-eat food boxes at iba pang mga non-food items na maaring agad ipamahagi sa mga maapektuhang pamilya. Ayon pa sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naka-preposition ng mga relief goods bago tumama ang anumang kalamidad upang maiwasan ang pag-antala sa pamamahagi ng tulong. Patuloy namang naka-24 na oras na operasyon ng mga Disaster Response Center ng DSWD sa Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 2,000 landslide at flood-prone barangays, pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Imday. Narito ang balita ng atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inalerto ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU na manatiling mapagmatyag sa patuloy na banta ng landslide, flash flood at pag-agos ng mga debridulot naman ng Super Typhoon Imday. Sa inilabas na abiso ng ahensya, tinukoy ang nasa 2,363 barangay sa 11 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay na rin sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ang sa Region 6 at 9, samantala 39 na barangay naman sa Metro Manila ang nakita na nganib rin rin sa matinding pagbaha. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council na manatiling naka-alerto at ipatupad ang mga kinakailangang paghahanda, kabilang na ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinayuhan din ang mga LGU sa mga lugar na dati nang tinamaan ng landslide na magsagawa muna ng masusing pagsusuri

0: bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Inatasan din ng mga lokal na opisyal na regular na inspeksyonin ang mga upstream areas dahil sa maaaring magkaroon ng pagbuho ng lupa. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Full operational readiness pinagutos ng Philippine National Police sa harap ng banta ng Super Bagyong Inday. Naritong balitang atid ni J. Mark Nagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangilos na ng liderato ng Philippine National Police ang lahat ng regional office nito sa buong bansa. Napaigtingin pa ang kanilang kahandaan at makipag-unayan sa mga lokal na otoridad. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad na tatamaan ng hagupit ng Super Bagyong Inday na ganap na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay PNP Chief of General Jose Melencio Nartates Jr. sa Klaw na Kautusan, ang pagtitiyak sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capabilities, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements. Dahil nito na masiguro makareresponde agad ang mga pulis sa panahugit na kinakailangan ang kanilang presensya lalo't ang kanilang prioridad ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni Nartates sa mga regional at provincial commander na tutukan ang lagay ng panahon, tukuyin ang mga lugar na kanilang nasasakupan na bantad sa kalamidad at magpatupad ng mga hakbang bago pa man lumala ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ang mga pahayag nito na naglalaman ng banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Sa pagdinig nitong Martes, siniharap ng prosecution ang mga kopya ng mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024 at iba pang mga sumunod na pahayag bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, nagpapakita ang mga ito na planado at magkakaugnay na pagmamanda kabilang ang aligasyon ng pagkontrata sa isang mamamatay tao. Anya, ito ang kauna-unahang ganitong insidente na kinasasangkutan ng isang nakaupong o ng isang nakaupong pangulo. Binigyan din ng prosecution ang naturang mga pahayag ay lubhang paglabag sa tiwalang pinagkaloob sa Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May karagdagang ebidensyang inihirap ang National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial kaugnay ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NBI, bukod sa video ng online press conference noong November 23, 2024, may na-recover din silang video na naging pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 18. Sa pagdinig, sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Kalilong na siya ang nagpreserba at nag-authenticate sa dalawang video gamit ang tamang digital forensic process. Anya, sinailalim sa pagsusuri ang mga ito upang matiyak ang pagiging tunay at ang integridad bago hirap bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, bahagi naman ang mga video ng open source investigation ng NBI upang alamin kung mayroon pang iba pang umanong banta na binitiwan ang Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos.
4: Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head.
5: Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa?
4: So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over.
2: Si NBI Agent John Mark Kalilong.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng day 2 ng impeachment trial sa Senado. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Very satisfied ang House Prosecution Team sa itinakbo ng paglilitis sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa Senado, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor, nakascore sila dahil sa mga iprinisinta nilang ebidensya, kabilang na dito ang video ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinalang ng prosecution panel si NBI Senior Agent John Mark Kalilong upang patunayan at i-authenticate ang video recording ng online briefing ni VP Sara noong 2024 kung saan niya sinabi ang kanyang pagbabanta. Ayon kay Defensor, malaking hakbang ang nagawa ng kanilang team sa pangunguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan na siyang nag-eksamin ng saksi. Tiniyak ni Defensor na kanilang isusustain ang momentum, estratehiya at energy sa laban sa paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
6: Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa articles of impeachment. Hanggang doon na lang ang statements o ang sagot ni Atty. Ligutan, kaya ano naman natin mahusga ang Senate Impeachment Court, tulad ng gagawin nila doon. Pero we are very satisfied with the outcome of today's trial and we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang nilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema. Ito ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol kasabay ng petisyong kumukwestiyon sa paghalal kay Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, karapatan ng sino man na gumamit ng lahat ng legal na remedyo. Gayunman, hindi na niya magkukomentong impeachment court sa usapin dahil nakabinbin na ito sa Korte Suprema. Alinsunod naman sa sub judice rule, pinaliwanag pa ni Tongol na kung maglalabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpapasya ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Tongol na tulad ng mga naunang pagkakataon, maring pagbutuhan ng mga senador kung paano ipatutupad ang anumang kautusan mula sa Korte Suprema bilang co o isang co-equal branch ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Tongol na bagamat may posibilidad na magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, patuloy na ginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magkakapantay na sangay ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta matapos siyang makaranas ng paninikip ng dibdib at hindi regular na blood pressure. Batay naman sa pahayag ng Philippine National Police Health Service na sa maayos na kondisyon ng senador, ngunit hindi pa siya maaring dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ang blood test kasunod ng pananakit ng kanyang dibdib at leeg. Ayon sa medical team, nananatiling mataas at hindi kontroladong blood pressure ni Marcoleta dahil sa kanyang edad at dati ng alta presyon, nananatili siya sa ilalim ng magpit na obserbasyon habang iniintay ang resulta ng iba pang laboratory examinations. Ayon sa PNP, kagad na ipapaalam sa Sandigan Bayan kapag dineklarang maayos na ang kalagayan ni Marcoleta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub? kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship na bibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaprumahan sa pulong ng Economic and Development Council na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Kabilang sa mga inaprumahan ang mga pagbabago sa Light Rail Transit Line 1 o LRT Line 1 South Extension Project upang maisagawa ang pansamantalang operasyon ng Common Station. Inaprumahan din ang Project BEST o Boosting Employability in Strategic, Technical, and Vocational Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility para naman suportahan ng pag-unlad ng renewable energy. Samantala, inaprubahan din ng Council ang mga pagbabago sa Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Projects na layuning palakasin ang kaligtasan at tibay ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila laban sa lindol. Samantala, kinumpirma rin ng Economic and Development Council ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033. Magsisilbi itong pangmatagalang gabay sa pagpapaunlad ng artificial intelligence, digital connectivity at innovation upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa first semester 2026 Command Conference ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pulong, iniulat ng AFP ang mga hakbang para higit pang mapalakas ang seguridad ng bansa, mapataas ang kandaan ng mga tropa at mapaunlad ang kakayahan ng sandatang lakas sa pagtupad ng mga misyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pagpapatibay ng kakayahan ng AFP na tumugon sa mga hamon sa pambansang seguridad at depensa. Binigyan din ng administrasyon ang patuloy na suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapanatiling handa at epektibo ang sandatang lakas. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Gayun din ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad para sa lahat ng Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na walang nangyaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Brawner, hindi na kailangan ng loyalty check dahil nananatiling profesional ang buong hanay ng AFP. Sinabi pa ni Brawner na regular ding sinasagawa ang command conference ng AFP na tatlong taon na niyang pinangungunahan. Kasabay nito, sinabi ng Chief of Staff na hindi na niya pinapansin ang mga maling impormasyon o fake news kabilang ang kumalat na umano'y tumanggap siya ng maleta. Gitpa ni Brawner ng ganitong uri ng isyo ay hindi lamang personal na pag-atake laban sa kanya kundi maging sa organisasyong kanyang pinamumunuan.
9: Ito ay parte ng loyalty check. This is a regular occurrence. Every year, ginagawa po natin yan yung mid-year, so first semester, and then second semester towards the end of the year. So, tatlong taon ko na po ginagawa ito na pinibrief natin ang ating pamulya. every mid-year and end of the year. So hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check.
2: Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot sa 42 hinihinalang sangkot sa iba't ibang cybercrime ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG noong Hunyo 2026 bilang bahagi ng pinaigding nitong kampanya laban sa online crimes. Sa bilang na ito, 16 ang nadakip sa visa ng warrant of arrest, 25 sa sinagawang entrapment operations at isa sa pamamagitan ng warrant to search, seize and examine computer data. Nasagip naman din ang mga operatiba ang 10 biktima ng pang-abuso at pagsasamantala. Nagsagawa rin ang PNP-ACG ng 72 digital forensic examination at mahigit sa 2,300 cyber patrol operations upang matukoy at mapigilan ang mga illegal na aktibidad sa internet. Umabot naman sa 187 cases ang naisampa sa mga korte. Nahatulan din ang 11 individual na sangkot sa iba't ibang cybercrime offenses habang nagpatupad ang PNP-ACG ng 4 na warrant to search, seize and examine computer data at 122 warrants to disclose computer data.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang digital transactions. Naging libre na ang lahat ng InstaPay at PesoNet fund transfers para sa retail clients ng Land Bank. Saklaw ang ng libreng serbisyo ang mga transaction gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess, kaya't maari nang magpadala ng pera ang mga kliyente anumang oras nang walang karagdagang bayarin. Ayon pa sa Land Bank, bahagi ito ng pagpapalawak ng abot-kaya at mas inklusibong digital banking services para sa mas maraming Pilipino. Kasunod ito ng naunang hakbang ng bangko na alisin ang bayarin sa mga kwalipikadong person-to-government payments gamit ang QRPH. Alinsunod naman sa sinusulong na digital financial services ng pamahalaan. Inihayag ng Land Bank na magpapatuloy ito sa paghatid ng ligtas, maasahan at mas maginhawang digital banking services upang makapagbigay ng mas malaking tipid at kaginhawahan sa mga kliyente sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi dapat pangambahan at hindi nakikita ng Department of Energy na may malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala naman silang makukuhang insentibo kung gagawin nila ito. Lalo pa anya at may sapat namang supply ng langis sa bansa. Paliwanag pa ni Director Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may supply shortage at gusto ng isang negosyante na suluhin ang malaking kita sa produktong petrolyo. Git pa niya, sinusulong nga ng DOE na kapag mabigyan ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng hoarding penalty sa panahon na may national emergency o national energy emergency o national calamity.
10: Kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito, may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki.
2: Si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang dapat na ikabahala ang publiko sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Sulante na normal ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kaugnay ng seasonal influenza ngayong tagulan. Gitma ng eksperto, hindi na ganong virulent o mapanganib ang na maaring makamatay ang uri ng COVID-19 na sumusulpot ngayon. Gayunman, nagpaalala pa rin si Dr. Solante na mag-ingat ang mga nasa vulnerable population kasamang mga bata, senior citizens at mga may comorbidities o mga may sakit. Samantala, sangayon sa datos na nilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, umalo na sa 84 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 mula June 11 hanggang July 1. Tumaas ito sa mula sa napaulat na 23 cases mula noong May 21 hanggang June 10. Sa ngayon, may kabuuang 146 COVID-19 cases na naitala sa lungsod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DNR tiniyakang pinaigding na proteksyon sa natural na tirahan ng mga tamaraw. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matapos makapagdala ngayong taon ng 12% na pagtaas sa bilang ng mga tamaraw sa Mounts Iglitbaco Natural Park sa isla ng Mindoro, siniguro ng DNR ang mas mahigpit na pagbabantay sa natural nitong tirahan laban pa rin sa patuloy na banta ng iligal na panghuhuli at pangangaso. Sa panayamang Radyo Magazine kay DNR Tamaraw Conservation Program Leader Efren de los Reyes, binigyang diin niya ang malaking tulong mula sa law enforcement agencies upang maging katuwang ng ating tamaraw rangers sa pagprotekta sa lugar.
12: Mahirap protektahan kasi kung DNR lamang o kung tamaraw conservation lamang. Yung tamaraw ay hindi natin mapoprotektahan ito kung hindi natin poprotektahan yung tirahan nila, yung kagubatan. So kailangan natin talaga ng tulong talaga upang sa ganun ay mapalakas pa natin. Kailangan mayroon tayong tinatawag na force multiplier. Ang maganda na sana dyan, lahat ng tao, lalong-lalo na yung malalapit na komunidad sa habitat ng tamaraw ay part natin.
11: Nagpapasalamat din ang DNR sa mga katutubong grupo na kaisa sa pangangalaga sa ating critically endangered tamaraws. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Mayon Dagat, nating Nanjing official, hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa Changzhou, China, ang 69 na taong gulang na dating opisyal na lungsod ng Nanjing na si Yang Yulin. Matatanda na nahatulan si Yang dahil sa pagtanggap na mahigit 2 bilyong yuan o katumbas ng 325 milyong dolyar na suhol sa loob ng 3 dekada. Batay sa ulat ng BBC, sinabi ng mga otoridad na ginamit ni Yang ang kanyang posisyon mula taong 1993 hanggang 2023 upang paboran ng ilang individual sa mga kontrata sa engineering, paglipat ng lupa at pagpupondo. Bukod sa suhol, napatunayan din na siya ay guilty sa mga kasong embezzlement, abuse of power at money laundering. Ito na ang isa sa pinakamalaking halaga na nako na yaman sa China sa mga nakalipas na taon. Ang pag-aresto kay Yang ay bahagi ng pinaigting na anti-corruption crackdown ni Chinese President Xi Jinping. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa football, 2026 PFF Women's League, umarangkada na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Nagsimula na nitong weekend ang 2026 edition ng PFF Philippine Women's Football League para sa taon 2026 na ginanap sa Adidas Football Field, Mall of Asia. Apat na football clubs ang lumahok sa nasabing liga. University of the Philippines Fighting Maroons, De La Salle University Lady Greenbooters, Clark Eastern University Lady Tamaraws at Kaya FC Women's. Noong Sabado, nanaiga ang Kaya Women's kontra FEU sa full-time score na 4-1. Samantalang tinaro naman ng DLSU ang UP sa score na 1-0. Magpapatuloy ang Women's League sa darating na Sabado, still at the Adidas Football Field sa Pasay. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
17: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
18: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
19: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas!
22: Radyo! Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley DRRM Council nakataas na sa Blue Alert bilang paghanda naman sa Bagyong Inday. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dina.
23: Itinaas na sa Blue Alert status ang kandaan sa mga operation centers sa buong Region 2. Ito ay bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, inatasan ni Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council Chair Albert Mogol ang lahat ng member agencies at local DRMCs na ipatupad magpit na protocol sa paghahanda, maagang paglikas sa mga residente at maalagang hayop na nasa mga lugar na mataas ang panganib sa bahay. baha at landslide, prepositioning o maagang paghahanda ng mga relief goods, kagamitang pang-rescue at mga rapid deployment team, at mahigpit na pagpapatupad ng travel safety, kabilang pagbabawal sa paglalayag sa dagat at koordinasyon sa mga flight cancellation. Bagamat hindi tatama sa lupa, mapapalakas nito ang southwest monsoon na pwedeng magpaulan sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Sa katunayan, halos 40 barangay sa 5 bayan ito ang namonitor ngayon ng Mines and Geosciences Bureau na mataas ang banta na pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng super typhoon. Ang Batanes at Babuyan Islands kung saan lalapit ang bagyo, pinag-iingat din ang mga mamamayan nito at huwag magpakampante sa anumang banta ng bagyo. Pinapayuan naman mga residents sa buong Region 2 na manatiling alerto, subaybayan mga opisyal na ulas sa panahon at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa mga direktiba sa kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Do Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrau City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LGU ng pasukin ni Ilocos Norte, nilatag na mga dapat natutukan sa banta ng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City, narito ang report ni Rani Dorilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rani.
4: Inilatag na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng pasukin sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga dapat na isaalang-alang ng mga responders sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Ilocos Norte. Sa panayam kay SFO1 Stanley J. Garzabala, kasama nila ang Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture at mga iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagresponde. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting, tututukan nila ang Barangay Estancia, Dilavo at Barangay Davila kung saan binabaha ang ilang bahagi nito kapag umaabot ng 8 oras ng walang tigil na pagulan ayon sa MDRRMC. Ani Zabala, na base din sa Philippine Coast Guard ay posibleng makaranas ng mataas na pag-alon ng dagat ang mga nakatira malapit dito na pwedeng umabot sa 1 metro hanggang 2.5 meters na alon bukas araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Bagaman wala pang ulan at maaliwalas kahapon at ngayong umaga, nakahanda na ang mga heavy equipments at gamit para sa clearing operation ng Municipal Engineering Office. Sakbang na ito, masusuportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa panahon ng kalamidad ay kailangan ng whole of government approach kung saan ihanda lahat ng mga kailangan kagaya ng relief goods, paggamit ng makabagong forecasting technology at kolaborasyon ng mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 50,000 pamilya sa Kalinga makikinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Amelia.
5: Mahigit 50,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang inaasahang makatatanggap ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF Financial Assistance to Local Government Units at LGSF Growth Equity Fund. Sa ginanap na kapihan sa Kapitolyo nitong Lunes, sinabi ni LGOO5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga na umabot sa 66 million pesos ang kabuang pondong inilaan para sa lahat ng Local Government Unit o LGU sa lalawigan. Sa naturang halaga, 70 million pesos ang tinanggap ng provincial government. Batay sa monitoring ng ahensya, natapos na ng LGU Balbalan ang pamamahagi ng rice assistance sa mahigit 3,000 na kabahayan kung saan bawat pamilya ay tumanggap ng 25 na kilo ng bigas. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng 10 kilo rice assistance sa bayan naman ng Rizal. As of June 30, umabot na sa mahigit 3,000 na pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa target na 6,000 families ng nasabing munisipyo. Kaugnay nito, binigyang diin ni Jesus na layunin na programa na matugunan ang kakulangan ng pagkain sa pamamagitan ng pamamahagi ng rice subsidy, partikular sa mga indigent individuals o pamilya. Samantala, inaasahan ang nalalapit na distribusyon ng iba pang LGUs matapos ang awarding at procurement process na kasalukuyan nilang isinasagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang panlalawigan ng Quezon, nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong si Inday sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tom.
6: Nakahanda na ang pamahalang panlalawigan ng Quezon sa kanilang mitigation measures sa posibleng magiging epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Sa paipanayang ng Radyo Pilipinas Lucena ay Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Melchor Avinilla ay sinabi niya na nakapreposition na ang food at non-food items sa mga bayan na kasama ng Purillo Group of Islands na palagi ang nakararanas ng hagupit ng bagyo. Sa kasalukuyan ay mababa ang chance nito na mag-landfall sa lalawigan. Gayunpaman, maaari nitong hilahin at muling palakasin ang hanging habagat na maaaring magdulot ng pagbugsubugsong hangin at pulo-pulo o kalat-kalat na mga pagulan. Ayon pa kay Dr. Avinilla, patuloy ang ginagawang information dissemination ng kanilang tanggapan sa buong probinsya para mapaalalahanan ang mga residente na magbasid at mag-ingat sa papalapit na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Bicol may 260 million pesos na relief resources na nakantabay sa posibleng epekto ng bagyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Gary Carl Carillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Gary.
7: Nakaantabay na ang mahigit 260 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga posibleng maaapektuhan ng bagyo na may international name na Super Typhoon Bavi. Batay sa warehouse update ng DSWD Bicol, may kabuo ang 335,000 na family food box at 14,700 na non-food items ang nakapreposition sa aning na lalawigan ng Bicol. Mayroon ding 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Pinakamaraming nakaimbak na family food box sa Camarines Sur, kasunod sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte at Masbate. Kabilang sa mga nakaimbak na non-food items ang family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits at iba pang relief supplies na agad na maaaring ipamahagi sa mga pamilyang maapekto ng bagyo. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ang kanilang disaster preparedness measures ang patuloy na pagpoposisyon ng mga relief goods sa iba't ibang lalawigan upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa oras ng pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na atin laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko
28: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. Galaw ng Super Typhoon Inday, mahigpit na binabantayan ng MDRRMO sa St. Bernard's, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atin ni Rhea Micante.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Rhea.
31: Nananatiling naka-alerto ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, kaugnay ng mahigpit na pagbabantay sa galaw ng Super Typhoon Inday. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng pre-disaster preparations. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay MDRMO Staff Just Tony Retuza, sinabi nitong bagamat abala ang karamihan sa mga rescue personnel sa kasalukuyang Provincial Rescue Jamboree, mayroon ang itinalagang mga kawani na tututok sa patuloy na pagmamanman sa galaw ng bagyo. Anya, nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng tanggapan, kabilang ang mga food pack na ipamamahagi sakaling may mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Batay sa monitoring, noong Hulyo 7 na nanatiling maganda ang lagay ng panahon sa bayan ng St. Bernard. Matatandaan kabilang ang St. Bernard sa mga bayan sa Southern Leyte na labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Eastern Samar, dapat namang paigtingin ang paghanda laban sa malakas na lindol at tsunami ayon sa FEVOLCS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Darito ang balitang atid ni Penelope Pumida.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pen.
9: Dapat paigtingin ng lalawigan ng Eastern Samar ang paghanda laban sa malakas na lindol at tsunami. Ito ang binigyang diin ng Department of Science and Technology, FEVOC, sa isinagawang Science-Based Earthquake and Tsunami Preparedness Symposium sa lalawigan. Ayon kay DOST FEVOC scientist at officer in charge ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division na si Jeffrey Perez, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas makaranas ng lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Umaabot anya sa halos 30 lindol ang naitatala sa bansa bawat araw, bagamat ilan lamang ang nararamdaman. Ipinalala rin niya na dahil nakaharap ang Eastern Samar sa Philippine Trench, posible itong maapektuhan ng tsunami. Kaya't hinikayat niya ang publiko na tandaan ang tatlong natural na babala ng tsunami, shake, drop at roar, at agad na lumikas sa mataas na lugar kapag naranasan ang mga ito. Malo sa symposium si Governor R.V. Ivardoni, kasama ang mga opisyal ng DOST, local chief executives at disaster risk reduction officers bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng lalawigan sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Unang Community Tsunami Alert System inilunsad sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Shirley.
10: Formal nang inilunsad sa Barangay Talugsangay dito sa lungsod ng Zamboanga ang Community Tsunami Alert System, isang inisyatiba sa ilalim ng Green Livelihood Project ng Philippine Red Cross at Spanish Red Cross sa tulong ng pondo ipinagkaloob ng Spanish Agency for International Development Cooperation at ay Barco Odala. Ang Barangay Talugsangay ang kauna-unahang barangay sa anim na coastal barangay sa syudad na nabigyan at nalagyan ng CTAS na isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna at kakayahan sa mga pagbibigay ng babala para sa mga residente na nasa baybayin. Maliban sa Talugsangay ay maglalagay din ito sa limang iba pang barangay kabilang na ang Bolong, Mampang, Mariki, Dita at Panubigan. Ang Community Tsunami of system ay idinisenyo upang makapagbigay ng maagap at maaasang babala sa oras ng tsunami na magbibigay ng sapat na panahon sa mga residente upang agad na makapaghanda at ligtas na lumikas. Dinaluhan ng seremonya ng mga kinatawan mula sa tanggapan ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ng Barangay Council ng Talugsangay. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Justice, sinimula na ang pagtatayo ng bagong gusali sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sharif Temhar.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sharif.
11: Sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagtatayo ng dalawang palapag na gusali sa Tubod, Lanao del Norte na magsisilbing sentro ng mga serbisyong pangkatarungan sa lalawigan at mga karating na lugar. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang groundbreaking ceremony kasama ang mga opisyal ng DOJ, lokal na pamahalaan, hudikatura at law enforcement agencies. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quibranza de Maporo, matutugunan ng proyekto ang matagal ng pangangailangan ng lalawigan para sa permanenteng tanggapan ng DOJ upang mas mapalapit ang serbisyong legal, lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sinabi naman ni Secretary Vida na bahagi ang proyekto ng layunin ng pamahalaan na ilapit ang mga serbisyo ng hustisya sa mamamayan at palakasin ang tiwala ng publiko sa sistema ng batas. Samantala, pinahayag ni Lanao del Norte Governor Muhammad Khalid de Maporo na makatutulong ang bagong pasilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang isinusulong ang pag-unlad ng lalawigan. Inaasahang matatapos ang gusali sa loob ng 12 hanggang 18 buwan at dito na ilalagay ang mga tanggapan ng piskal, Public Attorney's Office at Parole and Probation Administration. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang maganda umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyerkules.

0: posibleng maapektuhan po ng Super Typhoon Inday. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Itinaas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Alert Bravo at Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda dito nga sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makararanas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ng Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, at Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, maaaring makaranas naman ng mga naturang lalawigan ng hangya abot sa 61 kilometers per hour at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dahil dito ay muling pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad at ipatupad na rin ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update, mga kaibigan, kaugnay ng mga paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyong Inday.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga, mayroon pong ilang mga local government units na nag-anunsyo na ng class suspension ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 8. Iyan po ay in anticipation ng posibleng epekto ng bagyong Inday. Ito po ha, sa Caloocan City, yung mga daycare hanggang senior high school ay magsishift mula sa magsishift tungo sa asynchronous classes. So, Caloocan City po yan, ha? Diyan naman sa Navota City, daycare hanggang senior high school. Shift din sa alternative learning delivery. Sa Malabon City, all levels, shift sa alternative delivery mode. Suspended naman ang klase, mga kaibigan, sa Canlaon City sa Negros Oriental. Yan po, mga kaibigan, ay bilang paghahanda pa rin, anticipation sa posibleng epekto ng bagyong o super bagyong si Inday. Kaya po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya po sa ating pagbabalik, update muna mula sa MMDA Metro Bay. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto.

0: Ito ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Patuloy pa mga kaibigan ng ating programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning!
5: Yes po, magandang umaga at pagpalang umaga po, Sir Alan. Kiti po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga OSET, nakakaranas na po tayo ng moderate to slow moving. Dito po sa may edge sa New York Avenue southbound hanggang makarating naman po yan ng Santolan Flyover. At moderate traffic from Santolan Flyover going naman po yan dito naman po sa may bahagi ng Ortigas MRT. At yun dito, pagdako natin sa may panulukan ng Estrella hanggang makarating ng Buendia, ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. Northbound EDSA, mabagal na po ang daloy ng sakyan dyan po sa may Magallanes MRT hanggang makarating po yan ng Buendia na masusundan din po ng moderate traffic. Dito naman po sa may Bonnie Pioneer hangga makarating naman ito ng Shaw Tunnel. At pagdako naman po natin ng southbound ng C5 ay nakakaranas po tayo ng moderate to slow moving mula Eastwood hanggang makarating po yan ng Green Meadows. At masusundan din po ng pagbagal dito naman po sa may pag-ahon na ng C5 Ortigas Flyover southbound hanggang makarating naman po ito ng Bagong Ilog. Northbound na C5, mabagal po ang daloy yung trapiko dito lamang po sa may bahagi po ng Dibis hanggang makarating po yan ng Bonnie Serrano Intersection. Ngayon din po, pagdako naman natin ng Ortigas Avenue westbound from C5 Ortigas going to Green Meadows ay moderate traffic na masusundan din po ng pagbagal ng Meralco going naman niya ng EDSA Ortigas Intersection. Yung eastbound naman natin ng Ortigas Avenue from EDSA going to C5 ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Gayun din po, paalala natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Wednesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 5 and 6 na yung MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan po yun mamaya hapon ng 5 hanggang 8 ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. So, yan po naging traffic ko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
4: Thank you, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ha? Alamin natin, of course, ang mga paghanda ng OCD kaugnay ng epekto ng bagyong Inday. Meron na pong ilang mga lalawigan diyan sa norte na nasa ilalim ng signal number 1. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 17 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Makakausap natin this morning mga kaibigan ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning.
7: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
4: Yes, sir. Ilang kami ng update, sir, sa mga preparasyon, of course, ng ating Office of Civil Defense kaugnay ng posibleng maging epekto ng super bagyong Inday. Sir?
7: Opo, Sir Alan. Ito po ang super bagyong Inday, no? Nandito nga po sa loob ng par. Na as early as noong July 6 pa po, ano, nagpalabas na tayo ng mga preparedness measures, no? O mga dapat gawing paghahanda. Ito ay pinalabas natin sa lahat ng miyembro ng DRRM Council, ganun din sa mga regional offices natin, no? Ito po ay para doon sa protection, unang-una syempre, ng mga vulnerable groups. Direktiba kasi ng Pangulo na pangalagaan talaga kapakanan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa high-risk areas. So ito po ay kaya pinaghahanda po yung mga evacuation center. Ganun din po yung mga prepositioning ng mga pagkain, mga non-food items, no, para doon nagagamitin ng ating mga kababayan. Ganun din po, Sir Alan, yung mga travel restrictions, no, at saka mga safety protocols, lalo na doon sa mga areas, no, na kakailanganin ng no sale policy, and then ganun din syempre, no, the widest dissemination nitong mga impormasyon at abiso sa ating mga kababayan.
4: Opo, we understand, Sir Juni, ang DILG nagpalabas na rin ng direktiba sa mga LGU magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan, lalo na dun sa mga flood prone at mga landslide prone areas. In fact, bago pa man pumasok itong bagyong Inday, Sir Juni.
7: Tama po, no? Kaya direkta ang pagkikipag-usap natin, no? The DILG as the Disaster Preparedness Pillar Lead. And then ganun din yung ating mga OCD regional offices po ay direkta rin kausap yung mga provincial DRRM councils natin, no? Para din sa kanila mga city and municipal at barangay DRRM committees and councils, no? Ito pong mga pag-preemptive evacuation, kaya po nagpasagawa po nung mga pre-disaster risk assessment and scenario building o PIDRA para po malaman doon sa kanya-kanyang lugar kung saan, kailan, at gaano katindi yung tatama para po ma-identify ano po yung mga lugar na dapat pong mag- preemptive evacuation, lalo na po yung mga mabababang lugar doon sa mga direktang tatamaan ng bagyo or itong pong extreme northern Luzon, ano. And then kasama na rin po syempre yung mga uulanin na mga areas.
4: Opo.
7: Dahil na po sa hahatakin o palalakasing habagat.
4: Ayun. At yung binabanggit nyo yung mga anticipatory actions, gaya limbawa nung pre-disaster risk assessment. Ito po ay regular naman na ginagawa ng ating mga LGU base sa mga datos na hawak na kanila. Hanggang doon sa hawak nila. Hanggang doon sa level mismo ng mga LGU natin, kasi may detalye na sila kung anong mga posibleng maging pattern kung may sakuna, Sir Juni, di po ba?
7: Tama, Sir Alan. Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan, at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Mm-hmm. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung abiso sa kanilang mga constituent mo, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
4: Ayun. At of course, base na rin sa koordinasyon at kumpas ng OCD, kumusta ang kasalukuyang alert status ng mga regional disaster risk reduction and management councils dun po sa mga direktang tatamaan ng bagyong Inday dyan po sa gawin ng Norte, Sir?
7: Opo, Sir Alan, ilang araw na po, ano, nakataas na yung blue alert status. Ibig sabihin po, ano, heightened monitoring na nitong mga nakarang araw pa yung iba't ibang rehiyon natin, ano, kasama tayo dito sa national, no.
4: Opo.
7: Specifically po, no, siyempre itong dito sa norte ang region 1, ganoon din yung region 2, no. At saka may mga ipinalabas na rin po sila at na mga abiso, no, at direktiba sa kanilang mga probinsya, no, at saka mga nasasakupan lugar, no, para nga po dun sa isasagawang paghanda.
4: Yes, sir. Of course, kumusta naman ang pakikipagtulungan ng OCD sa mga regional maritime units? Lalo tigit, ito po isa pagpapatupad ng tinatawag na no sail policy. Sir Juni.
7: Sir Alan, ito pong mga no sale policy, ano, ang direkta, lalo na doon sa mga rehiyon, ang direktang kausap ko nito itong ating mga OCD regional offices, no, dahil magkakasama sila sa regional DRRM council. Specific po, no, itong mga ahensya ng Philippine Coast Guard, no, sila po ang nagpapalabas noong mga no sale policy, no. In fact, nagpalabas na po ng mga no sale policy, no, sa Northern Luzon, no, yung Philippine Coast Guard, no, lalo na yun po, no, na meron ng mga lugar na under the tropical cyclone wind signal number 1, no.
4: Opo.
7: So yun, Philippine Coast Guard, ganun din po yung Philippine Ports Authority, no, yung mga pantalan, ano, kasama rin po sila doon sa nagpapatupad nitong mga no sail policy, no, at nagsususpend ng mga sea travel. So itong dalawang ahensya po ang kasama, no, natin doon sa mga regional na mga DRRM councils natin.
4: Mm-hmm. Okay. At update lamang po, of course, sa pagprepossession ng mga rescue assets at maging ng mga relief supplies para sa mga mangangailangan, Sir Junie, sir.
7: Opo, sa mga lokal na pamahalaan naman po, ano, direkta rin po ito, ano, nakaproposition po, no, mga rescue assets ng mga local DRRM workers natin at saka mga relief supplies din. And then sa atin naman po mga regional at national government agencies, regular po itong ginagawa, ano, yung mga food and non-food items sa pangunguna po Department of Social Welfare and Development. Naka-preposition po yan. Ang Office of Civil Defense, meron din po kami mga naka-preposition na dati, no, sa aming mga regional. And then nandun din po may mga na-deployed na rin or na i-distribute na rin sa mga lokal na pamahalaan natin para po kapag kakailanganin ay nandun na sa mga lugar na yon. Ganun din po yung iba pa pong mga ehensya, no, ang DOH, no, para naman dun sa mga kakailanganin gamot. Armed Forces of the Philippines naman po sa pangunguna nila. Bureau of Fire Protection, PNP kasama dyan, ano, yung pong mga search, rescue and retrieval teams, no, kasama yung kanilang mga kagamitan, nakapreposition din po ito. Ganun din po yung iba pa yung mga ahensya natin na kasama sa iba't ibang clusters po.
4: Ayun, okay. At sa kasalukuyan, dyan sa Batanes, nasa cyclone wind signal number 1, o posibleng tumaas pa, pero kahit na nga raw hindi didikit sa lupa, ika nga, ang bagyong Inday ay nariyan pa rin ang posibilidad ng paghataw ng hangin at posible pa rin mag-induce ng malalakas na pag-ulan, Sir Junie.
7: Tama, Sir Alan. Hindi porket wala tayo doon sa dadaanan ng bagyong Inday ay magiging kampante na po tayo, no? Meron pong pinalalakas at tinahatak na habagat na siya rin pong magdadala ng mga pag-ulan, no? Ganun din yung mga pagbaha at saka pagguho ng lupa. Ang pinakamahalaga po rito, Sir Alan, no? Makita natin, malaman nung ba kanya-kanyang lugar, kasama ba tayo doon sa listahan na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau.
4: Opo.
7: Na mga barangay po na rain-induced landslide and flooding-prone areas. Kapag kasama tayo doon sa lugar na yon, may mga kaakibat pong paghahanda na dapat gawin. Kung tayo ay nasa mababang lugar at uulanin, kasama dyan siyempre yung pagtingin doon sa high tide kung malapit tayo sa mga ilog o dagat, no? So dapat alam natin yon para yung kaakibat na preemptive measures, kung yan man po ay paglikas, pagpunta sa mas mataas na lugar, ay dapat po alam natin yun. Ganun din, may mga localized thunderstorm di pa rin po, ano, na mga pag-ulan, mabilis ang pag-ulan, no, sa bandang hapon at gabi. So dapat alam din po natin yun. Nakikita natin yan po, ano, at inaalam yun ng mga LGUs natin sa mga abiso po, no, ng DOST Pag-asa. Mga rainfall warning advisories, mga rainfall outlook at saka mga information po.
4: Ayan, at gaya ng binanggit niyo, nire-reiterate niyo palagi, kinakailangan ang buong pamilya, ang bawat isa ay laging handa. Ano po yung mga bagay o na dapat palaging isaisip at dapat alam ng bawat miyembro ng isang pamilya o ng isang household, di ba? para kung sakaling halimbawa biglang mawala ng kuryente, kailangan lumikas, ano dapat yung top of mind, alam nila saan magkikita-kita, anong mga dapat dalhin, yung mga ganitong bagay. Sir Juni, please.
7: Tama, Sir Alan. Sa ating pong mga kanya-kanyang pamilya, importante ano, kung alam natin na kailangan nating lumikas o yung mga lugar natin ay kasama dun sa mga areas na mga prone ano, or binabaha, malakas ang ulan, eh mahalaga po ano, ano yung mga pangangailangan natin kung tayo lilikas. Yung mga go bags no, o mga kakailanganin natin, dapat may pansarili mo din po tayo mga dala, kung yan man ay gamot, mga gamit sa pagtulog no, mga bihisan at saka iba pa po no. Kasama dyan syempre, kung yung mga sa linya ng komunikasyon, chargers ninyo, yung power banks man yan no. So kasama po yun no. And then lalo na po no, syempre kung may mga kasama tayong may mga karamdaman, so yung mga gamot na kakailanganin ano, kailangan yon. At alam din natin no, saan ba yung mga nakatalaga na mga evacuation areas para sa atin. So alam po natin dapat yon ano, at yung rutang gagamitin natin at kung paano tayo pupunta, mahalaga po yon. Habang ang inyo naman pong mga response agencies no, ng pamahalaan, ganun din ang mga pribadong sektor ay nakahanda naman po na tulungan tayo sa mga pangailangan ito.
4: Ayan, okay. Sir Juni, nako, salamat po sa mga update at sa mga paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
7: Maraming salamat, Sir Alan.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCD, Office of Civil Defense Spokesperson, Sir Juni Castillo.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DSWD. Of course, sa mga paghanda rin ng DSWD, kaugnay po ng bagyong si Inday. At yan po, sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
9: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
12: Magandang araw, ako si Carlos Tinio Ipon, estudyante ng Cebu Technological University sa Cebu City. And I think the most appropriate na punishment for politicians na sangkop sa mga ganyang kaso would be on top of serving their jail sentence, they'd have to be kept from rerunning sa any positions ng gobyerno. Na because not only will this ward off politicians na may binabalak na masama when after these government positions, but also at best it will prevent politicians from repeatedly making these cases, like especially now nasa sa politiko natin na mayroon talaga tayong mga government officials na repeatedly are very problematic.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Mga paalala at abiso ng DA para sa mga fisher folk at mga farmers dito po sa posibleng sa mga areas na posibleng maapektuhan po ng bagyong Inday. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sir, magandang umaga po.
13: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
4: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, sa mga paghahanda ng DA at paalala ng DA sa ating mga magsasaka at fisher folk, lalo tigit dun sa mga posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Sir?
13: Yes, Sir Alan. Naghahanda na po ang ating kagawaran at sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa ating mga regional field offices hinggil po sa Bagyong Inday na nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. At meron po tayong mga posible na mga pananim, lalo na po sa palay at mais na pwede pong matamaan nitong nasabing bagyo. At ayon na rin po doon sa consolidated data natin, pwede pong merong 248,000 hectares ng standing crops nationwide dahil malapad po itong nasabing bagyo. Kaya ito po yung pinaghahandaan natin sa ngayon. At dahil po rito, meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po, ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po, yung ating quick response fund na 1 billion ay naka-standby din po, plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
4: Opo. Primarily dyan po sa Region 1 at Region 2, halimbawa sa Norte, no? Ano po ang mga primary na produktong agrikultura natin dyan sa lugar na yan, Asek, sir?
13: Sa Region 1 and 2 po ay karamihan po nito ay mga palay at mais yung atin pong nakatanim. Bagamat kung titingnan po natin yung Region 1,
4: opo,
13: ay mostly nasa early vegetative stage at yung mga pananim natin. Doon naman po sa Region 2 at dito po sa Region 3 ay mga bagong tanim. Pero bukod po rito, gusto ko rin bigyan din ng emphasis, Sir Alan,
4: yes, sir,
13: na sa pangkalahatan, dahil hindi naman po maglalandfall yung bagyo at yung bahagi lang po ng band ng bagyo ang tatama sa kalupaan, ang pangkalahatan po na pananaw dito ng kagawaran ay magiging beneficial pa po ito dahil lalo na po doon sa pandagdag na tubig ulan doon sa ating mga dams, lalo na po rito sa mga major dams natin sa Luzon, na medyo mababa na po kaysa doon sa kanilang operating level. So any rainfall po na babagsak sa watershed nito mga nasabing dam ay makakatulong po pandagdag ng level ng tubig ng mga nasabing dams at pang ano rin po, pandagdag para po sa irrigation natin sa mga susunod na araw, lalo na po sa paghahanda sa El Nino. So magandang ano rin po ito, may beneficial po na dating din itong bagyong Inday.
4: Ayun, so ibig sabihin itong ulan na maaring bit-bit o dala nitong bagyo ay makakadagdag dito sa supply ng tubig sa ating mga dams sa gawi po ng Luzon, ASEC. Ano po?
13: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
4: Yes, sir. On another matter, hingi rin kami ng update, Ase Colonel, please, dito sa kadiwa ng Pangulo Program. Ano? Ito yung programa ng pamahalaan na ang intention ay magbenta ng mga agricultural products at ilang pang mga kahalintulad na bilihin sa mas abot kayang presyo para sa ating mga kababayan. Update lamang po dyan sa matter na yan, Ase Colonel, please.
13: Yes po, Sir Allen. Hinggil naman po dito sa kadiwa. Sa ngayon po, as of yung huling report ng ating agricultural AMAS natin, yung Marketing Assistance Service sa pangunguna po ni ASEC Guevara, ang total sales generated na po natin ay lumampas na po sa 4.3 billion pesos. At ang nakinabang na po nating mga kababayan in terms sa household ay nasa 11 million na po natin ng mga kababayan. At yung total kadiwa sites po natin ay nasa 825 na po sa buong bansa. So natutuwa po kami dahil patuloy yung pagtangkilik at ang mga kasama po natin ng mga suppliers and consolidators, almost 200 po sila na araw-araw ay kasama po natin dito sa pangangasiwa sa kadiwa, ay ganito na po kalaki yung na-generate na income ng ating kadiwa program.
4: Ayun, at itong mga produktong pang-agrikultura na ito, ika nga, ay direktang naipaparating ng mga farmers o ng kanilang mga kooperatiba doon mismo sa mga intended markets sa ASEC, di po pa? Kaya mas mababa ang presyuhan ito. Sir.
13: Yan po yung pangunahing intention ng kadiwa na mailing po natin directly yung ating mga producer, yung ating mga magsasaka, mangingisda, magsaka ng gulay, prutas, mismo directly sa ating mga consumers. Nawawala po yung mga layers ng traders po natin. Kaya mas lumalaki yung kita ng ating mga kababayan magsasaka at mangisda sa mga ganitong klaseng programa po.
4: Ayun. Okay. In closing, ASEC Arnel Sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo tigit yung mga magsasaka at mga fisher folks natin. ASEC Arnel Sir, please go ahead.
13: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan, ngayong umaga at muli po sa paggabay para sa ating mga magsasaka, manatili pong nakatutok sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at sa mga otoridad para po matiyak ang kanilang kaligtasan at hanggat maaari po ay yung atin din po sa mga mangisda, yung mga bangka ay may secure din po natin doon, lalo na po doon sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Muli po, maraming salamat. Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat.
4: Thank you, sir. Ase Colonel Dimesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 41 minutes na makalipas po ng alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po nang makapaalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
19: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
4: Balik po tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikibalita mula sa Social Housing Finance Corporation. Ito'y kaugnay ng sustained na pagkakaloob o pamamahagi ng land titles sa mga pamilya ng mga informal settlers. Yan po'y sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, Social Housing Finance Corporation President, si Sir Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
20: Magandang gabi. Ay, umaga, Alan.
4: Yes, sir. Una, ingi kami ng update. We understand. Nabalitaan namin na halos linggo-linggo nag-a-award ng mga titulo ng lupa ang Social Housing Finance Corporation, ano po? Bigyan nyo nga kami ng additional backgrounder muna, ika nga tungkol dito, Mr. President Laksa, sir.
20: Yeah, ito ay nabibilang sa ilalim ng ating community mortgage program, ano?
4: Opo.
20: Ang CMP natin ay nagbibigay tayo ng lot acquisition loan para sa mga organized groups ng informal settler families.
4: Opo.
20: At babayaran nila sa atin ng alos 30 years sa mababang interest lamang. So, itong mga pinamimigay nating titulo ngayon, ito na yung mga natapos na yung pagbabayad nila.
4: Opo.
20: At ngayon, title na ng mga lupain nila ang nare-receive nila sa atin. So, ito ay isa sa pinaka hindi malilimutan ng ating mga beneficiaries yung araw na ito. Dahil ito talagang pinakihintay nila na magkaroon na sila ng talagang totoong kasiguraduhan doon sa kanilang pagmamayari ng lupa nila.
4: Ayun. At nabanggit po ninyo, sir, na ang grupo, halimbawa ng mga pamilya, ng mga informal settlers, ay kinakailangang mag-organize sila ng isang grupo. Ganun po yon.
20: Yes, kaya nga tawag natin dito ay community mortgage program.
4: Opo.
20: Dahil kailangan buo sila, isa silang komunidad at pupunta sila sa atin at tutulungan natin sila at mag-a-apply sila. Kung baga meron silang inoccupy na lupa, a group of informal settlers, tapos i-organize sila, mag-organize sila, tapos pupunta sila sa atin as one. Eh, mga officers na sila. At saka ito dapat ang organized community na ito eh dapat registered ito.
4: Yun.
20: Para magkaroon naman ng legal personality yung kanilang organization.
4: Ayun. When you mentioned Sir Laksa na organized at registered, halimbawa kung sila ay kooperatiba, pwede yun and registered under the CDA, mga ganon, sir.
20: Pwede rin yung kooperatiba at pwede lalo na yung mga homeowners association na registered sa DISUD.
4: Yun, sa DISUD. O, kung sila ay mga homeowners association, sir.
20: That's right. Oo,
4: okay.
20: Alan.
4: Opo, naalala ko nung Agosto of last year, nabanggit nyo na nagsisimula pa lang kayong mag-evaluate at mag-approve ng mga applications, ano? But ngayon nabanggit nyo na tuloy-tuloy na ang proseso. Give us an update naman sa aspektong ito. Mukhang mabilis ang pag-evaluate ng mga dokumento at requirements ng mga grupo sa LAKSA.
20: Yes. Re-launch natin yung ating CMP last year. Kasi for a while, hindi muna tayo naging active doon sa Community Mortgage Program.
4: Opo.
20: Pero last year, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at saka ni Secretary Aliling, nag-resume na tayo ng pag-accept ng application ng Community Mortgage Program. At noong Agosto nga last year, nag-umpisa tayo. Pero as of today, nakapag-approve na tayo ng 45 ECMP projects. Ang tawag na natin dito ngayon na Alan eh,
4: opo,
20: Enhanced Community Mortgage Program.
4: Mm-hmm.
20: Eh bakit ba ECMP ito?
4: Enhanced.
20: Yung ECMP, kasi pinagbuti natin yung Community Mortgage Program dahil kung maalala mo, 37 years na tayo, nag-anniversary na yung ano, ang CMP na 37 years na siya, tapos kailangan talaga repasuin natin siya, i-review natin at revisit natin siya. Dahil in 37 years, marami na tayo naging experience at gusto natin maging mas makaulugan at pakikinabangan ng ating mga kababayan. So, in-improve natin siya, nagdagdag kami ng mga components sa Community Mortgage Program, hindi lang yung nagtatapos sa pagbibili ng lupa nila.
4: Opo.
20: Inaayos pa natin ang community nila. Nagbibigay tayo, kunwari, mayroong problema sa kalsada nila, inaayos natin kalsada. Kung wala silang drainage system, naglalagay tayo ng drainage system. At saka yung water and power utilities nila, inaayos natin.
4: Ayun. So, kumbaga, hindi lang talaga lupa, kundi isang komunidad mismo. Ika nga,
20: oo.
4: Yan.
20: Ang keyword dito, Alan, transformative.
4: Yun.
20: Isa sa puna kasi sa CMP nung araw, sabi nila yung CMP, parang Islam areas yung mga yan. Tapos binili lang natin ng lupa, pinabayanan natin sila. Tapos hindi naman nag-improve yung kanilang community. Pero ngayon, hindi na ngayon ang mangyayari yan dahil ang gagawin natin, aayusin natin sila at magiging maganda yung kanilang komunidad.
4: Ayan. So, yun pala ang among others ay maaasahan ng ating mga kababayan mula sa inyo sa SHFC. Sir
20: Laksa.
4: Definitely,
20: oo.
4: Mm-mm.
20: Yung mga nasabi mong titulong pinamimigay namin na alos linggo-linggo ni Secretary Aliling.
4: Opo.
20: Yan nag-mature na yung kanilang loan at nabayaran na nila yung mga loan nila kasi as I've said, 37 years na talaga yung CMP. So, meron na talagang nagtatapos na ng pagbabayad nila. So, sunod-sunod din ang pagbibigay namin ng titulo ni Secretary Aliling dahil pinabibilis talaga namin yung pagbibigay ng titulo sa kanila. Gusto namin ma-award na sa kanila as soon as possible yung mga titulo nila. So, last time, nandun kami sa San Fernando, Pampanga, nagbigay kami ng 350 titles ni Secretary Aliling.
4: Opo.
20: Tapos nasundan pa ito ng 130 titles naman sa Santo Niño de Pasig, sa Antipolo City. Tapos sa nakarang linggo lang meron tayong 70 titles na naman na pinamigay diyan sa San Isidro Labrador o Phases 1 and 3. Ito ituloy-tuloy na. Pina-accelerate namin yung pag-aayos ng mga titulo nila para maibigay na natin sa ating mga beneficiaries yung mga titulo nila.
4: Ayan, okay, nako. Sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo sa Social Housing Finance Corporation po. Sir, thank you so much.
20: Maraming salamat sa pagbibigay mo ng opportunity sa akin.
4: Opo, magandang umaga po, sir.
20: Salamat, magandang umaga.
4: Good morning. Ang presidente po ng Social Housing Finance Corporation, si Sir Federico Laksa.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
0: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: O, paalala sa mga kababayan natin, ha? Lalo tigit dun sa mga direktang maapektuhan ng bagyong Inday, sumunod sa abiso ng mga otoridad. Ingat-ingat palagi, ha? Bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong magang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producer, Paula Antolin Aligumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
21: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
24: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
25: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
29: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
8: ang tawag namin dito farm to table.
9: Digital.
8: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.